0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bis bi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci ñun
1: kenn ku ne ci ñun
2: lum
1: man ci santale ko boromam
2: santé ko
1: yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio sénégal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat sa kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci radio sénégal ak mbolémi bankassam.

man demal defal ko sa bop def ko ne xayma bi bum bangi dag bum bi dag na takkat ko mu ne ko am nga ay loxo legui nak ki la wat mom kan mom sarata di sang bi ni yow dina dag ci yow ñetti ciir wat ko ci yalla ibrahima bi mu ñewé ne ko ah lol de ndem wat nga ko dang ko teñu mais da ngay bënn nopp bi muy ben nga be bënnat benen muy ñaar nga xarafal ko muy ñett li bo démé ci hayatu ibrahima alayhi salatu wassalam dang ko ca fek kon jigéné ko jekk def lol nak nga xamantene ngeñ la bo xamantene yalla mo wax ibrahima nako defé nonu kon kuñ ci wo ñuko nan mbégal lolou da ngay wuyu ñaarel bi wal aqiqa lil wiladati ke xamantene yalla waxna la ñaar yalla mo koy may nguur ak dom yahabu liman yasa inasan akitam malikal mulki yotil mulka man yasha ñaar yi yalla mo koy may katan mayewuko lenen mayewuko mais yalla moy set ko neex rek may ko ko lolou moy li nga xamene moy dom kon ku yalla may dom jaaduna soko moné ci bisu juroom ñaarel ba nga rendil ko gat wala gilem wala nak imam malik ne bo amul sah demal be ci all bi ngeur rebb picc ngenté ko ndax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dal waxam ken du ko malé xal non la ko imam malik waxé set ko ci muwatta ci sharhaba dang ko ci fek lolou moy al aqiqatu ndax yalla ko diglé yonnentou bi moko diglé ñaaral bi tam wal qurs al qurs xew xew la bo xamanteni islam moko redd sunnal nañ ko dal sunna nak moy soko moné nga def ko soko deful itam bakkar dula ca fek lolou moy li nga xamanteni moy qurs al qurs nak moy salamatul mar'ati min at-talq li di matu ñu bari jaar nañ fa dem yowmal qiyamati yalla may la sa soxna matu be muccu wolof nan muccuna o dadi o dandanama kon war nga rey nak li nga xamantene moy gilem soko mané wala nak soko mané wala bey tukulo sa def ko nan mbewo sudu koko moy al khursu bidami ñaarel bi wala boko sété nak al khursu ak aqiqa ñaari dañu xawonu ro te bokkuñu ndaxte ño bokk sabab mais bokkuñu bes mais ke muccu bi sabab bi moy muccu muccu na te fatut moy salamatil mare be nak sante yalla la nga xamantene boy tuddu dom ji cang koy def lolu moy gor ñaar jigen ben aisyata neena yonti bi neena ku yalla may dom ju gor soko moné réel ko ñaari gat su fekente ni ku jigen la nga réel ko ben gat abou bakra tade bo démé ci téré bu tuddu fiqh al islami dang ci fekke mom bu ko yalla mayon dom ju gor mom gelém lay réy togg ko jox wa basra ñepp ñu lek be bayyi lolu moy sante yalla nonu moy mbir mi ndax itam bala ñu ñew ci magal bi dañuy wax ne lehal lele ñam dafa nek mbir mo xamanteni kilifa yi dañu ko wax yalla neena wit imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran inma nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala sukuran wallahi inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran kon nak mbir mi baxna fa waqahumullahu sarra zalika alyawm wa laqahum nadratan wa sururan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira e li ci nek ci lehel ñam imam

Abdul Qadir Al Jailani neena nit ki nga jox ko ben guxu ndox mu nan wala nga jox ko ben tip mu lek ko lila yalla jappe li nga am ci yool mu ngi melni tay ko xamantene tabaxal na yalla junni jak te yalla neena tabarak tabaraka wa taala yonent be ko netti ku tabaxal yalla ben jak lu mu tuti tuti donte dafa tollu won ni taggu petax am nga keer ci aljanna legi nak nga set li am kon lele baxna setal ndaw si dugon aljanna luko waral moy ndaw si nga xamantene mo dugon safara luko waral moy xagne ñam ndax musla tej joxuko mu lek joxuko mu nan bayiko mu wuti ko be faatu ben mus bi faatu ba ndaw sa faato yalla dugal ko jahannama setal kem kitam ku gor la lako dugal aljana du len lu moy ndox mo xamantene joxna ko xaj wala dawkat mo gëna rafet ndax fekk na ko mu mar day dal hal mu ne man de limam dalon dal nako mu dal di dugg ci ten bi dañ ko don gab def ko kom nga dew mu wacc jël mu kem moy botam dal koy nandal bemu mandi mom xaj bi jox ko ndox mu nan be mandi la ca teggu moy waji bam faato yalla dugal nako aljanna kon lehal ñam suñ ne magal bi moy lehli ñam bokk na ci lele ñam setal ci tam bala nga ñew bayil ma agale hadith bi ma ñew ci lele wayt imuna taama ma firi le hadith bobu ak laye bi ñettel bi su fekkene ñew na yitam ci naqi'a al aqiqa ci jurbu su jurom ñaare bi dañ koy def ak li nga xamantene moy naqi'a moy li qudum al musafir nit ki demal waxna la pass bi de nit ki dañuy sunnal ci mom su fekkene yalla mayne la nga tukki biñ bis nga sante yalla nak rey gelem be ci ganar nga sante ko yalla wo jirani wo de kondo yi nga sante ko yalla liko waral moy tukki de demba amone ay jafé jafé ndax liko waral moy gaynde yaangi fi won liko waral moy tene yaangi fi won liko waral moy jaan yaangi fi ak lu bari dal lo xamantene day fadd do mo adama yalla mayle nak ba nga ñibisi nga sante yalla ci lolu lolu moy an naqi'a fa asarna bihi naqan wa huwa min naqi min al qubari min al qubari kadhalika itam bok na ci xew xew yi nga xamantene ceremony la bo xamene islam moko redd moy al wakiratu al wakiratu ajratu abi al wakiratu imam babakar diop al wakiratu moy amna ku xey di liggey be retraité amul kër yo nga liggey touti rek am kër be daloko balanko dalokon na nga ray gilem be ci ganar nga wo miskini fuqara yi ñu lek galaj bu ko gëna reey amut lolu moy al wakiratu lil maskani min al wakri wa al ma'wa amna itam al wadiya ma yutakhazu inda al musiba al waki lolu nak moy al wadiya kon dal yalla mayon na la nga dugon ci gal nga mucc mais gal ba ñu bari de nañu bes bobu nga diko fatiliku di ci togg ñam di jox julit yi lol moy al wadimatu may takhazu inda al musiba wala fek musiba mo la ca dalon nga diko def nonu diko fatiliku kadhalika wal ma'daba may takhazu bila sababin kon yi nak dang ci tek walimatul imlaki kerek ba ngay maye sa dom nga def ceremony koku itam bok na ca ak walimatu zifaf kerek ba ndaw sa di genn ker papam di dem ker borom kerem koku moy yef yaangi nonu dal kon demal set ko dal kon xew xew yi
moy xew xew yi nga xamanteni islam def koy redd kon magal nak ban la ci moy an naqi'a moy li qudumil musafiri min an naqi wa huwa al ghubar be taxna kon serigne touba wote na nin nañ sante yalla ndax liko waral moy da fay delu ci idha rakibu fil fulki da'u llahu mukhlisina lahu ad-din amonay yefer yo xamantene buñ dugon ci gal bi ci geejgi kaya beñu yaakaane dañuy halku xerem yañ doon jam yep saniku fele yalla neena da'u llahu mukhlisina lahu ad-din yalla neena yefer yi ñaan yalla te am selal ci yalla tawhidal yalla ndax ikhlas lañu am ca ñaan ba ca jamono jojja yalla bekk ci ñom musal leen beñu wacc ñew ci jeri ji ñu delu ci xërem yi diko jaamu falamana jahum ilal bari ñoñu nak dañu ñak ngor kon nak ki am ngor moy ki nga xamantene yalla mayna la nga dem ci geej gi be ñew nga ñew nak sante yalla di ala bididdiha tatabayanul ashiya kon yef yaangi nonu dal kon li dal moy xew xew yi nga xamantene bo deme ci al muntaqa min akhbaril mustafa dang ko ca fek joxna la pass bi ndax mbir mi nak nonu la ndax groupe bi di deglu katu radio senegal ñu tudde len groupe waxtanu fajar bimay waxe ñaari ñu bari dañu wote nañu wax juroom ñett yépp be lepp ak pass bi ñu mën ko jëfëndiko kon itam indil na leen ko comme ni nga xamantene non la ko tenke demal bof deme da nga fekk mu yaatu ndaxam wax nañ le yalla neena wit imuna ta'am ala hubbihi a lolu amna mana yonent bi sallallahu alayhi wasallam gadayna bayiko madina bayiko makka ñew madina mais ban hadith la ñeek wax ca madina al munawwara at imutaama wa sallu bil layli wan nas niyam kon fatabarakallah nonu la kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam men na ngeen hadith bi ñeek muy yonenti bi wax ko ca madina al munawwara moy na ngeen di joxe ñam kon joxe ñam li ci nek dafa di am mana te itam xam nga ne yonenti yalla ibrahima martaba ba mu am yeb be nek xaritu yalla amewu ko ci fenen lu moy ci joxe ñam kon ajratu abi fiñ nekkon rek ci walu bobu nga xamantene moy walu magal bi ak li nga xamantene mom lañ ci wara def ak njëriñ yi ci nekk nañ jàngalaaye alquran bi yàlla ne wayut imuna dañuy lele ataama ñam te maam bamba ne li commencé ci géléem ba ci ganaar bul naw lii di géléem bi mais bul xeeb ganaar bi ndeem sa kattan fa la toll na ngeen mag ci santele yàlla loolu mooy mbir mi ba taxna yalla na wayut imuna ataama ñom den denañu lele ataama yut imuna ñu ngi lele ataama ñam bi ala hubbihi andak bëgguko ñan lañ koy def jox miskinan miskini akkan yatiman al yatimu yi ñi nga xamantene seen papa dafa genn wala bayu yi ñi nga xamantene seen yaay dafa génn kon su fekkeen papam dem na yowmal qiyam doom bi mu fi bàyyi moom lañu naan jirim lañ koy wax yaayam moo dem bàyyi ko fi dem buy nañu naan baayo ñoom nag moom alquran ne wit imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran dinañ ko itam jox al asir al asir moy ko xamantene jar jar la wala ko xamantene dal mu ngi ci jafe nga jox ko mu lek wa yatiman wa asiran
té li ñu leen di bernde ci magal bi li tax ñu leen koy défal inama nutimukum liwajhillahi yalla rek motax ñu leen di berndel la nuridu minkum jazaan wala sukuran bu leen ñu sante ñun dañuy sante yalla la nuridu minkum jazaan wala sukuran ndax li waral li inama nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran ñun de dañu ragal bis bi nga xamantene moy yawmal qiyamati bis bu bari ayla inama khamalni nakhafu dañuy ragal min rabbina yawman bis bo xamantene abusan budi aji ñek bo xamantene rafetul dal ci kep ko xamantene gemo yalla am tariran bu bari ay way nak inma yawman abusan qamtariran ban xamantene yalla neena ñu li tax ñu len di berndel ni inma nakhafu min rabbina yawman abusan qamtar yalla ne fa waqahumullah sarra zalika alyawm mana berndel nit ki magal bi berndel nit ki bes budul magal bi li nga xamantene mom nga cey jele moy li yalla wax fa waqahumullah sarra zalika alyawm yawmal qiyamati do deg riru saqar ay yawmal qiyamati do ko deg nonu lako alquran waxe fa waqahumullah sarra zalika alyawm wa laqahum nadratan wa sururan ke ñi nga xamantene ñom la sen kanam di beg beynes nesi beynete ki la la yalla di bolé ngir lan ngir rek wayut imuna taama joxe ñam ala hubbihi kon joxe ñam lu reey la ndeysaan be taxna ala kulli hal amna ñu bari ño xamantene ndeysaan dañ koy def surtout jaay kat yi nek ci mbeddi ñu leen di jox ay bol di leen jox ay boisson di len di jox ay firwi nonou de ala kulli hal ñu bari dañ koy def li di daayira law bi nek ci tiaroy gar te kiko jito muy cheikh sow moko jité ak amari ñom de li berndel ci ay jaay kat ki magal bi ken xamul ni mu tollu kon jerejef alhaji jerejef amari mais jerejef daayira ci ñu ngi leen di sante leen gërem ci loolu innama nutimukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala sukuran li rek la kon leel ngirign li nekk ci genn ñam diko jox ay mbindeef li mo ci nek setal rek fa waqahumullah sarra zalika alyawmi wa laqahum nadratan wa sururan wa jazahum bima sabaru jannatan wa hariran gannaaw bi nga xamantene yalla musal na la ci musiba al akhirah fa waqahumullah sarra zalika alyawmi gannaaw bi nga xamantene yalla rafetal na sa kanam be muy ne tax ngey beg yi nga beg nadrat an-naimi kon nga amat jannatan wa hariran yere yo xamantene dañu rafet di soy ñu jox la fa ay kër yo xamantene aljanna la kon magal dal ku magal mag lolu moy li am kon nañu genné alal yi ñu jox ko miskin yi nañu genn ndox mi ñu jox ko miskin yi ah mu ngi nonu nañ jang téré bu tuddu hayatu ibrahima malakul mauti la fa yalla yoni mu ñew ne ko lu la fi indi mu ne ko yalla mom wax ne ma bégal
koku nga xamantene yalla del jël na ko def ko xarit ibrahima ne wax ma ma dem ci mom di ko ligéeyal be xeydé ndax yalla japp na ko xarit lolou mo waral nga gis soufiya goru yalla yi suñu gisénitu yalla ñew la xasaayu diko ligéeyal be xey faatu fofu lañ ko jëlé ibrahim awgaay gaawal way wax mako mune ko yowa mune ko ci lan lama yalla jappé xarit mune ko yalla de defula xarit ngir julli du ko wor yi de mais lélé bi ngay lélé ñam bi ci la yalla bekk be def la xarit kon nañu xamné ndeké xarito ak yalla soko bëggé gaawal ci magal bi nga berndel ak bes bi dul magal bi nga berdel kon dal mu ngi nonu kon nak ndem ñew nañ nak ñu dugg ci magal bi tay dañuy andak ki nga xamantene moy suñu mam musaka ya saili an sababit ta'zimi yawma khuruj sayidina al-khadimi min darihi tud'a bi mbakke bari bi izni khaliqil baraya al-bari ndeysan eske li moy may ni la yalla may ñu mëna wax ni yalla ni la yalla may ñu mëna bind mëna way mëna ya saili e yow mi may laaj an sababu ta'zim lan moy sababu magal magal bi nga xamanteni yawma khurujihi yawma khuruj sayyidina bes bi nga xamanteni serigne bi genn na wara dem ligéyela ji yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ay sart yo xamanteni sartonte nako ak yalla ngir mu jox ko manzila bu mu bëgg yawma khuruj sayyidina al-khadim ki nga xamanteni moy sayyidul khadim nga xamantene moy mbindanu yonentibi mo koy ligéyal dal moy surgab yonentibi kérok bamuy genn genn na min darihi ci kërëm ga tud abi mbacke bari day xamni départ bi sëriñ bi départ di dem li ligéye ji di ligéyal yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi nekkon ci kër gi nga xamantene moy mbacke bari waw lutax mu dem bi izni khaliqil baraya yalla moko ne demal ligey demal nga nek ci geejgi be ay at yi nga xamantene sobnama nga delusi moy bi izni khaliqil baraya ci ndigalu ki bind mbinde fi al bari koku moy yalla mi nga xamene moy bind lolou motax nak serigne bi ne kharajtu dama genn ben ben mam bamba ben bes nga genn ngir di dem ci geej gi mune yow ma sabti bisu samedi la a kagn la muy le 28 muy samani asara samani asar di 18 ci safar ci la genn ngir lan motax nga dem mune li khidmatil mukhtari ligeyal yonent bi rek moma taxaju ci ban wer la mune fi safri safar ci weru safar kon lol moy le 18 safar ci la mam bamba genn ngir ligeyal borom bi tabarak wa taala waye ba mu nekké ci galba ci la ko yalla ni lolou nga bëggeen am nga ko ndax allamani rahman fi safina bi annani khadim dhil madina allamani khamalnama arrahman yalla fi safina ca galba bi annani nakaman dal mam ahmad bamba khadim dhil madina kon li moy mbiram mom nak so don wax digantem ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ken munu ko xam luma yalla mi nga xamantene moko sak setal limu wax mahat
mahabbati al mukhtara mahabbati al mukhtara sayyidana hubbi al maghaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awladi al fida'u lahu abdan khadiman lahu muzkana li sanada li ken munuko firi li yalla rek ko xam nagn ko wax rek ci walu batin nagn ko wax rek ci walu zahir bay batin bi ak yalla mam ahmadul khadim nene mahab farna lan mo far mahabbati beug bi ma beug al mukhtara yonent bi sama mbogel yonent bi farna yonent bobu nga xamantene moy sayyidana moy suñu sang beug bi ma beug yonent bi farna hubbi al maghaniya bugatuma alal bugatuma len bugatuma wurus bugatuma mang bugatuma khairat adina yonent bi dal la beug wal ahlina mbollem luy ñoo ñitam mbeugel bi ma beug yonent bi farna len wal walada mbollem lo xamantene xetu dom la beug bima beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam farna bobu le mbeugel kon man khadim kon lan la mune dami sama deret di wa ahli ak sama ñooñ bu sama wa keur wa awladi ak sama njabot al fida'u lahu jotena len muhammad ñom ñep jotela len muhammad ngir ma nek lan hala kawni ngir ma nek abdan di jam khadiman di kuy ligel yonentibi lahu ñel ko khadiman lahu ñel yonentibi sallam muskana dir ba ma nekke ba mu nekke sanadan di weru way li ñel ma bama bëgge muhammad sallallahu alaihi wasallam dal mbugel bi ken mënatu ko xam lolu moy li am kon betaxna kon nañu gor gorlu ñu maggal ko comme ni nga xamantene nonu lako binde ndax itam mom leppam yalla la ndax def ne aqbalati dunya ilayya qablu fabi'tuha fazala anni alkablu adina mo fokh jëm ci man ma wekkoko non la ko def bi lolou amé nak amatuma len lo xamantene rek mom la boom la bo xamantene seitané dina ko jaaral ci adina be wekkamako kon man de liberna nek na gor ñeel yalla tabarak wa taala nek na jam bo xamantene selna ci yalla rek dal moma mom wa firil mam khadim lo wax muné aqbalat djublusina ile ye jinci man adunya adina dal mo ñew dima won ay etasaki ay taraki ay alalak yoyu qablu lu ñek may jaayante ak borom bi lu ñek may jaar fa bi tuha ma jaay lepp sanniko fazala kon deñna al qablu bumi anni ci man kon man dama libre amul ben chaîne amul ben boom bo xamantene shaytané dina ko jaarale ci adina bi téma ci sama lepp yalla la kon wa ba'dahu anni adbarat walam amil laha likawniha dar zulmin wa ba'daha gannaaw ba nga xamantene wekna du moyuna adina adbarat anni momitam adina ne ah manitam naguna yow dal munuma la tromper walam amil li kawniha waye nak man de yokatuma xamna ni adina dafa nek dara zulmin
kër kër gi nga xamantene daanika fi la nit di tooñ nit au lieu nit ñi ñëw ne ko baal tooñ léeg-léeg duñ ko def léeg-léeg duñ ko ñëwee def kon addina mooy këru tooñ wa baadahu li aqbalat wa anni aqbaltu lillahi wa abqa minni gannaaw lool nag aqbalat mu jublu ci man wa inni aqbaltu lillahi ma daal di jëm ci yàlla mi nga xamante ne moo tax ma wéq addina kon wa abqa yàlla desal na minni ci man kon lii moo waral ba yowmal qiyaamati foo dem da ngay dégg maam bamba bamba fépp donte noonu la ko maam jaara waxeoon mooy xas ba mu doon xas di engagement ba mu doon jël moo ki nga xamante ne mooy soxna si soxna ant loolu keroog lañ ko waxoon kon mbokk yi maam ahmadul xadim di wax ne sababu ghaybati anna allaha arada an anala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna khadiman li dawmi lii de moo tax may dem ci géej gi sababu ghaybati sababu yu tax ma faddu juróom ñaari at ngir jaayante jëndi li nga xamante ne moom la ma yàlla di jaay ne anna allah naka yàlla araada nam mën a ci rek an ana la ma am minhu ci faddu boobu jaaxan ay daraja ñaareel bi dam waan akuna ma nekk shaafi an li qawmi am naa ci martaba boo xamante ne ci lay ram jaam yi waan akuna ma nekk itam xaadiman di liggéeyal yonent bi fii daw mi ci sama diiru lii nga xamante ne mooy nekk ci addina kon lii la maam bamba wax a ajaratu abi ñu ngi nekk ci màggal bi ànd ak nag taxi yi ndax itam li nga xamante moom la ñu bind daal moom la ñuy sukkandiku tey boo demoon tey ci passe 10 ci jaza usakour toxal na fa ne maam ahmadul xadim ne allamani arrahmanu fi safina bi annani xadimu dil madina ba ma nekkee ca gaal ba yàlla xamal na ma ne man mii may xaadimu rasul allamani xamal na ma arrahmanu yàlla fi safina te jamono jooju maa ngi ci géej gi ci gaal bi bi ànna nii naka man daal xadimu dil madina may xaadimu rasul kon maa koy beesalaat sunna waaye itam a avant muy dem amoon na métit yoo xamante ne amoon na ko ndaxte la mu bind mooy ida zakartu zalika almabita wa zalika alamira wa sabuta taarat ila aljihadi bil armahi nafsi walakin dhabba anni almahi dam demoon naa be bëgg a yëkkati jihaad ngir xat-xat ak bundu xataal ak i tooñ yuñ doon tooñ islaam di ma ko tooñ nga xamante ne mbir mi xatoon na ida zakartu su ma fàttaliku zalika almabita boobale panaan ca dakaaru wa zalika alamir ak boobale buurti ak jengam la ilaha illa ak la mu def ak fi nga xamante ne foofu la ma dalal te du sama daluwaay
kon taarat day daldi yëkkatiku naaw nafsi sama bop man nafsi sama bakkan ilal jihadi bëgg jihadan tek yéferi bil armahi ci guntu xi ma def ak ñom badar comme ni yonent bi defon walakin way nak mu jul soti zaba terena almahi yonent bi mo mané dedet bul jihad zaba almahi anni nedet bul jihad jihadu jasi jihadal rek ci ning ko amé lolu moy jihadu nafs ak jihad bil ilmi kon nak tay su fekente ne kon ñu ngi wax ci ahmadul khadim dinañ wax ci sanam wa mom muhammad kan moy khadimur rasul muhammad ibn muhammad ibn habibullah al mashhur bi khadim rasul koku moy kan moy muassisi tariqati al murid ki yalla may murid yonu murid fan lay gané adina ci walu zahir kon lolu mu ngi amé mbacké bawol ci ban ant at la khadim rasul gané jamono mu ngi nek à 1853 légui nak ñu ñew ci ñiko jangal kan moko jangal alquran moy wayjuram bada ta'allum alquran fi bawl la ñeek jangé alquran ala yadi khalihi ki de najayam cheikh tafsir mandumbe mbacke mandumbe jangal nako alquran waye nak bu len fatine wayjuram moy qadil qudati atekati mo len don contrôler lolou martaba la moy li am summa talaqal uluma shar'iyya wal lugha ala aidi ulama mom ki walu zahir dal amna fu bari fu jaar nafa ci ay borom xam xam man nga ne wayjuram ba cheikh mamor antasali jangal nako alquran jangal nako ay xam xam te itam yoron na dara dana atte allazi kana fi mantaqati nga xamantene mom itam mujuna bawi da bawol dem salum lan mo ko yobone wayjuram salum moy ngir mu dem dekk ak meba ñom itam ñu taxawal jihad fi sabilillah koku jangal nako man nga ne ibnu khalihi liumi cheikh masamba tukulor ka jangal nako cheikh qadi majaxati kala jangal nako te kenn ku ci ne ci ñom itam amna ak mom ay relation yo xamantene yu deret la ak yu diine la ak yu mboko lolu mo am waye kagn le cheikh bi ahmadul khadim kagn la wote ne na ngeen ma top xam nga ne nekkon na ci dara ji waye dara ji mujjuna ay terem lañ fay jangale waye bi mu yagge a 1882 ci la wax bu xam jana legi kep ko xamantene xile qala khilafun taraddudun xam xam bi nek ci fekk mo la fi indi boye bo setil benen serigne qili waxefna qala qawlan taraddudun legi xam nga lan la legi tarbiya lañuy def ak tar ak taswiya ak tarqiya tarbiya moy yar la be ngay bok ci hadra bi goru yalla yi tarqiya moy yekati la be nga nek ci martaba goru yalla yi taswiya moy jikko yi nga xamantene baxu ñu won
nga xamne ñu ngi ko jëlé ci jibril alayhi salatu wassalam ba mu xotté xolu yal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko li dé moy ciiru setané lolu itam il faut ñom itam ñu génné ko ci doomu adama wala du dem wala mu soxor wala dal du mëna bax kon lool moy tarqiya ak tasfiya ak tahliya su ko defé nak jikko yi nga xamné moy muñ jikko yi nga xamantene moy di jaamu yalla di ko tuddu suba ngon di liggey di jaamu yalla jikko yoy su ko defé mu wodé la ko kon lolou moy lé ku bëgg li légui man nga and ak man légui nak amna ñi ñëkkat djébbulu ci mom di lañ ko indi inshallah ci la wax nak dinun siwa islamih la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddid tay yi de djelna engagement bu bes de woné dinun diné siwa islami budul islam yalla la yuhmadu manam ngi wax alquran ne waman yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbal lulul islam dal kant neku ca santu mako yalla santu ko indal ilahi way nak dine islam bi wa bihi nu jaddidu donte takna dugal nañ ci ay ada ki bida dana ko khas fot ko be mu set wicc tajdi dal ko te hadith waxon na ne yalla day yebal ci temeru at yu ne wala ci bepp temeru at bu ne ben nitu yalla bo xamantene mom moy besal sharia bi mana dafa am ku yalla di yebal ak ku yalla di yoni su fekken yonent nak da nga muhammad moy al fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq kon yonent dotul ñew ci gannaawam waye nak yalla dina yebal nitu yalla di goru yalla momitam bu ñewé di bésalat mbollem tak tak yi nga xamantene mom la gañi defon ci l'islam kon lool motax mu ne naway bil mustafa ki barki mustafa nawaytu la yene bil mustafa ci barki mustafa ma lo xamantene yu jaddidu moy yeesal sunnatahu sunna yonentibi al-gharrab de ji wex innani naka man ahmadu ni dal la cheikh bi commencé di jangal di yar ki ni way nak biñu demé ci en 1888 ci la dal di sanc nak touba muy touba ben garab la bu nek ci aljanna keman la touba garab la go xamantene danika isin la bo jangon tay hadith dina la mbollem ku soxla yere garab gogu mo lay jox ay yere yu gene rafet rek mu genne la ko koku moy touba garab la bu nek waye nak yaatu wayam ak magayam dang koy baye yalla rek moko mun xam lolou moko wax bimu wote nak mazaret biko waral nak yatawafadu alayhi almuridun yani mam ahmadul khadib wote na yoru munit jinne yek gokh yek penkok sow ñepp ñew di jeblu ci mom ndax ni nga xamantene mom lañu gis lol nak moy sabab a kasratul wisayat rambaaji nek ci yoonu setan di ko bay di ñew ci tubab bi nan ko ki de dafa bëgg jihad ak yow amna ay arme amna ay kanu ten ko japp te ko genn rew mi te nga gaaw ci mom ni de waye ñi den def li du len lu moy banu jinsihi ay nit ñu ñul ni mom ñoko don wax tuba bi
bi lolu amé nak ñu tuumal ko ni mom dafa bëgg jihad ak tuba bi comme ni mabba jihad comme ni cheikh oumar don def tuba bi ne ko nañ gaaw momitam mu dal di def li am ne nako wuyu ci biro bayciandar lolu mu ngi nekkon en 1895 mu nek fofu ñu yobbu ko lolu la doon wax ne iza zakartu yobbu nañ ko gabon ne dal ndem adina bi mo ñu jaaxal dañuy bëgg impo duñ ko mëna xam nit ñi diko hadiyal lo xamantene ken xamul na mu tollu ñu ne kon dal def nañu décret ne dañ ko yobbu gabon nga xamantene juroom ñetti at yobbu nañ ko fa nga xamantene dekk la bo xamantene danika mu fay mu doga dem moy a 1910 la lol amé mu lol nak yobbu bañ ko yobbu gabon té togn ko mam ahmadul khadim mom moko bindal bopam moy akhrajtumuni natiqina bi annani abdul ilahi wa innani lamujahidu wa zanantum anna al madafi'a indana wal kullu minkum zu ghilan wa yuhasidu iskay yen tubabi ak ni farak mom akhrajtumuni yenama genni yobuma ba gabon natiqina yenangi wax ci sen rapport yi bi annani naka man abdul ilahi yalla rek lay jamu ngen tek ci ne wa innani naka man la mujahidun damay déclarer guerre ñel tuba bi wa zanantum ngen dem bi jortina annal madafia indana dañu yéré ay kanu yo xamantene mom lañu wara combat ak tuba bi té ñe doon def lolu tuba bi ak ñu and ak mom wal kullu minkum kep kenn ci yeen zuqilan borom bañel ci sëriñ bi wayu hasidu de koy soxare ndeke nit ku bax yag nañ ko soxare nit ku bax yag nañ ko bañ wal kullu minkum zuqilan xam nga ñi li wax deug suñ ko don netti li tay te ñu xam leen sa mama defon li ñi nga xamantene seen mama ko defon la tazru wazratun wizra ukhra waye tay dañuy seug te ki señ ablay ñang dana ko wax bi nga xamantene señ bi wote na ne muridullah yalla joxna ma tariqa bu nasxal mbollem ñalli gaay dañu commencé nan li de ah du jëm kaw lol la ablay ñang nan bamba ji bamuy dor amna ñu neewon du sori waye ci katanu yalla ñane won du sori seeni taw jebuluna kon ndeke talu mat mana talbu yalla tal san ci mat mo gën jiem diko fay lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal International di nuyu di ndokkel suñu kilifa ajaratu yolan jazahallahu khairal jazaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

lu ne rek gaay nga koy seet. Boo duggee ci réseaux sociaux da nga gis koo xam ne day taxaw nii génn nii di def publicité am quoi. Daal ne ku bëgg ma seetal la nag ma woo ci nangam nangam nangam sama seet ey man suma la seetal lu ma la wax du deñ. Gaay yi dañ koy rang quoi. Mu ne leey mais xanaa dégg leen hadis bi yonent bi sala sam wax. Sala sam ne na man sadaqa bi kaainin mu ne ah mu ne kafara bi ma unzila ala muhammad nee na képp koo xam ne nii dem nga ci ab seetkat ab gisaanekat mu xoolal la wax la ne na suba de wala ginnaaw suba wala wax la lu ci lu ñëwagul ne la nangam danga ko am wala nangam dana la dal wala nangam di nga ko gis nee na soo ko gëmee kafara bi ma unzila ala muhammad yow daal weer di nga li ñuy wàccee ci yonent yàlla muhammad ma ne ah loolu de moom rëy na ma ne waa la dem ci seetkat mu seetal la lan day werdee nu mu jotee werdi yonent bi liñ ko wàcce ci moom liñ wàcce ci moom mooy alquran mais quel bu ma gisee aaya bi aaya bi ne wa ma taalamu nafsun maza taksibu xadan yàlla nee na amul benn bakkan benn bakkan amul defu ci sette de ne ba mu des diw déedéet amul benn bakkan bu xam lan mooy xew suba lu muy am suba ma ne ha kon yonent bi sala sa moo dégg de ak dégg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam li mu tax kay mu ne ku dëggal seetkat werd nga li ñu wàccee ci man maanaam werd nga alquran alquran moo wax ne amul benn jëm amul benn bakkan amul benn mbindeef bu xam luy xew suba incha allah benn waay benn doomu sénégal wala benn doomu mali wala benn doomu xama lan afrique yëngal ay pétaawam bay jënam ay débat débam ne la nangam dana am suba wala di nga am nangam wala nga gëm ko ñaar rek moo mën a am soit gisaanekat ba wala kala seetal moo am dëgg wala alquran moo wax dëgg mu tax affaire bi du ay caaxaande waaw xam nga weer di woo alquran ne non non alquran baaxul loolu non non alquran du dëgg déedéet mais da ngaa jëf joo xam ne nii day weer di aaya alquran parce que yàlla kilifa gu xam ni buur yàlla mënuta wax ne képp koo xam ne nii da ngaa gëm da ngaa dem ci seetkat gisaanekat mu seetal la wax la werdi nga alquran parce que alquran moo wax ni amul kenn ku xam luy xew suba waa ji ñëw ne la suba da nga am nangam wax la lu ñëwagul ñaar moo mën a am waa ji moo wax dëgg wala alquran moo wax dëgg léegi nag boo yow boo dëggalee waa ji werdi nga alquran saa nga wax ni werdi naa alquran mais werdi nga aaya alquran aaya alquran bi wax ni amul mbindeef mu xam luy xew suba benn mbindeef wax la dara ne la dana xew suba nga gëm ko soit da ngay gëm mbindeef ma wala nga gëm alquran rek soo gëmee mbindeef ma lam la wax werdi nga alquran mbokk yi werdi alquran nag du lu nit di yéene moo kenn parce que alquran moom la ñuy laaj yowma xiyaam buñ dekkee kenn ñu de attee ci leneen lu dul ci alquran noo def woon ak alquran waaw bu fekkee ne da ngay wuuteeg alquran ba loola génne la ci niti alquran yi loolu garaaw la ñu ne waaye kooku mooy kat kooku mooy ki dem ci seetkat ba wax ko mu gëm ko mu gëm seet xat mu dëggal seetkat bi ak mën a seet lu mu wax nga gëm te yooyu ne yàlla dana ci natt de bu la nee nangam nangam de yàlla day bàyyi loolu am de waaw parce que yàlla moom boo ko nëbboo rek mu réer la mër yàlla ku am fayda la waaw léegi nag seet boobu wax la lu ñëwagul nga gëm ko kooku moo weer di alquran mais nag keneen kay yonent bi saa sam nee na
képp koo xam ne ni dem na ci seetkat mu seetal ko, waaye moom nag moom am na sens tuuti rek, parce que gëmul li ko waaji wax, gëmul gisaanekat bi lim ko wax. Kooku la wax ni dana toog ñeen fukki guddi yoo xam ne ni, ñeen fukki fan yoo xam ne ni lu mu ñaan du nangu, lu mu jaamu yàlla yàlla la koy aj. Allahu akbar, xoola ñeen fukki fan ngay jaamu yàlla di war ak di julleeka saraxeek lépp yàlla na sama yoo naw bloqué leen contour bi. Allahu akbar, yàlla dal lay gedd pendant 40 jours ñeen fukki fan. Mooy kan loolu? Mooy kan? Mooy ki nga xam ne nii dafa dem ci seetkat ba xoolal ko, wax ko, waaye moom gëmul. Waaye dem ba mu dem ci seetkat ba, moo tax pendant yàlla da koy pini ñeen fukki fan yoo xam ne nii lu mu def yàlla du ko bidd. Allahu akbar, lu mu jaamu yàlla kenn du ko nangu. Waaye mais sëñ bi, waaye lii do lii mun ko xam bonob noppi nag. Loolu kay kenn néegewul noonu quoi. Vraiment bu la yàlla boolee ci askan nga nekk ci yow askan, ngeen bokk mennum réew, di bokk réew mi bokk tout, mënoo xool gis lu toll nii, lu réy nii, lu mën a yàq nit nii, lu mën a yàqal nit nii, lu mën a sànq nit nii, lu mën a soril nit boromam nii, lu mën a yàq diggante borom nit ki ak boromam nii, ni lu mën a yàq diine nit nii, nga ne miig rek ne da ngay xama lan, da ngay bañ kee mer wala da ngay non. Loolu ku ko mën sax yaa ma man. Donc yii te yii ma wax ni amul kenn ku ko mën a dindi. Yi may wax ni téere yi wér yépp mu ngi foofu. Waaw, Moustapha moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, kon nag du ay caaxaan. Waaw, du ay caaxaan de. Waaw, kon nag xam bonob ni miig. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko def sax yaa ngi mel ni seytaane bu luu quoi, seytaane boo xam ne nii dafa luu mënut a wax. Te ñu ngi wax ne yowma xiyaam nit dana ñëw ñu kaste gémmiñ gi, tëj gémmiñ gi ak ngalaab. Xam nga ngalaab yooyu ñuy defal fas, kuy dawal saret wala day jël benn ngalaab weñ ni dugal ko ci gémmiñu fas yi, falay jàpp noonu ci birdon bi di xëcc pour mu fas yu mën a daw. Ngalaab boobu ñu ne képp koo xam ne nii da ngay xam dëgg, xam lu mën a jariñ nit ñi, xam loo xam ni mën naa lor nit ñi, nga ne miig noppi yow ma xiyaam da ngay dekkiwaale ak benn ngalaab bu safara. Ngalaab boobu ñuy defa fas wi yow bu sa ngalaabu safara lañ lay ngalaab quoi. Ñu ne waa kii ñu ngalaab ni doomi aadama ji ñu ngalaab ni ak ngalaabu safara bi mu yuuxu ni lu ko de mu ne parce que dafa xamoon ba noppi ne miig noppi, moo tax yàlla tëj gémmiñam bi nii tey. Waaw, daawul wax, da daan gis luy yàqal ni nii wala luy mën a lor ni nii, mais du wax dara. Moo tax gis dëgg bañ koo wax, gis lu baaxul waxoo ko, dekkee ak ngalaabu safara. Ma ne aw te yonent bi sala salam nag gis nga wax nii ak fàttali moom teggilu ko kenn parce que nee na balixu an ni wala aaya soxla wu sax bari xam-xam. Yow lépp loo xam ni rek dem nga ba xam ni lii kat wér na ni lii la Moustapha wax, lii la yàlla bëgg, nii la ko yàlla bëggee, di ko wër di ko tasaare pour nit ñi jot ci loolu nit da ko war a def. Nit bu gisee loo xam ne nii lu mën a yàqal wala lu mën a yàqal jaam yi wala lu mën a yàq société bi, lu mën a yàq doomi aadama, lu mën a yàqal nag, daf ko war a wax. Ñu ne nag yonent bi saa sama attention léegi aussi wax yombul de. Mu ne waaw léegi d' accord, man raa mun karan. Képp koo xam gis na ci yéen loo xam ne nii lu baaxul la ci société bi ngay dund, fal yu xëyru bi yedd yi
néna su féké né am nga pouvoir nga xam ni mën ngay def di dindi mën ngay signer ay décret di ki di signer di waaw am nga kiliftef go xam mayna la nga fekk dara lo xam ni baxul nga dindi ko wala nga waaw rek ndig ñi ko def def ko mune waaw suma yorul pouvoir nak suma yorul yoy ndombo tank nak mune waxal yalla defal na la lamine say wo gisee lo xamni ni lu bax la wax ko mu tasaro ni ni jarino sa wo gisee lo xamni ni lu meuna yak doomi adama la wala lu meuna yak diini nit la wala lu meuna yak societe doomi adama lu meuna yakal jaam yalla yi la waxal mune waaw wax ji tam du ñepp ko meun de wal aussi même meun nga wax tam du jarign mune wa legi nak ñettel bi mo ca dess fal yu xeyru bi xalbi ya yolent bi neena nak a bu fekke ni amo ndombo tank go meune def ak dindi lu jaadu muno wax mu deñ amo kaddu mo sa xol bi yakum mo xala bok sa bo gisee lo xamni ni baxul lo xamni ni yalla geureumuko lo xamni ni yolent bi sa sam bugu lo xamni ni du lu bon la nga bañ ko sa xol bo mom sa xol yakum mom ken do lo wax ni yow mi lu pourquoi nga dindit wa amo sañ bu fi waxati sa xol bi yakum mom te gis nga niveau bobu nak moy niveau bi gëna soufé so wacce niveau bobu rek nga xamni xol bi dotul gis lu bon dotul gis lu haram ba mu nakari ko ne bu ba ne xol bobu xol dafa febar quoi bo wa nak yow dafa melni lay xew dang ci and day melni yow lay xew dang ci and motax fekke lu baxul fekke lu yalla geureumul te sa xol nakari wu ci sax metit lu woko sax soxol moy dafa melni dang ci and te bu boba yow da ngay amale ci lol bu yalla di mbugal koka sax bo momentum mu mbugal la ci yalla buy duma ñang xamni ñoo fa saxal mbon goga bo momentum da na ci duma moy bokk yow sa xol yaako bañ ko ci sa xol rek te gis nga bo niveau bobu rek sax dafa mëna défar pour wonna ni islam do ay tiaxan xolal rek li bon ñepp li yalla gëreemul yépp bu fekkon ni ñepp bañ nañ ko ci seen xol ama ko rek kan mo koy def gis nga kon ñetti solution yalla indi yépp yonent bi jangalako yépp bax waaw am ndombo tank dindi di def ak dindi waaw lu mon nga dindi waaw bokki nga am cadeau waaw moy yow yaay khalifa general bi ñu am nangam bo nangam ku ko fi defati bo yow ya bolé sa bop ci man waye man bolé ma ci sam ñun bolé wu sun nangam kep ko xamni ni abdulit nga mo na am nangam bu ko defati mo kilifa ni wax legi nak bu fekke ni waxuñu mais au moins bok nit ñi nañ ku ci gis lu baxul rek nga bañ ko soxol bu ñepp bañé lu bon ci seen xol bu ñepp bañé lu haram ci seen bo kon kan mo koy def ci seen xol kon kan mo koy def lo bañ do ko def kon nak gis nga legi nak bu fekke ni bo gisee lu bon du la nakari sax moy kon yow so xol mi febar na yow da nga ca and da ngay am atté ka koy def yene bokkat te lolou moy yoon kon nak yu melni yar na bay xel mbok yi surtout sunu soxna yi moy tu len set kat te toujours nak yalla werdi len da ko genn af match bi diw wega diw ñu duma diw bu bëgg de kibi gis na xawma lan waaw ki dana jël réew mi moom mooy gagné élection du gagné dara toujours yàlla werdi leen
lambaji surtout lambaji ya lambaji di moy dan mu ñew di ñu dan ko bo feñ ko jours té du tax ga yew quoi chaque jour nit sétat wax né nangam dana am yalla werdi ko mais am am naño xam batay dañ koy gëm quoi lolu nak do ay taxande janna bay xel de li mo ci nek ko gëmé werd nga al qur'an moy deug al qur'an neena ken xamul luy xew suwa ko la waxati dara ne la dana am ne ko yaronte bi sax dem na bané day fen donte wax na deug mo deug de sallallahu alaihi wasallam mu ne waji bu nga dem ci nit mu sétal la wax la dara yow jappal ni day fen donte wax na deug waxe mu tomber sax day fen parce que ken xam lu xew su yalla mo wax deug yalla moy deug quoi ah non ngay defare sa pass pass bu ko defé nak affaire sét yoyu mom jatt na baye xel deug ku ko don def bu yebo nga bayko parce que yangi wedd alquran bu nopi so su la waji setale gemoko ñen fukki fan lo def yalla duko signé yalla delolo lu musiba la waji benen be ci res bo xamne ni lu lol tam ni mu tassaro ken xam lu mel rek moy tak tak téré tak téré señ bi am na ñoo xamne ni buñu doon genn seen kër sa ba fatte seen téré day jaar ñu day jaar ñu delu wat tak fat na té daw kon yow téré bi mo nga yaakaar ni mo la yor quoi téré bi nga xamne nit doomi adama moko defal yeen say nak sax waxuma tire alquran sax wala yo xamni ni ay alquran ak turiyal mais ay petawak ay isis ku tak ab ndombo bo xamni ni am ay petaw gis ko xamni ni ma nga tak ci bout keur ga ay bejjen mais be say joy bejjen lan ah subhanallah hein lan la bejjen na segam alquran ji nga tak sax señ bi alquran du pour tak alquran la tay yalla di wax moy khul waxal ah lumay wax khul a'udhu birabbi falaq khul waxal moy wax yalla a'udhu birabbi nas ma ngi ñaan muslay ci borom binde fi borom jami ma ngi ñaan muslay ci yalla jami yonent bi sa sam neena khul a'udhu birabbil falaqi khul a'udhu birabbin nas doyna muslay yow loy dem di dem set ben way fele mu dug jour mu dox lo bind la ay ki khatam khatim fi kul kul takal ki du o tot me ken musko gis te mbok yi xolen li ni mel ci ci senegal domi senegal yi nga am duñ tak téré bo len do xol da nga len di tak da nga len konté am duñ tak duñu diw duñu way amul dara sen keur amul dara lu fay gas di sul ak ay sen ndig dara du ci nek sen loxoy dara du ci nek to lu señ bi bo roxol te lol li ci yenente bi wax dafa graw sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam kep ko xam yaangi tak téré khat ashaka yow da nga bokalé mané ah wa ñun fuy jëm awu mim rew fuñ jëm yi nak dang koy xam ba nopi wa do no do ku mëna nopi walé dal ya ma man bu ne da nga bëgg doom rew mi man duma ko gëm ku xam yi ba nopi ni mi rek ne do ko wax ndax da ngay xawma nang yow bëggo doom rew yow bëggo askan wi yow bëggo xéet wi bëggo wa rew mi bëggo sa umma parce que umma bi sa wo fi gisee lo xamne lu leen meuna lor la wala lu leen meuna gañ dang ko wara signaler dang ko wara wax buñuy luñu metti lu nga metti lu comme yalla ubil nañu buntu
alhamdulillah rabbil alamin radio bi nga xam moy radio rew mi ñu mën fe tok aljuma ju nek ci heure bi 9h 10h inshallah ci mbaxu yalla ak dimbalam di jotali kaddu yalla di wax nit ñi lu leen mo xam ni da nga xaar gën mën na leen jariñ di leen soñi ak di leen dankaf ci lo xam lu leen mëna lor la lu mëna yak seen digënté ak seen borom lolu dal na sant yalla ñun lool rek lañu am yoru ñu ndombo go xam ni da ngay def ak dindi di signé ak ki ñu eh bu li bu mu fi am temps mu no encore dem ag ci niveau diko bañ ci sa xol c'est bon mo tane nen waye fofu comme yalla may nañu fu ñuy mëna waxé mom lepp lu ñu yaakar ni suñ ko waxé dana jariñ doomi adamé doomi réew mi doomi julit yi doomi ki askan wi vraiment nopi ci datul do xam lool lu mu nur lepp lu leen mëna lor nga xam ko wa nopi or lepp lo xamni ni tam lu leen mëna jariñ nga xam ko nopi ci war kon yaakar na ni dal nañ bay xel bu baakha baax amna yu indi def yo xamni ni dal ku bayyi mo gën yow mom di deglu bul solati sa dal mukk dem di setlu buñ la waxé nga gëm ko werdi nga alquran buñ la waxé gëmoko ñent fukki fan lo wax lo jaamu yalla yalla du la xol sa ah kon bo faato ci jamono yé nak ma la dé taré musiba la yow momu doon tak ay téré ak ay bejje nak ay ndombok jël sanni ki bi ci xawa am sax touti moy ñi di wax ni bu fekké ni alquran la ah bu den alquran nga xamni ni alquran rek la mën nga ko tak man dede alquran du pour tak alquran khul la yalla waxal na jang talal sa loxo ñaan dal dem wala nga dem ci nit talal sa loxo ngeen ñaan mu ñaanal la nga dem mais tak bo gene baye tere bi ci ginaaw nga da ngay dawat gennat dugat dem so ma kon tere bi nga yakar li té yow alcorane joju nga tak yeen sa nga tok do yor ndiap ha yeen sa nga fatte ko yaangi tek ndomb wala tiere bo alcorane nga dug ak mom ci douce ha té vu yoy moy dal ni lay nan alcorane budé alcorane dal der alcorane sa mo gëna danger isko am day tak ndomb sax dem di wax yu kenn xamul ñen say mu wax ba saga wala mom da seen bi bayil sa bop ak yalla di japp di julli di yor ñiap bul dem set lu dara bono pi bul tak dal waaw lol dal wolul yalla wakilu sa borom fi na bo fa agge moy sa diine rafet na yalla nako yalla baxé dama amé aksé nañ fu ñu mëna ubé téléphone ya 88 bi lay jël wala 849 33 849 1245 way moy numéro bu yag ba rek 33 849 1245 voilà ku am lo xamni ni daf la lerul ci diñuy wax man nga wote nga lerlu bo amé ku ci bëgg yokki dara it lo xamni ni gis nga ni ki do waxtaan waxuko lolou it dañ tax affaire bi gëna riche comme yeen mom waxtaan wi ci yeen la jëm wax ci seen xalaat wax ci seen yéene wala bok laaj ci lo xamne ni dafa déssé lèr lolou amna solo wa 33 moy numéro bu yag ba 33 849
12 45 voilà defana lol 33 849 12 45 amna gaay dañu minagul minato ñu numéro bobu 88 bi lañ daan kiité 88 bi tam gaay bari ñëmé wuñu won serveur bi mais ala kulli hal yalla dañ koy wolu sunu borom soko gëmé dañ koy wolu soko wolo dañ koy bayyi sa bop wa ala llahi falyatawakkal mutawakkilun yalla ni wax ni kep ko xamni da ngay wakirlu na nga wakirlu ci sa borom yalla mi ngi wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ko ci alquran wax ko ko directement ni ko gennal ci pinch mi nga wax ko sallallahu alayhi wasallam ko lan la wax mu ne khul waxal mu ne wa acha la amliku li nafsi naf'an wala darran illa an yasha Allah aw illa ma sha Allah waxal gaay neneen man muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam munu ma xeccel sama bop ben njariñ mané ah ndey day munu ma fegal sama bop ben lor muné xana luddul lu yalla and mané ah jeexna ay bi bu boko gisé bo gisé lané hé hé kay kay wakir lu ci yalla rek moy moy ci yalla rek na ñap ci yalla ah mustafa ngëndi mi def la yalla wax ni waxal gaay ne len mi ngi ni ñu bind ci alquran say ubbi ter alquran fekk man mustafa sallallahu alaihi wasallam ngëndi mindef mënuma xëccël sama bop ben lor mënuma fegal sama bop mënuma xëccël sama bop ben njariñ waye mënuma fegal sama bop ben lor ludu xana lu yalla and mané comme yonent bi mo wax li yalla moko ko wax né nako xul wax ko mu déclarer lolou ñu bind ko diko jang ci alcorane ba yam xiyam ci la né kon jeexna kon kay nit nit ku mën dara amul mais da ngay wakirlu ci yalla yalla nak wakirlu ci mom yobu parce que say nga wakirlu ci mom mu def comme nama defona gaay hatta yaqul rasul wala zina amanu ma mata nasrullah lolu alquran netali de ya alquran neena yalla taral na jeme ci yonenti ak ni mo andalon di len natou di len tek ay natou len tek ay natou ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñama andalon dal ne kagn la ndimbal yalla di ñew nak yalla da na inna nasrullahi qarib ga sama gaay nga bëgg salit nak ya muñ len sama ndimbal mi ngi ci yoon mi aksina wa allahu akbar yalla ku meuna natou la ku meuna set la ku meuna nat ngeum la ku meuna nat ko luté la sen ngeum bi nga ko gem wolu bi nga ko wolu yep yalla daf koy nat dala ci nat diko xol den sa bla mu ñew rek nga dem ba bëgg salit wala nga dem bay bëgg waaw yalla door ñew xam yow mi ce niveau fi lay am lool nak soko xamé xamné gëm yalla mom dafa wara and ak wolu yalla nak dafa wara and ak doylo yalla mo mëno wax ni wolu na yalla bënu duma ko doylo mais fi ne ni doomi adama bu joge julli japp julli jakarlok boromam
am audience ci yalla wax yalla soxlam denk yalla bopam djebal bopam yalla wakirlu ci borom bi na jog dem daratu ngay tak ay ndombok ndombo yeen sa mu dem ba ñak we ki japp ko affaire yi dugg ci non mudax wallahi ngam yalla bu wër mo noppale da ka noppale wolu yalla wakirlu ci yalla han hasbunallahu wa ni'mal wakil lolo gaay gor yalla wax ñun de sunu wër way mo yalla te yalla moy wër way bi wër benen wër way am fofu la nit fofu la julit wara toll fofu nak mañ koy ñaanal son bop di len ko ñaanal yalla nañu yalla may ñu gëm yalla yalla nañu yalla may ñu wolu yalla yalla nañu borom may tam ñu wakirlu ci borom ba bu nopi yalla doy ñu sekk te loola yalla lu leer na ci wax wa man yatawakkal ala llahi nay mune fa huwa hasbu allahu akbar wa man yatawakkal ala llahi fa huwa hasbu kep ko xamni ni dafa wakirlu ci borom wéru ci boromam bay leppam ak yalla fa huwa hasbu yalla dana ko wani yalla rek mo mat biir way allahu akbar parce que ko wéru ku nekul yalla rek da nga and ak mom nermelu mais yalla ken du wéru ci mom di daan muk ci kër ad say wo wakilo ci yalla bay sa bop ak yalla doylo yalla yalla doyla yalla mat na limu don mat na kimu don ko xam ken munu ko suufu ken munu ko njol ken munu ko nap ken munu ko jaay doole ken munu ko jaay gaaw wala nga dribbler ko wala ken munu ko nax ko mu jara wakilu way jalla jalalu wa zakamalu yalla ni yalla wursagal lol rek yalla na sun borom wursagal ñu wakilu ci yalla wolu ko wa bay ko sun lepp bay ko sun ñep mu teyel ñu lepp yalla nako yalla defal subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin

0: forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Ay way ji dug bi bet na ma nak.
0: Aha. Ko la binta.
1: Bi lay xola, ma ngi nan ay way wote tondatu de ak mom metti far nekata far ma composé rek dug.
0: D'accord. Binta sa wa?
1: Mala binta wa, sa yang ci jam.
0: Woy sa wa nako wa fo ñu woy ni tay.
1: Tay ma ngi ni Touba Mbacké.
0: Touba way, j'imagine way.
1: Way Touba Mbacké ni. Yeneen ci jam bu ba.
0: Woy sa wa binta, sa wa.
1: Wa xamna ci tem bi nga nekkon demb waxon nga dañ annoncé won nga ni mom ngay wax
0: wa mou lay waxataay tay wa gel wax ci circulation bi itam quoi mais bo amé leneen lo bëgg aborder ci magal bi ti nga wax ko aussi
1: ah da am leneen lo ci dugalal
0: no transport bi rek hein chauffeur yi
1: transport
0: bi jël na ay mesures ay caméra de surveillance ay radar ay gendarme chaque 10 km yoy yep quoi da ci gaay baye xel comme ça vraiment mu baña am zéro dégâts comme ni Moussa Touré wax zéro problème quoi
1: waay yoy mom baxna waay man tata len bala ma ñew ci tem bi dama bëggoon ñun radio RFI bi dafa dem
0: Mbacké Touba
1: tante Mohamed Tam waxon na mako yaakaarna bo baak legi warna mat ay 20 jours yoy
0: d'accord Touba
1: dama gëjono dugg mais bu yagg la ci kërëb fanyé bu ma gëj bi ma duggé dama ko faté waay bu bëggoon na ci wax bu yagg waay ci wu Mbacké bi RFI bu Mbacké bi dafa dem bu yagg ba legi
0: d'accord

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu ci woté ak cheikh ahmadou bamba khadimou rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sunu lepp
1: moy sunu lepp
2: ku ne ci yow
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: sante le ko boromam
2: sante
1: ko rek sante le ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay ganam radio senegal ni mu ko tamma defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal bi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolé

0: À 7h, dame Betegal fan wér minute mbolom bankar sur radio sénégal xibaaru suba si ci ñu ci and ak ulé kan ñu naalo
1: ma ngi lay fay
0: arona ñu doore ak magal bu touba ñaari fan dox ci ñu digg ak mom kilifa yi ba tay di dem touba ngir ay ziar
1: waaw gannaaw jitu rew mi ak won mom mom fofé nak ci touba mo melni ni ki demb nak ki nga xamné ni mom moy jittelu pinchum da waskan wi di ousmane sonko wutali na fofé ci touba ngir nak daldi fédéli ko lay way tamit daldi ziar ci kaw lolé sa muy xamlé Touba model économique la japp ne dal dañu wara nak sukkandiku sax ci doxalin gi ñu amé jëm ci fanno wini mel batay ci walu nak Touba mu melni nak dina doon célébrer yon ñi nga xamné ni ñom ñoy nak talibé mouride yi nga xamné dinañu dem ngir nak téwé bobé événement bu mak tax nak bagaru tiex yi fim nek ni ma ngay fess del ak nit yi nga xamné ni dañu bëgg nak baña wuté li nga xamné ni dal mom moy magal gogé ci Kaffrine lolé lañu dal di nak némé ko tax ba woti dal di jib jëm ci li nga xamné dal ñu ñoy dawal kat yi rawati na ñi nga xamné dal ñom dañuy faral nak di dawe xel ba tay ci walum nak xibaar dinañu dal di addu jëme ci li nga xamné mom moy becc bi ñu jaglél nak jigen ci Afrique tay fanwer fan ak ben ci wéru sulet bi communauté internationale diko dal di nak magal fim nek ni nak taxaway jigen ni ak sen ndëgeur lay ci lepp lu jëm ci walum doxalin lolé le réseau sigil jigen di wo jigen ñepp rawati na ci walum politique
0: li ci yene kay Dominique Kama lañ ci andal gëstu bëss bi nak ci alam gi di ñu yobu diwanu ka bakel fofu nak Adam Lay di delus nak ci xex wuñ fu sumbu ngir gantal li xamte modi avancer désert du way tam changement climatique tagat ya xam Benoît Badiane mbokki kon li lay ponki bolen taxel tout ak ndika kin ci faram fatti
2: kibar yi jambar bu bu wër
3: Arona
0: Diouf fegg ak seni job ci machine bi wala dañuy dels nak ci cérémonie djebal biñ doon def ay ndampay wala sax ay prix concours général bi demb njit rew mi dal fay jaaré rek dal di rafetlu bu baax djuroom fukki at yo nga xam tane compétition académique bobu ngay wéddi ko fi amal
1: law waaw djuroom ben fukki at bi nga xamé ni concours général bi ñing koy dal nak amal niki demb njit rew mi Basirou Diomaye Diakhar Fay dal di nay nak sargal niki nono kañ deug deug ñi nga xamé ni ñom ñoy yëngu ci walum nak njang mek njangalé mi xaw ci no ñi nga xamne ñom dañu daal nak jox raaya yoy yi mu japp ne daal ñom republique bi ak ñi ngank jangami taxaway bu am solo be looy meuna antu lañu daal di def ñu tewlu ko ay kaddum kiko tatante Ramatoulay Sarr ak Adrama Ismail
4: le concours général n'est donc pas seulement une compétition scolaire
5: concours général bi du rek ak jongante ci walum jangami dafa doon ci ay at yo xamantene ci ñu koy defal ñi ngi magal tay juroom bennel fukelu anniversaire concours général sénégalais anniversaire bo xamantene ci lañ ci am di xamem tef modi waxtu xamanteni sax dañ ci fatelikou ay tam djebale lengue ci gune yi nga xamanteni ñoo wara ñu ëlëk ci bobu lay xalaat lama ca bëgg rek modi app téré wo xamanteni dañ koy mool diko fatelikko lepp lu aju nak ci ni ñi tegge doomu adama ci xel to ko xalaat ci lu ñepp bokku ñepp mën ci gis seen bop rawati na nak ci walum jang dina doon pak bo xamanteni ci ku ci xeltu rek da nga am xalaat wu rafet rawati na gune yi nga xamanteni ci ñoo wara ñu ëlëk kumbal bi nak daf ñuy soop bu baaxa baax ci lepp lu xamanteni ci jëm na ci walum exposition bi may jëmal ci sa daf ñuy fatali que raaya buñu joxe fi dafa doon liggéey bo xamanteni ci liggéey bu mucc ayp la baye ko ci jàngalekat yi ci njaboot yi ci réew mi yépp ndax ñun ñëpp nak fañoo yàgg

0: Voilà, 8h05, kon yexi nañ ci patch bi non dalalé suñu gan le grand entretien bu salam Sénégal comme ni ko waxé rek tay suba ba neug ni dañuy dem Touba Mbacké fekk fa nak kenn ci suñu envoyé spécial ak correspondant Ali Ndiaye Diouf nak mo ñuy dalal suñu gan tay ji bok ci ñi organiser bilé magal bu Touba. Kon bok ñu dem Touba fekk fa Ali Ndiaye Diouf ak ganam. Ali Ndiaye Diouf nuy na la
1: asiru malaina asiru
2: jerejeuf Amna Diouf mbokk yi dalena jamm fi ci residence Khadim Rasoul ci Touba ñi ngi jakkarlo juma ju mag ji ñu nekk ci magalu Touba guren gi tay ci aljuma ji ginaaw ñaari fan dess ci wote Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul bi salam Senegal ñew fi waxtane ak magal gi ngir nak ñu dalal fi suñu invité bu salam Senegal Serigne Sambusso Abdul Wadud Serigne Sambusso Abdul Wadud moy suñu invité ci matinal bu salam Senegal mom mi bokku ci daayira Raoudou Rayahin señ bi ñi ngi lay dal ak jamm ci radio Senegal
3: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ ali ñi ngi lay nuyu bu baax tay nuyu mbollem ko xamne mi ngi top émission bi di salam Senegal di am mbekté bu baaxa baax ci tew gi nga xamne tew nañ ko ci émission bu am solo bi ngir waxtane xew xew bi nga xamne xew xew bu am solo la muy magal di ñaan suñu borom rek li nga xamne mom lañ fi yéene léral suñu borom defal ñu kaddu gu lér nañ bañ man ko léral inshallah
2: alors señ bi laaj bi lay jëk laaj moy lan moy magalu Touba nan la ñuy magalé
3: jërëjëf señ ari laaj bu am solo ngogu muy lan moy magalu Touba ndax bo xolé ay million nit ñi ngi bayiko ci barab bu nekk di ñew fi ci Touba te xew xew bobu yëkëti leen kon dina am solo lool ñu xam li leen taxajuk loolu moy lan magal Touba nak day xew xew bo xamne ki nga xamne moy cheikhuna cheikh ahmadul khadim mo wote ne nañ ko ci sante la yalla gannaaw bam sante yalla ngir xam na ne xewal yi nga xamne ko mom lako suñu borom defal bari na bari go xamne mom jëmmé bopam ju lottuna ngir man ko sante nim waré mo waral bam ko sante ba paré té tiant gogou mu xép ci bopam lol mu wo képp ko xamne mbégam la ngir nga sante lako boromam kon lolou moy magal fofu nak dana jar ñu léral touti ndax ben confusion bo xamne nit ñi dañ koy faral di am moy dañuy japp ne rek bisu fataliko la tukki sëriñ bi dédé démé wu nonu deug la ci 18 safar ci le señ bi gennon ngir dem ci tukki ba waye 18 safar ci le xewal yi nga xamne mom lako suñ borom jox tambalé mo waral señ bi mi sante yalla mu tan 18 safar ngi sante suñ borom mo waral sax leg leg suñ bokk journaliste yi di wax ne ran moy 132e édition waye dédé demé wu nonu 132e moy anniversaire tukki bi waye boudé magal gi mom li gëna wër moy 1918 lako señ bi diglé kon buñuy xol wala sax 1337 ci gadda gi mo tollo 1918 buñ koy xol ci atum manam gadda gi man nañu wax ne ren moy 111e édition waye buñ koy xol ci atum tuwab moy 109e édition wala 108e édition kon fofu amna confusion bo xamné lég lég dañ koy faral di am moy japp né bis bi dañ ci fatali ko tukki bi nga xamné mom la sëriñ bi tukki won alors que señ bi lim diglé won moy santé lako boromum ci bis bi nga xamné ci le xéewal yi nga xamné mom lako suñu borom jox muy xewal yu bare yo xamne ken xamut num tollu ci la tambalé dot ko ci kawam kon lolu moy magal gi ci bopam
2: alors lolu ñu koy def ci bisu fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar 18 safar bi ci ban waxtu lañ ko mëna def ci suba si ci ngoon gi ci guddi gi ak naka lañ koy def
3: sëriñ bi mom sakkuluñu waxtu waye jëmmé bis bi la wax bis nak buñ ko waxé mi ngi tambalé ci timis bu joté masalan buñ né suba la masalan buñ non suba la magal gi tay bu timis joté ci le 18 safar tambalé ba suba nga xamné buñ noddé timis nga xamné fala bis bayam lool moy bis ci l'islam moy tay bu timis joté ba suba ba timis di jotat lool moy bis kon digënté bobu yépp le suñ borom le sëriñ bi santuñu ngir ñu sant lako ci boromam ama nañ koy défé nak lool mom sëriñ bi nga xamné moko diglé mom lam diglé won moy ñu berné ndax dañé won buñ ci xép ginar waye buñ ci yëm li nga xamne moy gilem nit ki lepp lo xamne am nako rek nako wajal lélé ko ñi nga xamne ñoy nit ñi té yéena ci santé le sëriñ bi boromam waye ki nga xamne moy sëriñ Fallu mi nga xamne moko indi fi ci Touba mom amna num ko léralé ginaaw berne yoyu yokkat na ci nay ñuy sant yalla ci jaamu ko mo xam julli la mo xam manam jang alquran la mo xam jang qasaid la mo xam ay zikrullah yoy yep señ fallu moñu ko leral ginaaw bi nga xamé ne indina magal gi ci 1947 fi ci touba xamal ñu ne ni la sakko ngir ñu defé nako kon kep ko xamné ñu jugé nga barab bu man di doon ñew touba ngir ne da ngay santale señ bi boromam ginaaw berne yi nga xamné jaamu yalla ndax jaamu yalla dafa bok ci tiant ndax nit ki mom sante yalla bok na ci nim koy defé moy ci reem yi nga xamné mom lako suñu borom jox lepp mu jëmele ko ci suñu borom té lool nak la ci ëpp solo moy jaamu yalla yi nga xamné suñu borom moko farata ci suñu kaw
4: nit ñi rek ñokoy def est-ce que dafa yam ci tarixa ci yoonu murid wala ci julit ji kessa lay doon wala képp kuy doom adama mën ngay tabbi ci magal mën ngay magal
3: señ bi dé bamuy wax dañé képp ko xamné sama mbégam la lool nak yaakaana yaatuna waxul rek sama waakar waxul sama njabot waxul sama talibé waye képp ko xamné sama mbégam la san ma sakuna ci mom sa yo xamé ni bis bi delusina mu santale ma sama borom kon dal képp ko xamné rek sëriñ bi yang koy bégé té japp nañ né képp koy julit wala képp ko xamné nit nga sax yaangi bégé sëriñ bi bis bi sa yu ñëwé boko mané nga santale ko boromam inshallah ñariñ da na delusi bax bax ci yow
4: alors señ Touba Khadim Rasoul mi nga wax moko ñëk défal bopam atum 1918 1921 bi ñu ñëk wax ndiarém bi ñu démé ba jamono señ Fallou indi ko fi ci Touba Mbacké tayji est-ce que Touba rek ñu wara magalé wala ci bëss bi 18 safar nit mën nako défé fu nek fu la mëna fekk
3: wa xam nga sëriñ bi mom lim diiru bim ko diglé baba mi fi juggé lepp manam mouride ji fuñu massa nek rek fa lañ ko da défé bobu sëriñ bi mi ngi ndiarém waye da wuñ def sa yo xamni bëss bi ñëw na ñëpp tak seeni bagage dem ndiarém waye fu am mouride nek rek mom fa la ko da défé sëriñ Mourid Moustapha bi mi fi nekké noni non la ko wëyélé won sëriñ Fallou nak mën nañu comprendre contexte bi nga xamné mom la nékkon ba tax mu indi ko fi nga moy Touba ndax jamono bo ku ne xamne moy de communication yombul te muy kilifa mbolo mo xamne ñi ngi commencé di yaatu jamono serigne bi yaatu won na waye jamono serigne Mourid Moustapha nonu waye jamono serigne Fallou gën na yaatu koy soxna na muy diiso ak ñom di wax ak ñom naka non nit mi ngi won ci construction juma ji te faaw mu am événement bo xamne dana dajale mouride yi ngir mu doon soñ bo xamne dana len ko soñ ci juma ji nga xamne mom la doon liggey kon ci xeyna serigne fallou lolo taxon mu indi ko touba kon dal li ciosan moy fepp ab mouride nek fepp ab julit nek rek man na fa magale touba te moy li nga xamne moy li am ndax bis bi bu ñewé fo dem ci aduna rek da ngay gis ne mouride yi ak julit ya fa nek ñang koy magal bu baaxa baaxa
4: gis nañ magal gi bu jotté nit ñi dañuy jëgé fu ne ci aduna ba biti rew di daw di ñew lolo ndamal señ bi le ndax mën nañ wax
3: bu baakha baakha bax ndax serigne bi yakarna dekk bi nga xamne moy Touba nga xamne moy dekk bi mu gëna bëgg ci kaw suuf ta lolou wax nako ne manam fim gëna bëgg ci kaw suuf dinaaw Makka ak Madina ndax sangam ba waye fim gëna bëgg fi ci rew mi moy Touba kon bu fekke ne ki nga xamne moy khalifa am di serigne Fallou wotel nako ab bis fi ci Touba julit ñi di joggé fu nek wala mouride yi di joggé fu nek di ñew lolu ndam la ci serigne bi waye ndam la ci yoonu mouride waye ndam la ci rew mi ci bopam ndax événement bo xamne man nañ ne ci mbonu musulman manam luddut aj mak sax li dajé fi dajé wu fa nga xamné moy événement bi gëna mak ci l'islam man nañ né li fi dajé wut fenn lolu ndamul sénégal la ci bopam wayé ndamul afrique la ci bopam
4: ñi ngi and ak serigne sambousso abdoul wadout muy suñu invité momi bok ci daïra rawdou rayaïn ñu nek ci matinal bu salam sénégal bu radio sénégal ñu défé ko fi ci touba ci dëkk bu sel bi ci jamono yi magalu touba alors señ bi ren comité scientifique bi dañu tan thème ñu wax ni makariman akhla muy les vertus jikko yi nga xamanteni serigne touba mom la beggol nit ki am ko ndax mën nga ñu expliquer thème bi lu ko waral ak ci la la taxaw
3: jeul jeuf ci laaj bu am solo bobu thème bobu nga xamni moy makarimul akhlaq te moy jikko yu rafet yi nga xamne mom la yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam waxon ne dafa ñew ngir motaliko xam nga ne yonent yep képp ku mësa ñëw rek da nga ñëwoon ngir jàngale ay jikko ndax l'islam moom lépp ay jikko la même jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy def sax boo xoolee fin ba dëgg mooy jikko yu rafet yoo xam ne dana ko def ci ñun kon yonent bi salaa salaam moo ko taxoon a jug sëriñ bit bi mu ñëwee nga xam ne di yeesal njàngaleem yonent bi salaa alayhi wa sallam moom it li mu doon def rek mooy yeesal jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom la yonent bi salaa salaam indi woon ba tax mu taalif ay téere yu bari yoo xam ne dafa jëm ci wàllu woowu masaalikul jinaan lu mel ne nahju qadaa'il haaj ak yeneen téere yoo xam ne dafa jëm ci jàngale li nga xam ne mooy jikko yu rafet kon buñ demee ba jëmmi jamono nag gis ne jikko yooyu nga xam ne mooy jikko yu rafet yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi doon jàngale gis nañ ne ñu bare ci mbooloo mi xëy na ñu ngi koy commencé di wan gannaaw lu bees xew yeneen jikko yu bees yoo xam ne kenn xamul fu mu jugee wala mu jugee ci foo xam ne du suñu wàll l'islam jàngale wu ko suñu cosaan jàngaluñu ko kon buñ demee ba toll foofu dana baax lool ñu fàttaliwaat mbokk yi li nga xamne mom la serigne bi mission bi nga xamne mo taxone juk serigne bi te moy jangale jikko yu rafet yoy kon mbokk yi tan tem bobu lol lañuy fatali julit ñi moy ne kat yunus bi sallallahu alayhi wasallam niko taxone juk moy jikko yu rafet yoy nga xamne mom la doon def ci ñun
4: justement serigne sam jikko yu rafet yoy serigne bi bëgg ci nit yi yeen jikko la
3: xam nga jikko yi mom li ci ëpp moy ay teggine li ci ëpp solo té téggiñ buñ ko waxé rek moy ni ngay jëflanté ak say morom té sa morom yoy ñett lañ moy ki nga xamné mo la fété mak ak ki nga xamné ya ko fété mak ak ki nga xamné yéna masé lool nak amna luñu sëriñ bi jàngalon néna ki la fété mak jappé ko niki sa wayjur ki nga fété mak jappé ko niki sa dom ki nga xamné mom masa gew jappé ko niki sa bop yakarna jëflanté bu mel nonu bu amone ci kaw suuf té da képp yakarna duñ dégg guerre duñ dégg ben jafé jafé kon jikko yoy bokku na ci yoy waye bokku na ci yi nga xamné ay dafa wara nek ci xoluk julit ngir li nga xamné mom lay def ci ay jëf yu bax suñu borom man ko nangu xam nga né amna luñu tuddé ay gak yo xamné ci xolu doomu adama lay def lay nek té lokoy waral moy leg djoum yi nga xamné dañ koy djoum bakkar yi nga xamné dañ koy def kon fexé ba yoyé
4: lay ci mel ay soxor
3: ay ñaan ay bañ ak yu mel nonu yoy yépp kon nit ki fexé ba gele genn nako ci ab xolam lolou dana tax namuy dundé ci kaw suuf gëna tay waye dana fexit dana taxit digënté mak boromam bi nga xamné dafa wara jak dana tax mu gëna jak kon dal ci jikko yoy mom bari na jikko yoy bokku na ci kon lay tax digënté mak boromam neex waye lay tax digënté mak moromam neex
4: défar nit señ bi bëggol nako mu wax ko ci makarim an akhlaq waye défar société ban façon société le serigne touba khadim rasoul bëgg ci julit yi
3: serigne touba société bi mu bëgg moy bo xamné day am sa'adatu daraini moy ki nga xamné day taxé fi ci kaw suuf waye bu ëllëgé mu taxé ci al-akhirah ndax lég da ngay gis né ñi nga xamné ñoy da théoriser ay société day leg dañ da faté côté bu am solo moy doomu adama la am lu ay patch la doomu adama am xel la doomu adama xol la doomu adama waye ruh la leg nak ñu bari ci ñi nga xamné rawatina moy ñi nga xamné xeyna seen jangalé tabaxuñ ko won ci diiné dañuy faté janib côté bobu nga xamné moy côté ruh té mu am solo lool ci doomu adama señ touba nam nit ki mu bëgg moy ki nga xamné digënté mak boromam day jatt waye digënté mak moromam day jatt moy day jaamu yalla bu wéré waye nak day liggéey ci kaw suuf fexé ba koutay gi nga xamné mom la suñu borom wutal ñu ci kaw suuf mu doon ci ko xamné dana ci liggéey bu am solo kon société bu mel non nga xamné dañuy liggéey ngir suñu suuf jak waye dañuy liggéey ngir suñu kaw jak société bobu moy bi nga xamné mom la sëriñ bi bëggoon ci kaw suuf
4: est ce que yéné bobu señ sam señ bi bëggoon ci société bëgg ko ci doomu adama egg na ba ci digënté njiit ak ñi nga xamanté ni ñoy société bi ni ñu wara andé li wara dox seen digënté ni ñu wara jëflanté ngir ñu am société bo xamanté ni ko tubab di waxé dana gëna am harmonie
3: mënta ñak ndax doomu adama yi ci kaw suuf mom faaw mu am ñuy jité am ño xamné dañ leen di jité lolu mënta ñak dafa bok ci sunna yi nga xamné suñu borom moko tabaxé suuf li nga xamné suñu borom moko dogal ginnaw kon lu mënta ñak la faaw dana am ñuy jité faaw dana am ñuy jité kon ñoña war nañu fexé ba seen digënté ku nekk xam la nga xamné mo la war ci moromam ki jité xam liko war ci digënté mak ki nga xamné mom la jité waye ki nga xamné mom lañ jité xam liko war ci digënté mak ki nga xamné moko jité lolu bu amé rek yakarna harmonie société bi nga xamné war nañ ko dugg ci dund ci harmonie bu baax lolu dana am wa bu fekké né ki nga xamné mo jité xeyna xamut li tax ñu tek ko ci jital ko wala bok ki jité xamul ki lu tax ñu jital ko yakarna jafé lay indi
4: alors seigne sam buñu waxé nit wax société wax ay njit jamono bi ñu gis né jamono bu société aduna bi ubé ku la manam jamono réseaux sociaux da ngay nek sa bir kër di jokkalonté ak aduna bi nga nek sa bir kër di mëna jëflanté lu ne tay ji ak li seigne touba jangale ci ay mbindam ci ay khassidam ci ay jëfëm lan la nit ki wara doxale ak xarale yi ci xamne réseaux sociaux la
3: ci ëpp solo moy mu xamne li ay jumtukaay la ay du ay fin en soi
4: ay jumtukaay yu wara defaraté
3: jumtukaay lo xamne dafa wara daf ko wara jëfëndiko
4: dimbali
3: ngir mu jëfëndiko ko ngir tayam neex xeyna lu ci bari pour tay la waye doolu lo xamne rek manam dañ ko indil mu doon lo xamne manam jëmmi mbir mi ci bopam moy objectif lolu faawu ñu bayiko xel moy jumtukaay la yo xamne nit ki daf ko wara mëna jëfëndiko ci lo xamne dana tax ak julitam wër waye dana tax ak talibem wër ndax bo xolé moy réseaux sociaux yi moy IA ak lu mu ci doon ay mbir la yo xamne la ca nekk ci luy jariñ bari na lool la ci nek ci luy lorit bari na lol kon la am solo moy nit ki xam nan la koy jefandiko ci la nga xamne mo fa nek ci njariñ mu mën ka jefandiko waye la ci nek ci lor mu mën ko watandiko bu baakha baax lolou damay fatale rek sahabi bi nga xamne moy abu hurayrata da don waxna man yaron nabi sallallahu alaihi wasallam buñ ko daan laaj lu baax man dama ko don laaj lu bon ngir man ko watandiko kon nit ki warna xam li bon li nga xamne mo nek ci jumtukaay yoyu ngir man ko watandiko way watandiko ko ak njabotam ndax njabot gi sax mo gëna doy war ndax bu fekke ne mom lu ubbeeku la lo xamne danaka xalé yi ñepp am nañ ci accès kon responsabilité ci bëpp njabot ci bëpp wayjur mu xamal bu baaxa baaxa baax njabotam jumtukaay yoyu naka lañ ko mëna jëfëndiko ak fan la ko mëna yobbu ci lo xamne luy lor la mu motandiko bu baaxa baax waye xamal ko bu baaxa baax ñariñ yi nga xamne mo ci nek ngir mu mëna ko jëfëndiko bu baaxa baax kon sëriñ bi mom lim ñu jàngal rek moy ñu xam lu baax te tégué ja xam lu bon watandiko ko kon ginaaw li amna lu bax amna lu bon nañ fexé xam la ca bax ni jëfëndiko ko waye nañ fexé xam la ca bon ngir ñu mën ko watandiko bu baaxa baax ndax jamono mom toll na fo xamne nit ki muntu wër beru ne ma duma jëfëndiko jumtukaay yoy sino rek jamono da koy wessu te señ bi waxon na ne manam jamono sa yo xamé ne manam jamono mom fum tollu fasiyene na ngeen ko jëfëndiko ndax bu ngeen ko deful rek jamono da na leen rombu manam te du ngeen
4: avance est ce señ sa am lu ci melna intelligence artificielle luy jariñ la wala luy wañ dara ci yoolu mouride la wala ci talibé
3: aha kay luy jariñ la bu baaxa baaxa baax ndax tay fekkone am nga loy geus ci serigne bi bo fa démé rek man na la jox ay information yu am solo yo xamné man na la jariñ ci serigne bi te japp na né sax xeyna ci kanam dana dem ba dana gëna yaatu jariñ lolu lu mëna jariñ yoonu mouride la lu mëna jariñ manam li nga xamné moy dëkk li nga xamné moy Touba la lu mëna jariñ talib bi nga xamné mokoy jëfëndiko li am solo rek moy nit ki koy jëfëndiko naka la koy jëfëndiko mbax mom nima ko waxé sank rek jariñ ñang ci lorogn ci wayé nak ki koy jëfëndiko mom nam koy jëfëndiko rek mom moy ci am
4: solo jëre xol alors señ bi suñu duggé ci benen thème señ Sam Bousso Abdoul Wadout moy jamono bi nga xamné Touba dafa ubéku Touba dëkk bu mag la Touba magna mu and ak woté Serigne Touba Khadim Rassoul bi di bisu magal gi ñi magal di 18 safar tay ji Touba sax amna université Cheikh Ahmadoul Khadim ak yeneeni bëreub ay hôpitaux yu mag hôpital dafa danaka sax Touba mëna diir mag dëkk yu mag yi lolé ak tiant la
3: Touba mom manam dafa mëna yéena ju sal la nga xamne mom lako borom sanccé won mom la ci suñu borom fessel xam nga suñu borom mom lepp lo xamne yang koy def te yéena ja sel suñu borom dana ko barkel Touba nak dafa barké té lako waral moy señ bi néna bima koy sanci ñewuma fi won ngir ay tol ñewuma fi won ngir ak jur go xamne mom la fi sam waye dama fi ñew rek ngir jaamu yalla ak liggéey yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak tassara li nga xamne moy xam kon dëkk bo xamne biñ ko sanci ak légui manam téméré at yi li ci téggé bari wut yalla dogal mu ex fi mu ex ni bo doon xol ci aduna ci yakarna pour nga gis exemple bu mel nonu du yomb lool
4: bari wut
3: té lool nak lako waral nima ko waxe rek moy yéena ju sel ji nga xamne mo poussé won sëriñ bi mu sanci ko waye ciofel bi nga xamne mom la sëriñ bi am ci dëkk ndax waxna ne manam ci kaw suuf dekk bi mu gëna fonk moy Touba ak Daru Salam kon bu fekke ne yalla dogal na mu aksi fi mu aksi ak mag gi nga xamne mom lay magge waxnañ ne dekk bi danay mag 17% par annuellement xam nga lolu yombu ci vie bo xamne mo melni Touba kon bu tolle fofu yalla dogal université am fi yalla dogal juma ju mag gi nga xamne mo fi nek nga xamne danaka moy yuqub dekk bi kon dekk bu tol nonu yaakaarna ñi nga xamne ñoo fi yéwo war nañu xam bu baaxa baaxa baaxa baax dayo bi nga xamne amna ko waye war nañu xam bu baaxa baax nekkine wi nga xamne mom lañ fi wara nekké war nañu xam bu baaxa baax di fatelliku li nga xamne mo poussé won serigne bi ngir mu sanc ko ngir tassare xam jaamu yalla dëkk la bo xamne mom ñaar yoy moy ci sandi moy jaamu yalla ak tassare xam kon bu fekkene nak yalla dogal na loolu mom di fi lu fess lol loolu dañ ci sante yalla rek di ñaan suñu borom mu gën ko dolli te ñaanal cheikh mohamoudou muntaka mi nga xamne mo fi nek ndax ligéena ligéy bu am solo ci walu manam xam bi nga xamne mo fi tassaro ndax université bi yag deug la mebet yi yag na lol serigne bi ci bopam mo amone mebetu taxawal ko waye yalla dogal ci ak ayam ci lako suñu borom motale kon ligéy la bo xamne ligéel nako wa Touba waye ligéel nako Sénégal ligéel nako Afrique muy ligéy bu am solo ngir xam bi nga xamne mo fi meuna ballo kon lolu lu am solo la lo xamne war nañ ko bayyi xel bu baaxa baax ñun ñi nga xamne ñoy yéwo fi ci dekk bu sel bi nga xamne moy Touba
4: parce que serigne bi mën nañ wax ni serigne Touba ligéy ba reyna waye pay gi ci Touba pay bi tollu ga reyna ndax Touba doyo gi mu am xamnañ ni dekk serigne Touba bi amna taxaway bu am solo
3: Sénégal
4: ak ci aduna bi
3: Touba day misal rek ci payuk serigne bi am misal la ci payuk serigne bi nga xamne mom lako suñu borom fay ndax japp na ne sax serigne bi waxon nako li nga xamne mom lañuy gis ci xewal yi ci kaw suuf da melne tay bo doon duy ndab mu fess ba rembet ba am luy touru day melni xewal yoy yep rek day dugg ci payuk serigne bi ni mako waxe sank rek serigne bi yene mo reyon lol ci Touba bang koy sant motax bako suñu borom di fay ñepp gis nañ ko dekk bi lo xamne téméré at ak touti bang ko santé légui mu tollu fi mu tollu té avancement bu lo xamne day jëm kanam inshallah
4: waye nak serigne bi batay ci Touba gogu ñuy wax buñu déssé ci dekk serigne Touba Khadim Rasoul bi mag gi ak dayo bi amna ay dess batay ji ñi ngi wax mbiru inondation jamono magal gi sax ay atay ni magal gi ci nawet lay ne waye sa bu amé rek askan yu bari dañuy am jafé ci bir Touba ci nawet bi ngiral neen gédé buso fenen ak fenen tay ji jaf tol waye Touba ak inondation ba légui
3: xamna lol de lima japp ni moko waral rek moy dëkk bi ni mi maggé dañ ko gatandu wut xam nga ab dëkk mom bo xamné day mag dañ ko wara gatandu bu baax rawati na ci walu infrastructure ak yu ni mel xeyna nak dekk bi mom lolou dess na ci lu bare dess na ci waye gis nañ ne kilife yi nga xamne ño nek ci dekk bi ñom seen yitte moy fexé ba population bi nga xamne ño fi nek ñu dundu ci dundu gu tay muy sank li ma wax rek sanadatu dareeni xeyna nak aduna mom suñu borom moko programmer no xamne jak xeyna do fi gawa am lu jak a 100% mom munta am ci aduna ndax suñu borom moko namé nonu waye nak teewul nak bu baaxa baax gis nañ jafé yi nga xamne mom la nit ñi di dundu ci sa yo xamne nawet dik na rawati na yoon yu yaq yi nga xamne mo am ci dekk bi xam lu wéré xamna ni kilife yi mom lolu mom wax deug yalla am nañ ci metti bu metté bu baaxa baax té luñu manaj ñing koy def xana kay dañuy soñu gouvernement bi nga xamne ño jité réew mi ñu xamne Touba ab dekk la ci biir Sénégal waye du dekk rek bo xamne dafa yam ak benen dekk ndax dekk bo xamne département bi nga xamne mom la Touba nek muy département Mbacké wax nañ moy gëna peuplé ci Sénégal lolu yakarna considération biñ ko wara jox wurté yam ak benen dekk ndax leg jumté biñuy def moy Touba dañ koy considérer rek ben cité religieuse nga xamne dañ koy dendalé ak yenen cité religieuse alors que Touba deug la cité religieuse la waye nak bu bokut ak yenen yi ndax li fi nek ci aw nit nekut ci benen dekk té wax deug yalla dañ fay nek di fay ay impôt di participer bu baakha baax ci développement réew mi kon nak war nañ leena bayyi xel bu baakha baax ci ni nga xamné non lañuy sédélé ala komum réew mi ndax bu féké né yaangi sédélé bëgg yamalé ñaari dëkk yo xamné tollo wuñ mo xam ci démographie mo xam ci manam yaatu way bi num tollo wuñ nga bëgg leena yamalé parce que rek ñom ñaar ay dëkk diina lañ boko défé da ngay joom waye li am solo moy nga xam ku nek la nga xamne mom la yeyo nga jox ko te lolou moy ak mandute
4: mbokki ñi ngi ci radio Sénégal ñi ngi fi ci résidence Khadim Rasoul dalal Serigne Sam Bousso Abdoul Wadout mu bokku ci daayira Rawdu Raya yi di waxtane Maglub Touba bu ren gi nga xamanteni ñaari fan mo ci dess ndax tay ci aljuma ji magal gi dimanche la bu sobe suñu borom alors Serigne bi yaangi wax legi ci mbir impôt Touba tollu wayam kom bi fi am limi duggal Maglub Touba wote Serigne Touba Khadim Rasoul bi nena lu muy contribuer ci économie ci Sénégal bari na jamono bi sax ñi ngi wax 600 milliards juroom ben témer milliards
3: japp na ni sax ëpp nako
4: jigi na dayo
3: wax lolu moy bo xolé côté kom gi rek té lolu étude la bo xamné fan yi rek la genn barki dembu la genn nga xamné université bu Touba ak université bu Mambay ñoko sékk ñoko amal gis nañ né chiffre yi nga xamné mom lañuy mom lay Touba di magalu Touba di indi ci Sénégal plus de 600 milliards waye xolal li nga xamné mom lay indi ci walu dal ci walu jammo ci walu benno fi do xamé ki moy li wala ki moy li ñepp fi ñew ñu rut julit dañ fi ñew ay ñu rut mourid dañ fi ñew benno gi nga xamné manam rew mi ñu ngi koy benno ci jamono yi magal lolu rek déjà lu reuy la lo xamné magalu Touba indi nako kon yaakarna bu ñu xor rek aspect financier bi waye amna yeneen aspect yo xamne Maglu Touba mi ngi koy contribuer ci rew mi mu doon yo xamne yu am solo la nga xamne japp naani sax aspect financier bi mo ci gëna tuuti kon magal dafa doon lo xamne serigne bi nga xamne moko wote dama japp ne sax serigne bi mo ñu narona dimbalé ñun wa rew mi ba tax mu sant ñu magal ndax manam le fait que mu digal ñuy sant xam nga sant mom yalla dafa wax ne bu ngeen santé dina len dolli xewal yi nga xamne kon mom la suñu borom di indi ñukoy sant chaque fois day gëna yok étude bañ jëkko na amal ci magal nga xamné yagu dara mutu fukkat yakarna bobu 50 milliards lañu gisone né mom la magal gi indi ci lu mutu fukkat
4: waw
3: mu indi ren ñu gis 600 milliards lool fan la jëm
4: mais lool señ bi Touba ak askanam war lañ ci gis sen bop milliards yoyu wala mëna délu ci
3: mu dëkk bi moy li ma doon wax sank rek moy kon ñi nga xamne ñoo yor réew mi war nañu bayyi xel bu baaxa baax gëna xolaat gis bi nga xamne mo ñu am ci Touba ñu xolaat ko bu baaxa baax ba ndax dëkk bo xamne ben événement bo xamne danaka ben fan la muy 18 safar mu mëna la indil plus de 600 milliards koku yakarna war nang koy xolé war
4: ko million doom adam di fi dajé
3: lu ma juroom ben million di fi dajé lolit war nañ ko bayyi xel bu baaxa baax bo xolé dekk bi fimné ni may wax ak yow danaka yoon yi doyna war lol bu nga gis bi yoon bu baax jafé na lol nga gis ko fi ci dekk bu tolné Touba ñu né moy deuxième ville réew mi lol nak yakarna kilifa yi war nañ cey gëna bayyi xel bu baaxa baaxa
4: baax alors señ bi ci bisu magal gi amna benen aspect bu ci feñ ñang koy juñju légui moy lekkelo bi am ci digënté Touba ak yeneen kër diiné né ci Sénégal ba ci sax yeneen diiné yi ba ci sax yeneen askan yu né biti réew événement magal événement la bo xamanteni ñëpp fi dajé mo mel nak Touba dafa ubbé ku jëm ci aduna
3: dëgg la Touba dafa man nañ né bis bi nga xamné moy bisu magal Touba danaka moy capitalu mondial capital mondial lañ koy mëna tuddé
4: ndax señ bi yéme né capital mondial
3: la ndax ñi fi tew ñëpp bo xolé mbolém ambassadeur yi nekk ci réew mi ñu ci bare dañ tew
4: dañuy def ay délégation
3: di tew nit ñi di juggé fu nekk ci aduna bi di ñew kon yaakarna Touba amna solo so xamné amna ko ci magal gi moy di benn lé xéet yi nga xamné ñoo wuté juggé fu né ñu ñew Touba don benn do xamé ki moy kay do xam ki fi la juggé ki fé la juggé ñepp lu leen di bolé dal moy ñew Touba santé la sëriñ bi boromam kon lolu lu am solo lo xamné Touba dakoy représenter raw ci magal gi nga xamné moy magalu Touba
4: alors ci jamono bi ni ci mbirum infrastructure yeen yi nga xamanteni jégué ngeen kilifa Touba yi yoy té buñ doon wax ci mbiru jumtukaay nguur gi lan la war gëna mëna gungé dëkk bi Touba ci wala jumtukaay infrastructure
3: wa mom de li am solo rek moy ñom mom xam nañ liñu wara def lepp yaakarna ndax dëkk bu nekk rek la fa jaadu xam nañ ko chaque année ñi ngi def ay études ak yu mel nonu ñom xam nañ ko bu baaxa baax waye li ci ëpp solo rek te gëna japp na ni moy yoon yu baax ndax yoon mom fu mu amut yaakarna économie ba dana doy war lool kon yoon yu baax japp na ni baax na lool
4: dajé bi li fi ñew day bari
3: li fi ñew
4: jamono bi ñu bari ñi ngi calé ci yoon bi ndax ay embouteillage
3: mi ngok te
4: gis bien vrai que ila Touba mi ngi fi
3: dëgg la waye doyul xam nga magal gi at yi yëpp dafa nekk ci nawet moy waral jafé yi ndax mu ñëk sax da ngay gis ne bimu nekku ci nawet nit ñi buñ da ñëw danañ am possibilité jaar ci mbedd suuf yi ak yu mel non waye nawet loolu danaka du mëna nekk ndax yoon yu ndox yu bari kon fexé ba ndox yoy nga xamné mo nekk ci dëkk bi nu population mëna takaliko ak momit ci anam go xamné gu mat sa klay doon dana am solo waye jafé ndoxu naan ndox muñ naan momit jafé la lool ci dëkk bi ko gis rek mi ngi jambat loolit xamna buñ ci mëna dimbalé sëriñ bi ndax dëgg yalla manam sëriñ bi mom loolu metti nako lool xamna ni ndax bu gis yilif aw nit gis ñuy nekk ci jafé yaakarna neexul ben kilifa kon da loolu buñ ci mënon dimbalé sëriñ bi xamna ni ci walu yoy ñu wax japp na dana am solo lool rawati na walu transport jafé la ci dëkk bi bu baaxa baaxa baax
4: magalu reen bi lan mo ci nara nekk bes innovation bi
3: waaw xamna
4: de
3: wa magal di mom danaka day lo xamne mom
4: day gën di mag rek
3: chaque année day gën di mag rek
4: day gën di bes
3: beut bu set ñu gis lo xamne manam mësuñu ko gis ci mo xam ci waxtaan yi fi am ak mo xam ci waccay wi gis nga sax rodo yaahin mi nga xamne mom danaka mom la serigne bi denk lepp lu jëm ci walu xam ci yoonu mouride waye rawati na ci magal gi ñom dañuy amal ay chaque année dañuy amal ay waxtaan yu am solo yo xamne deja amna yo xamne jot nañ ko amal ba pare waye ci 17 safar amna waxtaan bo xamne dana am fi ci residence bi nga xamne mbolem kurel yi nga xamne ñoo fi ñew ci jugge ci kër diiné yépp ñoy andando ci waxtaan woow muy waxtaan wu am solo wo xamne lañ fay waxtaan moy identité bi nga xamne mom lañ am identité culture

yonent yalla mohammed sallallahu alaihi wasallam neena falaqi ak nasi doyna muslay sa yoy yep yalla waxuko takal falaqi wala takal nasi da kunu khul waxal khul waxal mun ha luma wax mun khul a'uzu birabbil falaq khul waxal luma wax mun khul a'uzu birabbin nas khul waxal mun ma yalla luma wax mun khul huwa allah akhar mom yalla kenn la ha kon même la lay mussal lay tax nga mucc na waxal rek budé alcorane dang koy jang dang koy wax khul lañ fa xam waye xamuñu fa takal yalla waxul fen takal alcorane du luñu tak surtout ko tak ba yit la ci aju yeb nit ki day tak alcorane legi dugg ci ak mom ci wanak ba wala fekk yorul njaap di wala tak alcorane bu nopi di wax wax ju ñaaw wala di dox dox joxam wuurul tak alcorane bu nopi dem di dox tank yu haram lolu han wala tak alcorane bu nopi di wax wax joxam ni wala yeb rek rawatina nak dem ak mom ci ay wanak ni wax ni sax xalé bu xamugul dara lañ ko mëna takal ak yoy mais bo xalé bobu mo gëna dangereux sax parce que xalé boko takalé alcorane mom koku vraiment xamné xalé am mënu sam bopam mënu sam ñiapam xam dugg ak mom ak bo kon bu fekké ni alcorane lay wax ni tak ko non bokalé la kon luddul alcorane ay bejje nak ay xaw ak ay ken xam yoy mom ken waxalé wu ay fasak ay ken xam yoy mom ken waxalé wu ko ala kon té li yépp nek ay bokalé dafa jàr di fatali ndax fatali dafay jariñ fatali dafa jariñ ko setle yonti yalla ibrahima sama turundo yalla da ko don testé yalla da ko don testé ne ko ya ibrahim munena munako aslim jebalul ibrahim munena alayhi salam jebalul sama turundo mashallah yalla da ko may mune deurna ba jagg munako aslamtu li rabbil alamin aslamtu li rabbil alamin ya sama turundo ibrahima yent yalla ibrahima alayhi salam dal dina ko ya sunu yow sunu borom manam jebuluna ci yow borom binde fi man oh jebuluna ci yow borom binde fi ma koku lol lim wax dafa leer yalla nako ah kon am nga sens mag do xare nga djebul ci kenen ku dul man kon dekete lolou mi ci alcorane kon alcorane xamal nañu ni nit dal buy djebul ci yalla lay djebul motax gis nga même yent yalla souleyman bako jinne ja andile Sisu Balkhis ak ni mo andalon don jam safara ak yu mel non ah ci xefa xepi ah allahu akbar ci xefa xefi mu dem sabane tir ses ben yon ko dejj ci karam Souleyman ak ndawsa ah ndawsa xamne ne ki kat lim yor ni mom doy tiaxan li mom doy tiaxan parce que man de ma nekone fele ci saba yor samay talibé ak samay ki ñumay and ak man di jaamu safara ñu ma nek seen bour jité len Souleyman ni ben talibem rek ci xefa xepi mu ñew ne mu dekkat ma ak sama palais ba andi na ko jedd ci kanam kon ki lu yor doy tiaxan fa mu mujjé rek ak mok Souleyman alayhi salam moy aslamtu ma Souleyman li rabbil alamin c'est gulu leer mune ma ngi djebelu and ak Souleyman waxul ma ngi djebelu ci Souleyman dafa ne ma ngi and ak Souleyman ñu and djebelu ci yalla

0: 18 safar magal touba ñaari fan ci wéru août adina wërngël kep di wuyu si wote ak cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
1: bisbi ñew
2: moy sun lepp
1: moy sun lepp
2: ku ne ci
1: kenn ku ne ci nun
2: lum man ci
1: sante le ko borom mom
2: sante ko
1: sante ko rek sante le ko yalla rek
0: touba fasiyene dalal ay gënam radio senegal ni mu ko tam defé juk ci bamuy tel ngir dara bañ leena umpu ci bi le xew xew ay reportage yu am solo ay gan yu mat se kil ñeene doye am xam xam lol ci yoonu mouride niki nonu ay dossier ngir dara bañ leena umpu ci magal gi Magal Touba 18 safar atum 2026 ak suñuy ndaw fi le ci Radio Sénégal ak mbolémi bank

0: yore programme chaîne nationale ak ñepp ñi nga xamne ñoom lañ ko sekkal cyant gi ziar yi ak ñaan yi dem ba ci mbollem kilifa RTS yep bayiwu ñu kenn fa tabarakallah ñuy sargal sunu technicien yi nga xamne ñoom ño nek ci technique bi waxtu wi ya imam ni ngi ko waxe sunu invité mu ngi ci yoon wi muy serigne mbay longor di doomu daru khdous di ko xamne ku ñu xam la ci war wi xamna so exé sax lool dina gëna leer ñu fassiyene waxtane rek ni ngi ko waxe tém bo xamne deppone ak magal gi ndax xam ngeen ne radio sénégal dafa tan ay tém yo xamne yittel na askan bi lool lepp rek jëm ci liggéeyam serigne touba khadim rasoul ñu fassiyene ko gëna fessel ci bës bi nga xamne mom modi 18 safar kon nak mi ngi ci yoon wi suretul ci kanam tuti su ñëwé rek dinañu xuss ak mom ci dëg dëg li nga xamne mom modi waxtaan wi
1: baye ablaye li ñu fassiyene waxtane danaka xasside gi nga tim muy matabu fousini serigne bi yalla nako yalla fayal teunk nako ci dëkkam bi mu na ndeku diine don ndeku xam xam don ndeku bo xamanteni ndeku defaru la don ndeku bo xam ndeku tarbiya la waye la ci jitu moy mu don ndeku diine waye assad ablaye yow mi nga xamanteni ya yewoo ci dëkk bu tedd bi melne li nga xamanteni mom la serigne bi jang ci ñaan ci xasside gi nga xamanteni bi modi muqaddimatul khayr muqaddimatul modi matabu fousini dafa melni danaka bogo di xol ñaan gu nangula sax mom lay wax ci ben jotaay ma len ku bax ki day dafa bayyi xel yalla subhanahu wa ta'ala xamni yalla mo ni ud'uni astajib lakum waye lamu ñaanu lepp sun borom may nako mo ser ko ci ay qasida matabu fousini gi gën taxaway la taxaw ci deug bu tedd bi di tuba
0: waaw ya imam matlabul fawzaini qasida la bu bok ci qasida shaykhul khadim yi bu nu waxe qasida nak ci yoonu murid moy lu rousé ci khalim ak serigne touba khadim rasoul lu lañ ci djublu donte batu qasida nak mom mi ngi lambo lepp lo xamne dañ ko talif mu don ay bayit amna ñu waxne mi ngi tambalé ci djuroom ñaar amna ñu waxne qasida mi ngi tambalé ci fukki bayit ak yu mel nonu qasida gu nek dañ koy teggal bahru yi nga xamantene bi ci lañuy faral di teug ay qasida nga xamne ya imam xam xam bi koy jangale moy ilmul arud liñu tuddé arud bala ngay mëna teug qasida mu juk faw da ngay jang arud ba maîtriser ko waye da ngay jang balagha jang lu jëm ci grammaire muy nahwu mbolem jumtukaay yi nga xamne mom mo lay permettre nga mëna def qasida ya imam bul fatene bind aw bayit wala ñaari bayit mu juk lolu ab liggey bu reey la bari way na ay kangam ay boromi xam xam yo xamne am nañu sax licence waye munu ñoo bind ak qasida kon liggey bi mo mel nonu kon buñ waxe qasida lol lay tek waye nak suñ ko sété nak ci yoonu mourid buñ né qasida xel da fay dem ci serigne touba khadim rasoul mi nga xamne mom mo bind qasida yi legi nak matlabul fawzaini bi nga wax ben la ci qasida yoyu baat bi limi tekki moy fiñuy sakko ñaari texey moy texek adina ak texek alakhira buñu bëgge toj baatu matlabun ya imam dang koy delo ci fi'lu madin bi xeyna ñu jang français ñom señ ali ñay ñom moy verbe passé xeyna manam moy jëf jo xamne passé na moy matlabul fawzaini boko delo nak ci arab da ngay wax ne talaba yatlubu matlabu nak moy masdar bi manam moy masdar bi bu ko defee itam moy ismul makan bi manam fiñi sakko dara baat bobu nak boko bolé ak al fawzain nga xamne musanna la nga ne matlabul fawzain nek mudafun ilayhi da ngay gis ne limi tekki moy fiñi wuté fiñi sakko ngeureumal adina ak ngeureumal alakhirah texek adina ak texek alakhirah te ya imam lolou rek moy li nga xamantene bi mom la ab julit bëgg cheikhul khadim khadim rasul bind ko muy qasida go xamne nak man nañ na moy lakup tuba moy am ñat ya imam qasida gi dafa lambo ay ndariñ ndax wax nañ ne kep ko xamne da ngay sañ ci kër wala ngay sañ ci barab jangal jang fa qasida matlabul fawzaini soko munut nga wut ko lako fa jangal so fa jange qasida gi di matlabul fawzaini te selal ko sunu borom dalay sécuriser sa kër goga dana fi indi xewal dana fi indi natangi kon sécurité totale la ci bép kër bo xamné wala bép barab bo xamné ñang ko fay sanc motax nak wa touba fonk ko lol qasida gi da ci def salatu ala nabi def ci ay ad'iya ay ñaan waye indi ci biir itam li jëm ci dëkk bu sel bi di touba worma jiñ ko wara jox ak nañ fi wara nekké kon lolu moy limu représenter ci teunk mom qasida gi dama tolobul fazain imam
1: waaw oustaz mu melni khasside gi boko day jang da ngay gis ni serigne bi daf ko tambale ci ay ñaan a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq nga war ko baamu ñet yoon dal di ñew ci wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga war ko baamu ñett yoon dal di ñew ci bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi samaa'i huwa as-samiu al-alim nga baamu ko ñett yoon après mu dal di ñew nak ci rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khayrul munzilin ñett yoon dal di tambal ne allahumma ya wahidu ya ahadu khol ustaz fi yalla subhanahu wa ta'ala fi serigne bi yalla nuko yalla fayal tambale ñaan gi allahumma yaw yalla ya wahidu ya ahad mu melni tawhid go nga xamanteni mom la kennul sunu borom nopi doro commencer deug duggal ay doléance doléance li ci jëk moy a'udhu bika min sharri sakinil baladi wa min sharri walidin wa walad nga jang ko ñett yoon mu melni kon oustad da ngay xol du tambale ci la hawla wala quwwata bu fi lepp doon lo xamanteni bi bu la ci yalla musale rek fa nga dekk jam dang fa yam
0: wa dafa am solo xam nga serigne bi dafa duddou tawhid leppam yalla la mom bamu waxe ne an-naf'u wad-durru min ar-rahmani la wax ci jeexon manam lor ak njeriñ serigne bi da gem ne nit mënu ko def kenn ku dul sunu borom tabaaraku wa ta'ala mo yore lorange waye mo yore njeriñ ya imam fimne safara limi tang tang mën talak lol nak soko waxe ki amut ak deg dina ko jaaxal ndax da nan safara ni mu tangé ak boko lalé dalay lak waye safara ci jëmmam du mom moy lak mom safara du jeexital ci dara lolou ni ngui koy xamé rek moy sayyidina ibrahim alayhi salam kérok ba nga xamé né namrud manam ak nonam bi fexel nako tal bën nak safara ba mu yanji ñu def sayyidina ibrahim ci mbëk sanni ko ci safara sa sunu borom daf né ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow safara seddal and ak jamu ci ibrahim safara sosé lamuy tak tak nga xamné dañu tal nañ ko jooni at fayut safara sosé lakut sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam dafa muju au contraire dafa muju sedd guyu lol nak ci ngay sukkandiku ne safara ci bopam meunta lak kan moy lak kan moy jeexital moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala motax nak shaykhul khadim jëlone lepp jox ko sunu borom li nga ko wax legi baat yi nga xamne a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq ñett yoon ak wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim ñett yoon nga xamne yoy yeb dang koy baamu ñett yoon ñett dafa am solo dafa tol sunu borom dafa tol sunu borom amul manam amul ku koy ñaarel xam nga ñett dafa tol sona ñaar tek ca ben lolou dafa tol lo rek danañ ci déggé directement wétaay sunu borom tabaaraku wa ta'ala te wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim moy ken amul doole ci dara ken amul katan ba meuna def dara ludul yalla ku am doole ku am katan yalla mo la jox katan mo la jox doole señ biñ invité won demb rek mi ngi ko fi wax mbeur mi nga xamne dañu jappone ni champion la ñew ci señ bi ñu ne ko ki kat dañu bëgg nga ñaanal ko ndax mom dal moy roi de serene day ub lamb ji
1: waaw
0: señ bi ne ko togal tuti mu tok tuti mu genn ak mom ba jakarlok armel yi jakarlok barab yi ne ko ana sa mbeur mi ngay wax ne mom moy champion mo ub lamb ji nan la def ak mbeur mi teural ñe ca barab ya ya imam nan la def ak sunu borom mi teural ñe wax nañ ne kérok mbeur ma fa la jaaré bayyi beure kon limi woné moy ken amul katan ken amul doore kurul jalla jalaluhu wa azza kamaluhu
1: te la hawla wala quwwata illa billahi al-aziz azim bokku na ci nga xam mag ni mom la da defandiko ngir galo kor senum non
0: waaw
1: diko diko sikkar ci ablim
0: waaw ndax dañuy won ne non bi nga jamar lol manul dara
1: waaw
0: ya imam jeelal serigne touba rek biñ koy bi muy joge mbacke bari ci 1895 jëm ndar ci ndigalal boromam tassé ak tubab yi ci tundu jéwal tubab yi mbolo lañu yoro seni fétal shaykhul khadim yurul ab gatax ben daaba la war bu tuddu aounullah ndimbalal yalla fofé nonam ya lañuy bari bari ak lañuy bari bari bari bari pexé yobbu nañ ko baga bon juroom ñetti at yu manki tuti ñu bayiko mu ñibbi wat ab picc wokuko mom shaykhul khadim khadim rasul lool limi tekki moy nonam yi mu jamar lool amuñu jeexital yalla mo dox sen digeunte motax nga nak nga soone kon wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dañ koy jeufandiko ngir jamar lok sam non lolou lu xel mana nangul yaay daam
1: wa te fofay serigne bi amna nu waxon fofu allah yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri zanafin bila dararin kon la hawla wala quwwata go nga xam serigne bi dexe ndugo ci khaside gi ba mako mirada ñet yon ñet bi ci chiffre impair mu melni kon lu am am solo waye xol bismillahi allazi la yadur ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwa as-samii'ul 'aliim nga diko baamu ñett yoon serigne bi nekkon dekk bi santé nako ci li nga xamanteni moy beytu alquran bi
0: waaw
1: mu melni tamit lool tamit batay yalla nga ci rek
0: waaw xam nga Seigne Touba dafa bëgg ñuy dundal njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp loo xam ne da nga koy def nga tàmbalee ko ci basmala. Basmala mooy bismillahi rrahmani rrahim. May profité rek joxe benn njëriñ ci njëriñu basmala. Dañuy wax ne booy tëdd nga jàng basmala ñaar fukki yoon ak benn, guddi googee yàlla dana la musal ci cheytaane, dana la musal ci jinne, yàlla dana la musal sax ci ayu càcc. Ñaar fukki yoon ak benn booy tëdd, loolu moom dama koy profité baynal xaw say ni rek dugal foofu. Léegi mu ne maa ngi tudd yàlla mi nga xam ne laa yadurru maa ismihi shayun, lépp looy dugg boole ca turu yàlla loolee loraange du ci am. Moo xam nag ci asamaan la, moo xam suuf, te ñaar yooyu lañ xam ñun. Man xawuma leneen. Asamaan ak suuf, bu dee asamaan mooy juróom-ñaari asamaan, bu dee suuf buñ ko waxee al ard mu ëmbaale mboolem luy bihaar yi, maanaam luy géej yi ak océan yeeg dex yeeg lépp loolu lañ xam. Kon ci turu yàlla mi nga xam ne laa yadru maa ismi shayun fi l ard wala fi sama wa huwa samiul alim, te yàlla mi nga xam ne moom mooy am kàttan mooy dégg lépp, waaye yàlla mi nga xam ne moo xam lépp. Kon loolu itam ngànnaay la yaay maam, ngànnaay la muslaay la, lu am solo. Mu tàmbalee ko nag ci xasida gi nga xam ne ci lay taalife dëkk bu sell bi ñuy wëgg waxtaane muy Touba.
1: Te nga gis tamit ma nga cee tegal rab bi an zinni munzilan mubarakan wa anta xayru munzilin. Mu doon aaya boo xamante ni bi maanaam yonent yi sax dann ko ñaan yàlla subhanahu wa taala ci képp koo xam yaa ngi sant ab sant wala ngay nekk ci wàccuwaay mu mel ni sëriñ bi dëkk bi nekk ni Touba. Loolee tamit bokk na ci nga xamante ni ñaanoon na ko ci dëkk bi. Mu doon wàccuwaay boo xamante ni bi képp ku fi ñëw rek da ngay yëg taw fiix.
0: Waaw anzil ni mun zelan mubarakan, maa ngi lay ñaan nga defal ma ak dal gu barkeel ak wàcc. Xam nga da ngay sant ab dëkk wala ngay sant kër, ñëw indi say bagage wàcc si, ñu ne moom kat biig la wàcc si wala biig la sant dëkk bi wala biig la sant kër gi wala tey la koy sant, nga ne yàlla nag maa ngi nii di sippi samay bagage fas yéene sant sama kër gi wala sant sama dëkk bi, maa ngi lay ñaan nga defal ma ko muy barke muy lu ñu barkeel. Te xam nañ ne yow yaay jël jàmbi yóbbu ko fu ko soob anta xayrul munziline, xayrul munziline baatu munzilina imaam mooy ismul faili. Boo ko delloo ci fiilu maad yi danga naan anzala, nga ne fiilu mudaar yi mooy yunzilu, ismul faili bi mooy munzilun mooy aju wàccee. Loolu kooku nag sunu borom tabaraka wa taala la. Kon ki nga xamante ne bii tey dafay sanc kër wala sanc ab dëkk tamit loolu kaaraange la, ñaan la gu am solo, comme ni ko Serigne Touba jàngalee ci xasid gi muy ñetti yoon. Kon nag loolu gaay maa mu ngi noonu daal. Seigne Touba daal kenn xamul lu mu doon.
1: Yàlla nañu ko yàlla fayal. Mbokk yi ñu fàttali leen ñoo ngi fi nga xamante ni mooy Touba Al-Mahousa. Tey nañu jël xasida gi nga xamante ni bii mooy xasida ak Mabdou Madabu Fawzay nii nga xamante ni bii Serigne bi daf ci ñaan yàlla subhanahu wa taala ni mu bëggee dëkk mel noonu mu doon loo xamante ni bii daanaka képp koo xam sax yaa ngi sant sa kër mel na ne xasida gi boo ko fa jiitalee yàlla subhanahu wa taala mën na laa defal tawfiqu ilahi ba lépp loo xamante ni di nga ko sàkku ci kër googu rek dana doon loo xamante ni bii luy dal sa xel lay doon. Ba tey ci yi nga xamante ni Serigne bi mi ko ñaan ci biir xasida gi ci yoo xamante ni bii dañ ko ci baamu mooy jàng ci suratul quraishin, boo demee ci biir ma nga cee wax suratul qadri, boo ñëwee nga baamu salaamun hi xata malaal fajri nga baamu ko juróom-ñaari yoon, suratul quraishin nga jàng ko ñetti yoon, waaye nee na nga baamu li nga xamante ni bii moo di wa amanahum min juain wa amanahum min xawfin waaw wa amanahum min xawfin. Serigne bi bëgg na nga baama ko juróom-ñaari yoon boo dee sant li nga xamante ni bii moo di dëkkuwaay, ndax dëkk bii nga xamante ni mooy Touba Serigne bi ci mooy yi nga xamante ni bii moom la ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ko fi, mu doon dëkk boo xamante ni bii wa amanahum min xawfin nga musee leen ci lépp loo xamante ni bii day raklu. Waaye suratul quraishin gis ngeen ni sàrra woo xamante ni yàlla subhanahu wa taala moom la barkeele makkatal mukarama di ilaafi quraishin ilaafihim rixlata alchitaai walsayfi falyabudu rab hada albayt alladi atamahum min juain wa amanahum min xawfin. Waaw suratul quraishi da nga koy jàng ñetti yoon, waaye wa amanahum min xawfin ndigal li mooy dees koy baamu juróom-ñaari yoon. Yooyu yëpp doon yoo xamante ni bii yu am solo, yoo xamante ni bii cheikhul xadimi radiallahu taala anhu yàlla subhanahu wa taala dimbali nanu ba mu defal nu tawfiqu ko ñu doon loo xamante ni bii dañu koy jëfe. Kon noo ngi koy ñaanal moom cheikh na ahmadul qadim yàlla nañu ko yàlla fayal bi jaahi sayidina muhammadin salawatullahi wasalaamu alayhi wa sa abdullah. Mu mel ni nag sunu invité al alimul allama egsi na, kon tabaarakallahu dañuy dàkkante waxtu wi rek jox ko mu nuyoo insha allahu rabbul alamin oustaz kon nga présenté nous ki nga xamé ci ni tay mom lañu dalal di sunu jëriñ jëw sunu jëwriñ di sunu soppé di kenn ci pak wala nga xamé ci ni bi moy darul qudus
0: jërëjëf ya imam niñ ko waxé sunu gan muy sunu invité yexina muy serigne abba bakrine muy serigne mbay ñu gën ko xam ci serigne mbay longor mom nak xam nañ ko ci touba xam ko itam nak ci darul qudus xam ko ci keur cheikh mohammedul mustafa ci keur gogou mbollem jeexital yi nga xamne moy jeexital cheikhul khadim ci maktaba mom mi moy responsable bi don ko xamne itam nak wax deug yalla taxawayam ci keur ga rafet na lol jite itam ay mbolo yu bari yu aju ci keur cheikh mohammedul mustafa yakar na ne buñu kousé ci waxtan yi lol dina leer kon ñu bayyi suñu gan gi rek mu nuyo ak auditeur yi señ bi ñu ngi lay dalal jamm ci radio senegal fi ci residence cheikhul khadim
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummati ajma'in amin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam ñu lay nuyu di la ziar señ mudou ablaye señ ablaye nar ziaré nañ la di ziaré technicien bi
1: man bari
2: di ziaralé ci ene ab nuyo bu jëm ci umma islamiya moy wa islam bëpp ñu leen di nuyu di leen nuyu di tek nuyo bi nak ci loxol amirul mu'minina khalifatu khadim nuri wal bashir al sheikh mohammedul muntaha al bashir hafizahu allah wa ra'ahu wa ayyadahu wa nasarahu وأطال بقاءه فينا زخرا للإسلام عامة وللمريدية خاصة ولبلدنا السنغال الغالي أمنا وأمانة آمين يا رب العالمين يالنا كو يالا ديفال ديفال كو بوكام يو تيد ييم بوكال ليغي بي ني توپ سي غناوام دي ركام يو باخي ديفال كو بوكام يو تيد ييم بوكال جيو الإسلام بي موي خلفاوي يالنا نكو يالا بولي ديفال ديفال كو ني توپ سين غناو دي لين نويو نك دي نويو جوليت ييب اك وا ريومي ndax dañu tollu ci jotay bo xamne di wajal lo xamne julit yep ko bok waye senegal gep ko bok muy bis bu mag bu ri bo xamne damay wax ne moy shukru rabbina bi ismi shaykhina li zafarihi min safarihi fi safarihi lol lañ deugmal shukru rabbina
1: bi
2: izni shaykhina li zafarihi li zafarihi li zafarihi min safarihi fi safarihi
0: li zafarihi min safarihi fi
2: safarihi lol rek moy mbir mi ñet safarihi li gibe mo shukru bi zikri zikrillah وإطعام الطعام لعباد الله سنت سونو بروم تي نديغلو سونو سيرين خادم المصطفى غير لان لظفره غير باجوك اديو غوكو يالا فاجال اديوم يم امون ييب من سفره تي توكي بام توكي وون في سفر تي ويرو سفر كون يتي ظفر يي ظفر سفر اك سفر
0: muy jinas jinasul naqis
2: ma lolo kon ben bi sin so lay don bi ci dis sad sad juñu tombu joji bi ci dess sad kon yetti safar yoy yi moy liggey bi
0: ndaysan
2: ah suñu serigne digal duko nak ba pare wo ci nak ñepp kuy soppem ku mbigam serigne touba di sa mbig serigne touba ñaan na la nimbal ma sa ñaan nimbal bis bi do mulu seigne touba ma sa ñaan nimbal moy bim liggey ba liggey bi ma seuk sun borom ne ko ñeug gi matna ñu siyenté lam doon jaayé lako sun borom doon jaay sun borom ne ko ñeug gi matna amini
0: ngeesan
2: bam ko ne am pajuk aju gañi ni ah cheikhul khadim nak xamne amna lu ko war legi legi ligey bi day soppli ko jëm ci tem ndax ay nat la doon muy muy di muy ba kërop di fi safar ba nat bi daan ñew di fulu di yes di teggu wa ci kawam bam deme nak ba ca mujj ci ak yu mujj muy waj ngir recevoir natou bi sun borom nako nak jeex na tay li ne sa aduna wa umri ila al jinan aidu li ne ci dund gi lepp
1: kon ko tedde gi da dan xey bi xaar natou bi
2: sa gisuy safar
1: te bobu joge ni ci geej
2: bi mu jaayante joge ci geej
1: natou bi wey
2: natou bi wey
1: fana juroom ñet fu mu julle fajar rek di xarna
2: kero 1895 ba mu joge daru khudu ci jakka joji mu don defi xalwatu
1: waaw
2: yenente bi
1: sallallahu alaihi wasallam
2: alayhi salatu wasalam xam nga li antikaf lay don ci wëru koor
1: waaw
2: non lañ koy tuddé ci fukki fan yu mujj mu teju ko ci jakka daru khudu di def ay ibadatam sun borom dogal yenente bi feñu ko ci bi jakka ji and ak ahlul badrin fi ru nek ni ci studio bi ni mu demé non la seigne touba togi ak yenente bi ak sahaba yi wante nak digeenti bi melne ab baras de fene baras bo xamne duñ mëna joxante loxo
1: duñ
2: mëna riso
1: hijab
2: waye dañu mëna jakkar lo di wax
1: melni hijab
2: waye dal hijab doxna ci digeenti ak yenente bi bo xamne day melne sahaba yi dañ ko ko rawé gën ko ko jégué yéneenté bi lolé nak mo def la ko xolam ba yéneenté bi namé délu wat ci monde yëm jogé won mu melné lolé nak def nako la ko xol mu dem mos nit diko gënaté jégué yéneenté bi sallallahu alayhi wa sallama mënatu ko mu donte yéneenté bi indi lako séri ci kérok kérok lako rang maqam al khutbaniyyah té ñin fukki ata matagul manki na ay wer
1: mais seigne khutba khutbané ko amu ñeen fukk
2: du ko rango seigne touba ko mo rango ci lu ñu ñeen fukki at
1: kon dañ ko defal li touba du anticipation
2: sayyiduna muhammad moko defal ngir ciofel bu for
1: bi
2: dako anticiper ngir ciofelam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam
1: lolé xana kon mom rek lañ ko jéglél
2: moko mo sal
1: ndax khutbané mom bu amu ñeen fukki at mom
2: mo sama nam mais cheikh abdul ahad mbacké ni sunu sang di ñettelu khalifam wax na li ma wax waye bo diggé ci kaggu yi fekk fa li ñu wax ñu bind ko
0: khutban ya day maqamamu 10
2: ah koku mom ku ko sun borom xass jox day melne islam ji ci bopam mom mbotum l'islam mi yow rek sun borom
0: nga xamne su boba
2: yow lay wattu lo diiné ji
1: faaw nga am ñeen fukki at
2: fokk nga am ñeen fukki at da naka moko yenen sartu ni yenen ti ni ñi faré yenen nga xay fokk nga am ñeen fukki at
1: waaw
2: Cheikhul Khadim mom manki lewon na ñeen fukkat bi nga def khutba
1: ay wer
0: mu doon khutbul wara
2: ndissa al khawsu samadani
0: est ce
2: lolu lenn la ci li ñeuk fop ci mo amé won nak ci jakkay daru khudus joji waye nak biko yonent bi joxé lolu ak yeneen yi boot bam na ma delu ci monde yim jogi won and ak gaayam yoy yim andalon señ bamba ñaanat ko jass de ñaanat ko jass mu taxaw mu ne ko rek dama bëgg bok ci gaay yoy
0: ndissa
2: ni ñu la jégué dekk ak yow di riso ak yow dekk ak yow lolu mënuntu mako jakk ndako di koy maye wessna
1: moy wa ahlul badr
2: mënuntu mako jakk dama bëgg bok ci ñi xexoon badar seen maqama ya dama ca bëgg bok mu ne ko lolu weena likoy maye de ay natt la yuñ koy xalamel yuñ koy pesel bo kon buñ la ko natto ba nga muñ gu rafet ba mat sekk di sala ci boole
0: ndaysa
2: toy nak ñewana ku ca ku ca jall ken ñu jël nagu ci cheikhul khadim ne ko man de ruh di la mumut way li fe ngi ci ngeeram bi di noy luñ ma tay atal nako
0: ndaysa
2: ñu sopra
1: ci
2: sop sayyidina muhammad
0: sallallahu
2: alaihi wasallam ak yeenante bi sallallahu alaihi wasallam fu ko mo san wax ro moy dembam moy tayeb moy gudde moy beccagam yonentibi rek
1: sa sey abla
2: sa tu hubbal mustafa wa aktafi bi zaka fal muhta kafafan yaktafi dami wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan khadiman lahu muskan li sanada yonentibi
1: sallallahu beug sallallahu alaihi wasallam
2: mom le beug yonentisi yeltel muhammad le beug lol ba sey ci
1: xamna motax mo nan muhammadun zinatud dunya wala zatuha
2: sallallahu alayhi lasil bahrain khadmar
0: motax mo nan rafiqi kitabullah wal mustafa nabi
1: wa sikhtu bi rabbil aziz judi wal afi ma'al mustafa
2: wallahu li mukhlidun safi bëgg gis ko bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñewul xol sun waji
1: lakal fadlu ya mukhtar ya sayyid al wara mom wowe nako nuné
2: abiyad yi nga xamné dako tamulé muhammad rek don nako tasnif waye ay timiri timiri abiyad yo xey bu ci muhammad rek
1: la ko yago jamil ya dhal fadil an tu wasil li di qaday nuné wowe nako
2: nuné nena salatu sita bi madhi sita tatihi bat ma'ati say
0: ndaysan
1: يسأله لم يأتي فيما مضى وأبدا لا يأتي
2: ثبت أن ربنا أن ربنا لم يرد مثلا له فمثله لم يرد له سيادة له البراعة يوم ألست ولا لا شفاعة هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل كوكوي سيدنا موي سانغوب سونو موي مخدوم ساي خيرا موي سانغوب سونو سيرين موي مخدوم ساي خيرا
0: يا امام tamhid bi amna solo yakarna ne bu waxtan wi yemon fi dina doy seuk ndax limu andi rek limu jital ni eumbu na lepp waye buñu ñëwé nak ci tem bi nga xamné mom ci lañu bëgg xoos moy Touba waccu wayu Touba ak njangalem Serigne Touba Khadim Rasoul ñu def référence bi nak ci qasida gi di matlabul fawzaini ya imam dañ nan wa atul buyuta min abwabiha boy dugg ci nek da ngay jaar ci buntu ba munuñu ñew ci deug deug qasida gi te waxuñu tarikhu Touba rappel historique bu ville sainte bi muy Touba lan nga ñu mëna teunkel Serigne Mbay ci ciosanal Touba naka la juddoo
1: ci deug deug bi nga xam ñepp ngi riir wut ci ko tay
3: deug deug ma de demb rek la waru demb rek
1: cete
3: ma gene takusan gi
1: waw
3: ba 2 heures ci guddii ma gis dekk bi fess del mbay bi fess del mané li mom xata magal gi suba la kon ñu ne ma dess na ñaari fan yo xamne bokku te bisu magal gi mané kon de ren gan ñi tel nañu ñew ren gën nañu télé ñew
1: te ci imbla neewon na gayne dak na fi kiwil bëgg wu xewlu ndax wiit
3: moy dekk bi gëna moy ciatum dekk yi ci senegal dekk buñ mëna tuddu autour trou doon wu siiw ya mak Touba dekk yi ci rew mi yépp mak Touba buñ fi tudd rek ya mak Touba ndax Touba ren lay door am danaka timir yat wala diwel ndax man nañ ne bi fi Serigne Touba ñibisé jogé ñaarém ñew Touba moy danaka man nañ ne ci la Touba soso ndax avant ndax Touba biko Serigne Touba ñëkke sanc 1888 ci la ko sanc jogé Darou Salam fekk ma nga ñëkko ñu jogé Mbacké Bawol ñew Darou Salam ñew sanc nak Touba gi 1888 kérok bis bi mu gëssé lèr Touba moy bis bi tawam bi Serigne Modou Moustapha gëné jamono même jour même heure
0: ci Darou Salam
3: bobo Touba da na ci bir gott bi di wër dëkk bi sun borom dikko ko mu am ay mandarga am lèr gu fa wara ballé ab buntu la ci buntu sun borom yi muy wër lolu nak ay def ay xalwutu ay fan di rër ci bir dëkk bi di wër buntu Touba
0: ci bir Allah bi
3: ci bir Allah bi ay gaynde la fi doon dajel ak ñay Allah ay rap féroce des animaux
1: sauvage
3: waye sun borom diko mussel mu ne fi bir di wër bak bi ba gis ba am bis ah mo gis ak lèr gu ne xay fi ñu ko denc tay ak lèr la gis
0: fi barabam bi nek
3: fi barabam bi fi la gis lèr fu la ko lèr feño yéme nekete bobu am di Moustapha Taouba vient de naître
1: señ jamono ski
3: señ Moussa Kane ko wax neena Darou Salam yow ma Ashura mo don ngaram ga bobu la mira fekkon na bayam genni li si xari ngir bëgg ñew Touba mahal abrari bis bi nga ne aduna ci Darou Salam gis na bobu leer Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam
3: dañu Cheikh Moustapha dafa indal leer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motum sayyidina Abu Bakr
1: ngir bëgg ñew Touba mahal abrari
3: mom la bëggoon mom sayyid Bakr waye gan goge yonent bi joxale leeram
1: waw
3: moy moko nital pak bi nekete moy kakko koy wara yeggalel moko fi wara indi
1: sen
3: mokay wara titre foncier
1: sen
3: mokay wara indil ray bi mokay wara tabaxal jumaaji ñom ñaar la amono dal ci ben bis bam ñewé nak bu am ko ba sanc ko ba am ko bañ defar ko ba defar ko ay neeg def ay caisse def lepp ba war ko sanc Cheikh Fallou gëna jamo ci muy juroom ben wër
1: ski
3: amni Moustapha ci ben ci ñël benu muharram ci la gëna jamono Serigne Bamba gis dëkk bi mu gëna jamono bi jé ba juroom ben fan juroom ben wër ci Rajab bo ci mujj ga ñu wara sañc cheikh fallu gane jamono
1: ci ñaar fukk fane juroom
3: ñaar
1: subhanallahi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram
3: ci la sañc dekk bi
1: ci al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu
3: li ñaar ñoo ñi dal mom ñaari taw yi ni lañu deme juroom ben wër yi lañu maganté nga xamne mbiri señ touba lepp tawfik la ta lu ko yalla may da koy bolé yu bari yalla du ko may genn may su koy may da koy mayando lu bari kërëm bi mu koy may touba la ko may am di musa da koy señ ci la ko may señ fallu mi ñepp non la déme ba mi ñëm ci geej gi la am cheikh bashir di tont
0: waaw
1: eski
3: bi mu né jang touba la am cheikh sidina cheikh mohammed ibn bala ok mo indalé ngeureum yi nga xamné mouride jikki mom lañ leen lambayal ñu dem yewiku cheikh mohammed ibn bala mo ko indalé
1: baraminatu lo mustafa amilatu lo ko ci wam muy bamba
3: cheikh bashir nak mom moy l'istikhara bi nga xamné moko mo tombe yam bi juste ci bopam mu wara def tour won ko tuddé mom la tontu mbolo mi bashiru kuy dem ci lu melni am gan nañ ko tuddé bashiru wax
0: jago wax jamatna
3: kéré man nañ né kéré la tam lay sante
0: ndaysan deug la
1: waw
3: man nañ né kéré la tam lay sante ci tour seigne bashiru wi tour wi mu tuddé cheikh bashiru ta ma ngay dem danaka fa la kéré la tam lay sante
0: deug la
1: kon seigne muntaha bu togué ba doon seigne touba woti bis bi
3: koku mom
1: la azan ne gis pas dé
3: mom dé kenen mom seigne muntaha mom mom moy khadim nuri moy khalifatu khadim nuri wal bashir moy amirul mu'minin moy khutbatul muslimin
0: seigne bay
3: barakallahu fi
0: wax nga legui touba serigne touba mi ngi joge daru salam di wër leer gi ñew ci ab got bu leundum bo xamne ay garab ak xur ak rab yu fadde rek mo fi nek muy dekk bo xamne sono borom moko sanctilo ci ndigeelam waye bala mu koy sanctilo nak natou nako ba xam mom dina meuna yenu natou bi mu koy tek te moy mu diko wërlu yag leer gi diko gand laaj bi moy serigne bi di wër dekk bi ba ñew fi tay fi la barabam bi nek ay rab yu fadde mo fi nek serigne bi faliwut rab yoyu nan lañ meuna xeyma serigne bi naka la dundé ak rab yu fadde ci all bi ba am lim bëgg te yox yoxiwut ben yoon
3: waaw xam nga ñom ku ne xam na ne waxay suma taxaf ilahaka al ahad yakhafka min khawfika hu kull ahad
0: jeexna
3: ñom sun borom ci bopam mo len galajal ba pare nganna yel len bonal len ak yefi bopam ba lepp lu ñu ragal lola da len di ragal ñom
1: deug la
3: ndax bind na ne fo ragale yalla ragal deug deug ragal ludul ludul yalla ragal la
1: deug la
0: lepp lay ragal
3: njaay all yoy yi di ndam ment yi fi newon amna ci ben mbam all bo xey dafa tok ci garab gog yi ci bebgi tok di bind am njaay ben kiwil ne jeef wetam melé luy laq ci gannaawam ci tuti ja yalla bi yexi
0: ci
3: waye dafa tok di xol keur gum yag rek mo ñu ko dem yoonam
1: fi ci toba
3: ndax fi ñu ko denc tay
1: kon bobu dekk bi den war
3: bobu dekk bi den war waye gis ngeen li ci xew
0: keewel di laq ci gannaaw
3: serigne touba laq ci gannaaw serigne bamba ja yalla bi ñew di xol ba mujju mu dal ne mes dal di wagn ko dem yoram te señ bi rab manam señ bi waxul dara deful dara waye ki wax manam la dalon yonenti bi ci mbeut mak kewel ga yoyé dafa dalat señ touba mi dorom fi kewel gi lu ko xamal ne ki laq way la mbam allah mi kebe lu ko xamal ne document be lu ko xamal ni jëm ji du ko ñuy ñaaj
1: za na fin bi la dara
3: li za na fin bi la dara
0: te kewel ci all bu ma san seen nit day daw ndax ab rebb la koy tek
3: ha ki la defu ñu laq ci gannaaw xana de gor fim nan o man takun bi rasulillah khidmatuhu
1: waaw
0: musahib as-sidq wal ikhlas
3: wal alam
0: fala yaqafu wala yarju al wara zamanan
3: isil wiqayatu
0: tukhnihi anil kinani
3: anil kinani li xana dego ko fim nan o man takun bi rasulillah
0: nusratuhu
3: in talqahu al-usd fi ajamiha talimi
1: fi ajanibaha
3: fi ajamiha talimi
1: talimi
3: tajimi tauri seigne touba mo jariño yonenté bi manam mo sopu yonenté bi
1: alayhi wa sallam
3: mo sopu al-quran mo bëgg suñu borom ba lu ci né lañ ca wara mëna jariño seigne bamba jariño luñ ca wara am jariñ ci luñ wara mëna jariñ seigne touba jariñ ci yett yi dal mom nañ ko baye seigne touba wala ñu and ko ak mom rek
0: ndeysal
3: yalla mi yonentem bi al-quranam ji def nako no xamni ci dundum kenn jitu ko
0: ndeysal
1: malakani al-quran tam li gane dum
3: wallahi
1: bisgi
3: القرآن ديكما سيدنا محمد ديكما بور بوكاوي بي لا اله الا الله
1: سين باي سانك يانغي واخ ييغي بيغا خا مامغو ام ديم بي تي تو تاكوسان بيغا генي دي دوخانتو گيس دك بي نيم تامبالي مل مو ملني تيري خاسيدي جي ني واختاني مالو فوزيني لي سين بي نانو نوكو تي
3: مالو فوزيني موم موي توبا
0: كون نا
3: مانام توبا مو
0: دال دي خوس ريك
3: توبا موم توبا موم jeurul ngay set len bo beugé xam fan moy touba woro deugmal lumay gennit matul fassé ngi dang ko rek moy touba
1: waj'alhu maskana ta'allumi
3: way
1: fof lañu tambalé
3: waaw
1: ndax lepp xajul ci xaju
3: xam nga duñu xaj wayé
1: waaw
3: daf may bëgg lool laal li tax lamne mom lu ci jiblu ndax li tax mu talif khassida gi motax mu sañ ci dëkk bi
1: waaw
3: ta daf ne maqsad khassidati ad-du'a wa shukru
0: ndaysan
3: الجالبة إن شاء الله تعالى للشيء والنص. لما سيجود شخص لقي. وين يعني الله سنتك؟ يعني الله سنتك. يعني الله مم مم بتعمله.
1: كنت
3: مم مم مم كتب. كن كنت جيم بعد شكر بي مدوغل مقالي.
0: نسكي.
3: دعاء أبي مم سبب صح.
0: يعني.
3: ñaar yi señtu ba su ko genn waye neena qasida gi al jalibati insa allah ta'ala li zaid wal nasri ndolen nak mo ci juddo ak nimbal ak ndam ak ndolen mo ci juddo waye ko xamne yaangi ci ben mbarum sakket mo xamne ben mbarum sakket dogula nga señtu dekk talif li ci css ba wax ci li nga ci wax lepp nga xamne ba legi touba ak degul lim wax ci madlaw touba agagu ci nimi melni xajagu ci dab lim ci programme lim ci wax ci sun borom defal nako ci ci sasi la nan sororam bi ne cior ci fadlullah nga jigal ñakoy tabax ak ni len koy digal
1: soror bi
3: mi ngi koy wax ci sasi ci sanci bi yes bi ben mbarum sakket kep ne fi
1: te bobu gassaw ta fondama
3: sakket define manam ken seigne gogu sax manam fum fi laquni bobu ken fi bobu njabot gang daru salam bobu ken ni wugu
0: tay jofandiko bata wajjal binaiya
3: ci saw man waxtu am koy wax ay seigne touba da yag yeme da ko xeye ko xamne bi mu gane jamono ba fer touti ba jëm ci wara dal te delagut muy tok taxaw fi jotay yaaji ak way julli leleg buñu waxtaan taxaw guddi de bokku na ci jukay gaay yu bax yi taxaw guddi da bokku ci aaday gaay yu bax yi bokku na ci jukay gaay yu bax yi señ bi gulegu tout tank bobbi deg ko
1: bo mi ne layl fa tahajjat bihi nafil salak
3: xam nga ñom dañ da waxtaan ci seen jotay yalla la leen dan waxtaan
1: ñom soxna yoy yalla la dan waxtaan
3: ñu mëna nek di lepp ak veillé
1: waaw
3: ñom ña ngay waxtaan ci sun bro
1: ak tiktok ak estati
3: ñom fofé ña ngay waxtaan ci yoonu yalla
1: yi
3: wax bam señ bi na for ci wax jojé fi nekk ni fi ci ñom formaté yalla ñaan qiyamul layli da bu salihina taxaw guddi mu dafa bok ci jikoy gaay yu bax yi nak melni da ko yitel xaat te wax di yalla feregut dalaka man ni feregut
0: mu ne nak lay def ba
3: bok ci ñom waxtu wo wi lako commencé yitel
0: neysan
3: xamagut nu ñuy julé xamagut lan mam taxaw guddi biñ wax sax xamagul mom ne nafiri lañ ci julli mam di rak di roko
1: mais señ bay kon yité yag na ci yoon bi dé
0: Serigne Touba dako sakal aw tour moy Touba te batou Touba bobu mi ngi ñaan ci xasside gi yalla nak ma defal sama dekk bi mu melni touram Touba dañ ne shajaratun fil jannati gharasaha Allah bi yadihi al karima manam garab la bu sax ci bir al janna sunu borom moko jëmbate loxom bu tedd ba Touba di firi texe wa bashiri sabirin allatheena itha asabatuhum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun amna fenen fumuy wax ne
1: alladheena
0: amanu wa amilu salihat
1: tuba
0: lahum wa husnu ma'ab tuba bobu kon da fay firi ak texe kon lañ ci jange ci li nga teunk ne serigne bi tanal na dekk bi tour wi gën ci tour yi comme tour wa ci al madina al munawwar makkah al mukarrama muy ben ñaarel bi dañuy gis ne kon serigne touba musta def lu deppo wut ak ndigalal sunu borom ndax do na jangale ci masalik ne lepp lu ngeen di def na ngeen ci am ndigal su fekke da ngeen beug lolé ñu nanko afa muy sanc dekk bi def ne tek di xaar sunu borom tabaaraku wa ta'ala bam ne ko joxna la ndigalal amna dekk bu tuddu Touba nga wër ko dama la koy neub dama la koy laq dinañ ci déggé ne itam ne serigne bi sancul dekk bi ci ay tiaxan ndax lu jitu mu diko sanc daj na lu ne di wër mom dong ci all bi ay xur ay garab rab yi fadé ay bukki ay gaynde té regalu ci dara mom dong bañ ne ko lèr gaangi ni fi fi la ak bép nekkon fi kon woné né serigne bi sancul dekk bi ci ay tiaxan lata mu ci jot dafa sonu choono dinañ déggé ci li nga teunk né serigne touba kon ku am yermandé la ko laqku ci gannaawam té mu deggu ci yow da ngay mucc misal bi moy kewel gi ñu daqé ba mu laqku ci gannaaw serigne touba khadimu rasul kewel goga lako daqé diko xol bam yagg mu né wagnet won ko gannaaw kewel gi mucc ndegam ak kewel mo laqku ci gannaaw serigne touba mucc waxuma la talibé bu top ci gannaaw serigne touba di defé ndigal yalla yi té bayyi téré kon yi yépp ay jangat la yaay imam kon xamna né dañ koy bayyi rek mu ñëw ci
1: waaw
2: man arada najata fi kité daréni falyanus bi
0: waaw
2: moko wax jëral
1: deugël
2: kon mucc kay la mom
0: ndessat
2: fayna ho malja'un wa manja'un
0: aha
2: li rabbi tawakkal
1: légi seigne baye waaw légi seigne baye kon kon ki ñew ci dëkk bi fas ki defé né ci magal gi ndax kon warul yër xasside gi li ma melni mom
2: warna ko yër
0: ak jangal
2: waye xasside gi sax nak sax li ngui koy yër dafa am benen rakam mbokam mo xamné fokk mu bolé ko ca ndax xasside gi moy Touba moy sangi mbacké sangi Touba waye talibé yi nak ñom madlabu shifaa yi day duñ ko mëna ñak ndax ma dama shifay moy sifat melokan ak jikko yi seigne touba bëgg ci ko dëkk touba wala ne dé madlabul fawsi ni madlabul shifay
1: waaw
2: ñoy and dé fi la def dëkk bi fi mu def fi jikko yi jikko yi dëgg mi ci madlabul shifay
1: lé kon al jiar qabla dar mom day dal dikkat fi
3: way da ngay cheikh fim ko commencé mak kha'ilatun fi maskani hi fi maskani kha'ilaha tuba harasaha allah tabaarak wa ta'ala min kulli makruh wa makhuf bi jahi man haajara al kha'il ilayha li hay sunnatihi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena dama gaday ci souf yi nga xamne ci la samay baye dekkone ak samay mam moy mbacke jolof mbacke kadior mbacke bawol yep dafa gaday wut soufus bopam moy touba mu gaday gaday la tuddé ak ñewum gi mi youtuba gaday la ko tuddé hajar al qa'il ilayha ngir lan li ihya'i sunnatihi sallallahu alayhi wasallam neena dundal sunna sayyidina muhammad kep motax ma ñew beru su touba sanc ko
0: kesse
3: li ihya'i dundal diine sayyidina muhammad
0: sallallahu alayhi wasallam
3: sunna sayyidina muhammad lolo tax mu sanc touba dal koy lemu nak lim fi bëgg lepp mu ñaan ko fi sun borom lim fi bañ ñep mu daxlo ko sun borom
1: sen
3: ci la jël tarjuman ji nga xamne kepp ko fa mëna bind di sant ci kër même boku bindoon sul ko ci sa bir kër sax def ko ci ab bitel lu sel gess bir kër ga sul ko fa kër ga dina am qualité dana am amanatu tarjuman ji
0: lolu yobalu magal la
3: liko dalé ba ci xabul ji foko bindé def ko ci bitel sul ko sa kër kulti dina fam de
1: inshallah
3: amanat ak am
0: ndessa
3: denga waye gis nga rek nim ko baxaw sa suna tiant lay tambule leppam tiant lay mujj leppam
0: ndessan
3: alhamdulillah alkarim silmina
0: tay
3: ala shighali bi furud wa sunan
0: ndessan
3: mi ngi sante yalla ñu nek lo koy sante xewal yi moy lan mune may gima may ma jitté wo farata ak sunna mom lolu tuddi xewal
0: ndessan
3: ba wa touba neexul de
1: waaw
3: bamay dooro sant ci touba touba neexul won te mom mi ngoy sant ci xewal yi waaw lu ñu ne ko lu xewal yi muy istighali bi furud wa sunan sama yalla mi ma xir ci ma yitte wo farata ak sunna sant na ko lol
1: ba limu jekki sant yalla
3: moy
1: nek gi mu nek ci farata ak sunna di jamu yalla
3: mo wara mu alhamdulillah ma ngi sant yalla mi ma nek lo ci fara ak sunna
0: fara
3: ci lo le sante mo le sante mako ndax moma mang indi ma ci dekk bi dakal ma lam luma narona galankor do sa ba digeunte fara ak sunna sun borom dakal na mako legi fi ma nek dana fi meuna doxal sama diine mu wamat ma jeme ma ci dekk bi ngir takayal ma gannaaw bam ma sela setale bam set ndekete yoonu yalla do ñew rek ñu rangal ay ngeenel ak medaille ak may sun borom fokk mu raxas le food le ba nga set mu door la duy seigne touba rene yar yep yalla defal nako
0: tahliyatu at tahliyatu qabla tahliya
3: setal ko ci lepp li nuru yidul nona jikko yaak yu sew yaak kañaanak sohor ak nayak bolim ci kuy luñu sip sun borom da la ci genné ba doto ci am wenn fet mu dor la commencé
1: moy la busay wax rasulullah alif an-nuska wal ibadata wal halbat tiflan muhakkatan bijaba
3: rek moy tekkal mom nena ko won huwa rasul huwa al imam wa dalil huwa an-nabi
1: wa ar-rasul
3: wal khalil wa huwa al habib wal imam wa dalil
0: yent
3: bi moy tekkalam moy yiri manam moy xaritam moy sopem yonante bi moy
1: sallallahu alaihi wasallam
3: skay nana dini yuhibbullah war rasuli hubb hizbihi wa nirtusuli dini yuhibbullah wal mushaffa'i mustaghniyan bi sirrihi an midfa'i
1: bismillah
3: muné dekk bi moy dekk bo xamné lima fi djublu moy mana top roy ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fi sirri wal jari top yenente bi roy ko fi sirri wal jari ci lu neub ak ci lu feñ mom dal la xasaayu na wacc na ngir bëgg dundal diine
0: l'islam
3: dal moy li dekk
0: ci
3: moné ngir roy diine sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné man bi maradi iqtada
4: képp ko xamné roy nga ci aw yoonam fu mu tégon tankam nga ci jema xënc difa jaar ñana boko defé djub nga djubal nga huwa lasi hajara lil madina bi amri rabbihi fasana dina moy sama wasila ci yalla yaronte bi moy sama wasila moy sama moyen bi nga xamné moy sama échelle bi may jaar ngir mëna am gëreuma sama borom
5: dafa melni sëriñ bi dafa profito fofu yow yow mi koy top mu di la fatali wat ki muy wax kumu mune la boko bëgge faté moy huwa lari
4: hajara lil madina bi amri rabbihi fasana dina
5: ndaysan
4: mu de da koy roy nak dagam hajara lil madina
5: momin
4: mu gaday
1: way bi amri rabbihi
4: tay
1: ndigal rek
4: motax ndigal rek
1: jogol nga jog
4: top tam
1: togal nga tok nop nga nop
5: momin ndigal ko jele daru salam andi ko touba
4: ci wir
5: ndigal jele yonent bi makk indi ko midin
4: weur loko ko bam gis ko
1: bi amri rabbihi
4: bi amri rabbihi
1: fasala dina
4: amna fum wax ne touba sax pak la bo xamne gaay bari gis nañ ko
1: sen
4: gis ka bi borom beut yi
5: ñu
4: bari gisoon nañ
1: borom basi ray
4: bari gis nañ dekk bi gis nañ ni ko sun borom melal ak fam koy mujjel ak lim ko beral ci ay ngeenel ba ñu bari doon nañ ko waxale waye kenn ci demut du ko jënd
1: de sen bay damay gis boy juñju gaay way dafa mel dafa am lo yek
4: da ko jënd de
1: yow da nga mel da nga masi gaay re
4: c'est que nak gaay yoyu xam nga ñun ñep rek xam nga ñun ñep leen bëgg ñun ñeppay dox jëm ci ñoom ñun ñepp bëgg bel la ñoom
1: waaw
4: ñun ñepp ñu fi té ñepp bëgg nañ suñu borom bëgg nañ suñu kanam ni moy jëm kanam té jëm kanam moy jëm ci yalla
5: waaw
4: ku jëmul ci yalla ya nga jëm gannaaw
1: té señ bay ñoo yoru ñu xewul aduna du ay kër du ay auto du da ngay gis wo xam ben mayru soy sol fukki at
4: mané gisoo pël aduna dëgg ci neegum ñax suñu bokki pël yi seen dëkk wa yoy yi
1: waaw
4: señ tuba né ñoo jox aduna akam non ñi nga xamné ay jank lañuy tégg rek
1: waaw
4: dekk fa as mbir gadda ya déwat féneen xéet yoy non ñu koy waxé non yi ñoo ñu dal nénañ ñoo jox aduna xam doyon na ci lol tay na ci ad dok ad ku bëgg na kessé
5: ndax wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur
4: wallahi ibn
5: mulla ay wori amul solo
4: wallahi ibn mulla si wa tafakhurun bainakum ha takat
5: wa takasurun fil amwal
4: sulla yahiju fa tarahu musfarran
5: waaw
4: doli moy garay
5: waaw
4: manam légui nun ñi rek xawna no xamné aduna balanko balanga ci dugg nanku ñeuk wax bopam bo nopi dor ci tabbi xam ko wax ko bopam dor ci tabbi ndax war nga mëna xam aduna xam ko rek do dara rek mënuma ñak tabbi ci bir
1: ay
4: xamna la
1: deug la
4: xamna la
5: ndeysan
1: mul hayat ko jang
4: ci sun tuba jang ci sun mag ñi lolou dang ko xam
5: ndeysan
4: aduna ñak solo gi ak ni mu doone ay ni mi mujjé ci ñak solo ne maslama deg mu ne neena neexut yagut jamru ci mujji
1: neexut
4: yagut jamru ci mujji aduna xam nga neexut wax nga yalla
1: deug la
4: ñi ko am sax ba melni ñoko am ñoko gëna ñak
1: am na ñak xol gu la ci
4: ñoko gëna ñak
1: te mënu ñu ko wax
4: mané ñi ko fassé ño am aduna ñoy bur yi humu haqiqatul muluk ya rajo ñi xam aduna fassé ko bañ ko bëgg bañ ci bañ ko nop bañ fi soxla dara ngir xam ko néna ñoo ñi ñoy bur yi ku wër bur dama ci ñom ñoy ñoy dundu way ñi ko bëgg diko wut ñoy jami ñoy ñi nga xamné ñoy way perte ji ñoo perte
5: ndax ad-dunya sijnul mu'minin
4: jannatul kafirin waye nak suñu sijnul mu'minina moy lu fi julit bi mëna yëg bu démé ba aljéne xamna lu fofu kassalo won ci mom li tax moy aljéne yéfer
5: ñeesan
4: yéfer bi lu fi mëna daj lu metti metti
5: waaw
4: ak golo lu mëna démé bu ëllëgé bu ñu sawara xamna fofu aljéne la won ci mom
5: ndax su boba dañ nan ko azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya yeen li ngeen amone jëlon ngeen ko ci adina ndaysan
4: lolu mo jangalem suñu mag ñi
1: ci yalla ni yalla fayal
5: kon ñu ngi won ci qasida gi rek
4: mune nak sun borom hasa wa inni yawma ya wahhab ghayraka fi dari lahab man ma lay xamal ne bis tay yi de ma ngi lay xamal yow sun borom ne regaluma kudul yow yaakaruma kudul yow
5: tay
4: wa idani ya bar ya karim da'in wa an shukrika la arim man yow aji bax yow aji teddi yow lay wo yow lay ñaan
3: te duma denj la sante bu mukk ma ngi sax ci sante la
5: tay
3: lol de ñepp gëm nañu
5: wa an shukri ka la arib
3: cant dal ñor nako mun su jisebtani ilayka ya mu'in inayatan minka illa li tu'in fa am ñu xay sun borom mo leen wol bopam mo leen bëggal bopam wo leen ci mom mo leen di tettal mo leen di xëc mo leen di wamal
5: waaw
3: señ tuba dafa bok ci
5: ndax firnde

0: dekk bi nanga may wa dekk bi ndox muy daw ndox mu doy sekk muy daw tan nanga len fegal fujjari nanga dak fujjari ñu dem touba dana dem ba kuñ ne dekk bi ak fajir masafi dekk da ngay créé wé
1: am say say
0: masafi dekk
2: mais sen bay bu fi dekk day xat sax
0: touba dana dem ba kuñ ne dañ fi daan bay di dundé man sama toli bay yaangi ni dekk nañ ko yag ba wessu ko ay kilomètre yu bare bare bare jamono yoyé la diggon ñu né touba dana dem ba kuñ ne dañ bay di dundé dang ko wéddi ay lo asina tay té da gaaw ay ci mom
1: déssal
0: ndax touba bay dundalatu ko légui
2: 28 gis na 21 mu ndiyandi ay 300 millions
0: wallahi yalla 28 wallahi wallahi
2: ñaari nit di ko xëccio bene 300 millions
0: seigne bam ñaari nit di ko xëccio waxon dana dem ba suma dëkk dana ben mètre waxon na ci lim bu mak ne bala yag da nga dem suma dëkk bëgg mètre yor fukki jinn loko mëna am ben mètre ski lool seigne ci wa waxon nako fi yare tab ñun bari dégg li bobu dëkk bi ek ségul fi man bi may dégg li bu yëkëto dëkk bi ek ségul fi mu melni dal seigne touba dal woté na woté bo xamné yalla ko woté lo
1: est ce
0: ndax amna fu massa ci tourné yim daan def fu mass né jeef wa dëkk ba tak saret di yéné naan ñew leen wa tund wi ñew leen kilifa gi yow na ci réew mi ñu ci dëkk bi ñew leen ci yaris Seigne Touba dégg yéene bi ne ana koku lu muy wax mi ne ko day yéene de ngir bëgg nit ñi CRS mooy nee leen ko bu amee liggéey na ca dem ku ko sul baat wootee na wooteel na ma ba noppi ku ko sul baat wooteel na
2: la ilaha illallah
0: nga xam ne moom ab wooteem gaa yaa ngi góorgóorlu di ci góorgóorlu nii waaye aju ko ci loolee am na keneen ku ko wooteel koo xam ne fa mu jaaree woote ba bokkutu fi ñu ko
2: jibu daa yallah
0: nee na am na ku ko sul baat ku ma wooteel ba
1: noppi yaay maa mel na ni waxtu wi jate
0: na am na ku ko sul baat ku léegi nag woote boobu tey moo tax Touba di rendez-vous boo xam ne sénégalais yëpp fi lañ jëm si mooy bis boo xam ne bis di gën a màgg ci bis sénégal yi mooy 18 safar ndax day mel ne sénégalais yëpp a ko bokk tariixa yëpp a ko bokk ñoo fiy bokk teewandoo waaso yëpp a ko bokk ñoo fiy bokk teewandoo mal na ne sax léegi diine yëpp a ngi fiy teew si ngir soppuñ sopp sëñ Touba donte duñ ay julli kon ab dajeekaay la boo xam ne solution bi day mel ne la sëñ Touba waxoon ne danañ dem ba adduna li muy yaatu yaatu danañ dem ba atte buñ atte ci adduna bala moo fasu fii lañu ñëw
1: ok macha allah
2: ski jërëjëf
1: mbay waaw jërëjëf tubaakalla
0: sëñ Touba moo waral nuy ñaan nag
1: waaw
0: état
2: waaw
0: ñu gënnoo dimbali dimbali sénégalais yi li leen war ci Touba ñu góorgóorlu ci bu baax ngir dëkk la boo xam ne ñi fi dëkk bari nañ waaye ñi ko soxla woo mooy sénégalais yi saa bu 18 safar ñëwee sénégalais yëpp soxla Touba bëgg fii ñëw ngir jaamu si fi yàlla sant si fi yàlla wuy si sëñ Touba nañ leen ko defaral ba loolu mën a
1: sotti
0: ñu man koy def ci condition yëpp na mat sëkk loolu ñu ngi ci yaakaar ñii fi yàlla teg di leen ñaanal yàlla may leen ndam noo ngi nuyu ki yàlla teg ci bopp réew mi di ko ñaanal ndam di ñaanal président l' assemblée nationale ndam di ñaan seen yàlla jubale leen yàlla jubale leen ndax loolu mooy jàmm réew mi loolu la sëñ Moustapha bëgg loolu la julit yi bëgg loolu la gars yu baax yëpp
1: jërëjëf
0: kon noo ngi ñaan jàmm sax ci réew mi
1: tabarkalla
0: bennoo sax ci réew mi juboo sax ci réew mi li nu sun mag ñi fàggul ba mu ne fi duñ ko teg ci loxo yu yàqu duñ ko ci ndab teg ci ndab yu sutut kon nañu raxas xol yi boole ko xiiwal yi dotti wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh jërëjëf Yaay Mam Serigne Mbaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci waxtaan wi ndax biñ la proposé émission bi da ngaa bàyyi lépp loo jàppoon xam nañ ne jamono ji xat nga lool waaye waxtaan wi kowe na njortu kon nag yàlla na yàlla fay la di la ziara bu baax a baax di ndokkeel tey ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha lépp luñ def ci ay jaamu yàlla ci bis bi yàlla na ko yàlla nangu lu ciy njuumte yàlla na jub suñu borom jéggal jërëjëf kon Yaay Mam ñu bàyyi la rek nga dellu antenne bi
2: waaw Cheikh Abdoulaye dañuy sant bu baax sëñ Mbaye Longor xam naa ni yi dem xat na ndax barab bi di daanu xudus mom moy ki nga xamanteni mokay wat te xam nga ni bu siari tambali dugu be gene bi tambali kula may dara ci waxtom rek mono ko fay kon no ngi ñaan yalla nga am gërëmal Serigne Touba ndax xam na ni lool kep moy ci bëgg di ñaanal ci Amadou Moutakha yalla fi yag tend ak wër waye di ñaanal jambar ci Ahmadou Mokhtar yalla nuko yalla fayal waye di ñaanal Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Mbacke Madina waaw yalla nga fi yag waaw yalla fi yag waaw yalla fi yag tend ak wër waaw amin amin amin Mbacke Touba amin amin
0: siari wa diwanul muridina yep
1: diwanul muridina
0: diwanul murid moy daaira daru khulus bi lekkali njabot Cheikh Moussa gep waye di siari do ahbabul mustafa moy soppe cheikh mustafa yusuf khadim al mustafa te soppe sayyidina muhammad al mustafa ñi ngi wo ñepp dal ci cyant gi nga xamne sun serign mo nuko digal nu war ko san sun borom ci pajuk aaju gi ko sun borom defal mu war ko bok ak julit yeb ak senegalay yeb ak mouride yeb ñu ci wo ñepp di ñaan ñew ak jamm sax fi ci jamm delu ci jamm ci barke ayeb al qur'an bi may waje tari moy bismillah malik ad-dayyan subhanallahi sakhkhara lana hasa wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim yalla ko yalla lemo jurom ben wet yep fu way meuna joge yalla la sun borom dugal ci bir karange ak aya yoy ba nga ñew ci jamm delu ci jamm ci barke alquranul karim barke khadim mustafa barke sayyidina muhammad mustafa wa
2: sallallahu alaihi wa sallam ñi ngi wacce kaddu gi ndegasar mo ne ko ci xarala gi fegok Suleiman bari no ngi delu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal tawfiq seigne bay longor ndon dala tay no ko ñaanal yalla defal beugam abdullah sek ñu ngi ñaanal yalla defal jam kon ñu wacce kaddu gi rek delo kaddu gi wa nekam inshallah ñu wéel journal bi ñu ngi leen di sant di leen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: la ala khuluqin azim lele fi yow rasulullah sejj ko magna lol sejj ko kowena lol ndax bo gise yalla wolu askan yeb ne len roy len ko borom jikko ju bon ken du ko roy sa dom do ko roy lo borom jikko ju bon da ngay dagnan ko xolal ñi bax ngay and ak ñom ko yonenti bi yalla jikkom ju rafet ju jumu rafet motax yalla jël xet bi yeb yondi ko ci jital ko dal dina nak wa intuti'uhu tahtadu deferna jikom jikom selna yen ñi and ak mom su ngeen ko topé djub
1: nessan
0: kon yorenti bi dafa melni moy central bi centre électrique bo xamné imam xolal moy branger ñep ci jiko ju bax
1: kon yon sa sam c'est un modèle donc xana loma tax cheikhul khadim mom di khadim rasul
0: wa khadim rasul
1: mo jël modèle bi né man na je sers le modèle
0: man modèle bi lay top
1: serviteur du modèle
0: xalé wax man yow rek lay top serigne touba né na khadim rasul rek lay top diko jema roy nak ci jiko ndax yonenti bi ci jiko lañ koy roy ci jiko lañ koy roy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswa hasana kon yonenti bi ci jikom lañ koy roy nam dan defé nam dan waxé nam dan dundé lolou lañuy geustu duñ yonenti bi mais defé na buñ ko royé wa intuti'uhu tahtadu la yalla wax
1: ok
0: moy muallimul khair intuti'uhu tahtadu kon wa innaka la'ala khuluqin azim ya rasulillahi sa jiko magna say jiko selna te yalla bim koy wax imam dafa indi nonu tawkit ak lamul qasab
1: ah bo manam aya bi
0: kon simple
1: ñu ngi ko tege
0: ñu ko tege wa innaka inna
1: amna waw bi deja
0: deng wa amna waw
1: oui
0: amna la
1: oui
0: ak azim gi
1: oui
0: waw kon jiko ji niko yalla tege mo mag imam
1: même ala sax
0: même ala
1: daf makan
0: ala ala wa innaka la ala khuluqin
1: yang ci kaw
0: yang ci kaw jiko ju sel jiko ju mag
1: ndeysan
0: kon ala ali ci lay gene azim aliul azim nga yalla dafa jox yonenti bi
1: oui
0: ci manam ci aya bi ñaari melo yalla
1: deug la al ali
0: al ali al azim defena mo jexal suratu mo jexal ayatul
1: kursi aliul azim
0: al ali yalla la al azim yalla la
1: deug la
0: bu jël nak ñaari jiko yalla yoyu bi may tagu yonenti bi wa innaka la ala khuluqin azim
1: manam sey jiko kawena
0: sey jiko kawena sey jiko magna sey jiko rafet de yow yonenti
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ko imam jiko ci l'islam buñ ko waxe comme temba al akhlaqu fil islam laysan mujarradu sulukin ijtimai okay si on day na nit ñi rek nañu melni dedet mais ibada la jamu yalla la
1: am bax manam am jiko bax jamu
0: yalla yu bax jamu yalla la parce que yalla lolou lañuy doye
1: okay
0: jiko yu bax jamu yalla la jefande ko jiko yu bax ci penci mi imam lol daf lay xecc nga gëna jëgé yalla bota yalla jël jiko def ko assassin li binail insan pour tabax nit
1: oui
0: et ko correct
1: insan
0: jiko leng koy tabaxé
1: oui
0: pour nga tabaxé tam société bu avancé bu bax ci lepp ci aduna ci alakhirah imam jiko lay doon jiko bu rafet moy développer rew ñu wax né société bu la gëna bax jiko ñoo la gëna développer jiko bu rafet nak nit man lay nek sax julit te jiko bu rafet jiko bu rafet ci nit lay nek société bu la gëna bax jikko imam ñu la gëna avancer
1: ndessam
0: yalla ngi taggu borom jikko yu rafet yi di digël di ko diglé nak ci place yu bari ci ayat qur'an kon li jël ayat qur'an yi nga xamné yalla daf ci diglé makarimul akhlaq suñu paré ñu jël hadith yi yonenti bi wax ci makarimul akhlaq suñu paré ñu jël qasida yi serigne touba wax ci makarimul akhlaq ya
1: imam machallah donc le menu est là
0: oui
1: donc on va parler ce qu'on appelle le noble caractère jiko yu bax yi on va parler bien sûr dem ci alcorane indi ayat qur'aniyé yi jël hadith sahiha jël yi xamanteni moy abiyat yi nga xamanteni cheikhul khadim nga xamanteni mu nek yobbal pour tout le monde imam instant bi ñu bëré ñi ngi nek touba di deglu instant bi marché yi marché occas ñom ñëpp bo xolé sa ban yi deg Sénégal gi Dakar itam instant bi imam ñëpp ñi nek ci amuta yaay di dem touba tamit ñëpp donc vous avez 30 minutes 1 heure de temps 1 heure 32 minutes de concentration bo xamanteni yobale nek bo xamanteni deppele li xamanteni mom moy suñu dundu ak jiko yu bax imam dama lay tanal ay jiko nga leral mak comme que sakkan nañu premièrement premier jiko bi mo xamanteni mom la am envie ñu waxtaan ci imam moy asidq
0: asidq c'est important
1: sidq moy lan
0: sidq imam moy deggu ci wolof deggu
1: deggu
0: deggu di deggal man bu gatt la mais c'est très important imam
1: deggu di deggal
0: deggu di deggal di wax degg di jëf degg
1: être véridique
0: oui véridique
1: lo wax deug la
0: lo wax deug la lo jëf deug la
1: am deug ban dimension am ci islam
0: deug dimension bi am ya ayu alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin la yalla wax ci ayaba
1: la khul
0: yen ñi gem yalla ragal manam man lek ragal len yalla te deggu te di and ak ñi deggu ragal yalla deggu ba pare te di and ak ñi deggu ya imam
1: manam yalla dafa wo ñi gem yalla
0: waaw
1: mu jox len mu sant len ay mbir
0: ittaqullaha
1: allahu akbar
0: wa kunu ma'a sadiqin
1: ma fi la
0: na ngeen ragal yalla tay and ak ñi deggu te deggu tay and ak ñi deggu imam deggu bu aduna bi bu fekkon luma la wax deug la imam aduna bi day gaaw development bi day gaaw so gisé development bi yeex moy society bi ñi gëna bari deggu ñu dafa yexal development
1: manam tar la quoi frein la
0: tar la da fay freiner blocage la ñak deggu ci society bolo manam society bi dañuy bloquer society
1: kon contrairu deggu moy lan
0: moy fen Serigne Touba lu waxon wa tarkunal kadhibu ya ikhwani afdalu min tilawati alquran bayi fen mo gën jang alquran
1: aha
0: waw bayi fen
1: oui
0: kon bala ngay jang alquran nga deferu nga bayi fen imam fen baxul fen day tardel rew fen day yengal arash day yengal arash
1: arash bi borom
0: fen fen bu ne day dafa yengal arash
1: imam kul arash ni bouge de
0: wa kon baxul kon deggu dafa am solo
1: parce que senegal gi bo xolé numuy démé kon arasa borom bi tanaka
0: voilà
1: mi ngi yengu dé
0: et puis dañuy lor ñun yow mi deggu wul sa ñaka deggu daf lay lor société bi ñaka deggu gi daf leen di bloquer
1: mam am pana de deggu dafa mel yo sa salam dafa fonkon deggu
0: way
1: parce que bo xolé bokku na ci critère kimi ñëk daf xarit
0: way
1: nga xamantene mo nek assistantum
0: way
1: mom lay andal
0: dafa
1: mel am critère bobu mo taxon mu gën ko ki
0: abou bakarin as-sadiq c'est dire moy ko deggu
1: ko yeen day tané xarit
0: lanté bi day tané xarit abou bakarin as-sadiq nga ne kan moy premier andandorom ñorale moy ki deggu
1: allahu akbar
0: kon yonenti bi limu deggu motax mo meuna tan abou bakarin ñukoy askanale as-sadiq
1: moy
0: wakunu ma as-sadiqi
1: ay bi la deg
0: ay bala jefandiko ya lezina amunu taqullaha wakunu ma as-sadiqin yonenti bi ne kom ko dama deggu sama premier ki may andal ku deggu lay don yonenti bi ñukoy tudde as-sadiqu al-amin ba mo nekk xale bu ndaw
1: mashallah
0: as-sadiqu moy ku deggu ki bo ne makka as-sadiqu ci rasulullahi lañ lay yebal te bobu yalla yonegu ko
1: ndeysane ci yalla
0: soone ma ngi dem ci al-amin ñoy yebal ci yonenti yalla muhammad
1: ndeysane aha
0: waw
1: même no bo ma permet mo deggu ci deuxième jiko
0: ay wa
1: mbok yeen insta émission tafsi 2.0 version karamati tay ñi waxtaan am solo ay jiko oustad waxtaan premier jiko mako ma tan oustad leral moy deggu
0: ay wa deggu
1: kon mam deuxième bi
0: al amana moy ci len jele al amin ñaari jiko yu ñak yi yalla wax yeb turu yonenti bi la
1: amana moy lan
0: asadiko ci len jele sirqu
1: oui
0: al amana moy colère wor
1: être sûr
0: oui être sûr
1: la khol wala
0: yonenti bi ñu tudde ko al amin
1: moy le sûr
0: makka ñu tudde ko baladul amin Jibril ñu tuddé ko rohul amin
1: Allahu akbar
0: yaay yonenti bi yaayam tuddu aminatu
1: aminatu
0: merci
1: aminatu moy aminatu
0: kon amana mo wor yonenti bi amana moko wor
1: moy la sécurité
0: moy wor parce que wor day indi sécurité ben la bar bi ben
1: moy lego sank
0: al amana
1: da nga wax ni jikko yi da fay am rapport ak développement
0: da fay am rapport ak développement wor rohul amin moy jibril yonenti bi moy muhammadul amin makka moy baladul amin yaaya moy al
1: amana bamu don jox exemple ci akhura lan la ngay jox
0: wa amana inna allaha ya'murukum imam an tu'addul amanati ila ahliha la alquran wax
1: ma firi lan
0: yalla mo ngi len di digal ngeen di joxe denkane yi ci manam ci seeni borom amana du question mo ñew rek denk la 100000 francs ya imam mais liñu secret yi ma la jox
1: allahu akbar
0: lima sekk ak yow ci walu ak yu mala wara jox ak ak yu mo wara delo kenn ko ne diko jox sa borom mo nek responsabilité kenn ko ne parce que amana day indi colouté
1: deug la
0: colouté sax lay don colouté so ma wolo may jef lay may jef lande ak yow ci colouté imam aduna bi yeb dañuy wol wante mais suñu day bo société bi kenn wolul kenn blocage la blocage bu reuy la
1: donc li tax manan rew dem il faut ñu wolon
0: dañuy wolu wante wolu nak mono koy def ko deggout motax ayal qur'an ba ya yo lezina amono taqullaha wa kunu ma as-sadiqin
1: même ko ni tibante ginaaw ñi worante parce que ñaari ñoo manké manam bo wor amé rek
0: sitqu amul amana amul
1: allahu akbar
0: bo sitqu amul amana du manam bo degg amul wolu du manam fekke luma la wax fasuma yene def ko kon warna la suma la woré tay warat la suba imam dotu wolu kon da fay bloquer jeuflanté bi da fay bloquer développement bi jeuflanté bi imam duñ dem
1: duñ def fen
0: frein la duñ def fen
1: imam on avance
0: ay wa
1: karamati khatu yadi imam troisième jiko
0: al adl al adlu dañuy wax ne al adalatu asasul mulki al adlu mom
1: adlu moy lan
0: moy mandu
1: mandu moy lan mandu moy dañuy deg benen wala man dama
0: mandu moy yemalé du mandu man dama dama ci mandu du lolo deug ken du ci mandu
1: Deret tamen sa nga wax ben way nga mandu ci mbiram
0: deret ba noy mandu ci mbiram lolou du mandu nit ki dang koy laye bir bu fekke yang koy gis mo def lu jadu wut mais bul nopi sam mandu moy nga orienter ko parce que soko setané mo ne ci lu bon society bi
1: machallah sallallahu alaihi wasallam
0: ñu jangal dafa am ben way bo xamné
1: machallah sallallahu alaihi wasallam
0: ñu jangal aduna bi naka lañ fi wara dundé ñun ñep kenn ko ne sa responsabilité ci sa morom
1: allah akbar
0: yonenti mo ne aduna bi dama ko tuddé ben gal gal gi ne yeen yeb yeneen ci bir gal gi gal gangi daw ci bir geejgi jeki jeki ben way gadu ben semign di toj kotem côté bim tok diko beun
1: ya ngi ma yebu sotu kaf
0: wa diko beun
1: allah akbar
0: dem koy beun di dor gaay nako ah yow yaangi beun gal gi di mon len mandu len ci man sama côté la tok
1: fima tok lay beun
0: fima tok lay beun
1: ko len jere kotem
0: yonenti benen ne ma ngi len di setan ndax da ngeen koy setan mu beun gal gi du fess ak ndox ngen lab yeen ñep wala da ngeen di andu dem tie semign bi tie ci loxom ne ko bul ko beun
1: allahu akbar manam intérêt général
0: buñ ko sétané mu beun gal gi fess ak ndox mi imam ñun ñep ñoy lab kon mandu donul nga sétan lo xamne da fay lor ñep nga nan dama ci mandu dedet bo fekke ku yak la nga dem tie ci loxom lol ci adara
1: suma la déggé ya sa da fi jangalon su ngeen ci sé lu bon ci société sen loxo ngeen agiré soor ko monule sen lamine
0: man ra amin ko mon karan fal yughayyirhu la waxon bi yadihi
1: ko lol may manute
0: soko monut fa bi lisanihi soko monut fa bi qalbihi wa dhalika adrafu aliman
1: kon manute islam trois étapes la
0: da ngay wa trois étapes
1: action par ta main
0: oui
1: action par ta langue
0: oui
1: sinon nga
0: bañ dan nakar lu ko bañ ci bok kon ko gis lu bon dang koy changer
1: kon ki nan man vraiment sama newo ci
0: boko ne ci al adala moy ñi jité nit ñi rewmi al adala bo jité nit ñi da ngay mandu imam mandu mom même sa keur ak say dom da ngay mandu
1: même bamay wax adala ci akhara lo may wax
0: oy al adlu moy lan ci al qur'an manam inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan
1: moy lan
0: yalla ngi digle ngeen di jeflanti ci mandu ak rafetal yar ñu andu al adlu wal ihsan
1: al adlu ihsan
0: way moy mandu ak rafetal
1: kon moy nit ke waro gis
0: da nga waro gis
1: waro jeng
0: dede waro jeng da nga waro gis lolu ay ayat la bo demé al adlu wal ihsan bam waxe adlu ihsan sax la ci tek inna allaha yuhibbul muhsinin yom yalla ne len sopp mom
1: may 4ème jiko
0: way 4ème jiko
1: muhsin moy lan
0: muhsin moy ñi rafetal ñi rafetal rafetal xam nga imam jiko ju ñaaw mu kenn ku ne am nga ko
1: ak ku ne am nga du mal en toi
0: oui en toi mais dañ ne penc mi bul fi genné am mal da ngay genné li bax li rafet ngay wone
1: da ngay désactiver
0: oui
1: lu
0: bon li
1: activer
0: lu bax li
1: kon ku ne amna lu bon
0: ku ne amna lu bon
1: mais da ngay désactiver
0: da koy denci parce que waxuñ la nga présenter ko imam kuy jëm ci xew da ngay sét sa yéré ba nga yakane mo gëna rafet
1: deug de
0: nga sol ko parce que da ngay genn
1: manam ku ne mën na fouteku moy de boy dem xew
0: da ngay solo parce que li ngay présenter penc
1: kon ni nga solo ba rafet
0: waaw
1: war nga solo la
0: ñu ko jëgëna rafet imam
1: voilà la ñu wona wodu
0: ko ju rafet la meñ bi rafet jëflanté ba rafet mais damene yere yi imam te damene wo xoli amul chance imam kon inna allaha yuhibbul muhsin ni mom yalla mo ne dama len da beug wan dama len beug dama len sop te mo ñi rafetal bokone ji ci bir society bi al afu wat tasamuh encore di jegalé di jëlalé imam
1: ok
0: dafa rafet di jegalé ak di jëlalé
1: di jegalé
0: da ko ma togn ma fayu ko ma dor ma fayu ko ma saga ma fayu kon aduna bi sa wante ak dorante ci lañu nek imam
1: karamati khatu yadi usate sosé mi ngi jox ay jiko yo xamanteni ay leçon la mo man tan ci magal gi premièrement ngi ñi jël note ak ñi dab imam asidu ko moy deug deuxièmement al amana moy imam am koroté troisièmement al adl moy manuté quatrièmement moy al ihsan
0: al ihsan
1: imam cinquième bi ban nga may jox tay
0: al afu wa tasamuh
1: moy lan
0: jéggelé ak jélalé
1: li moy ala hauteur
0: tasamuh moy tolérance
1: la tolérance
0: la tolérance xam nga tolérance buñ ko waxé moy xeyna mën na la wax lo xamné neexul la wala ma def la lolu neexul mais nga am tolérance
1: kon di manam di jëlalé
0: nga am hauteur
1: di jëlalé
0: jëlalé
1: asu moy lan
0: dañuy wax né mbam bo lay wéxé nga fayu soppi na la mbam
1: deug la dé
0: ndax mbam lañ xamé wéx bé doom adam mom ray lañ ko xamé yaay mom kon ko lay wéx dang koy ray
1: ndeysan
0: lol moy tasabuh
1: ah mais lol auto la
0: yonent yalla aïssa nena ko la mbecc ci lexu chamoñ ndey jor jox ko sa lexu chamoñ
1: allahu akbar
0: ko la mbecc ci sa lexu ndey jor jox ko sa lexu chamoñ yonent yalla aïssa jésus christ
1: mom nena ci tolérance
0: way ci tolérance
1: ku ñak xam aduna ba mbej la
0: loxo
1: manam jou gauche
0: waaw
1: jox ko jou droite
0: jox ko ndey jor bi ne ko dolil
1: prenir ko normal nak
0: xam nga ki degle wut fayu
1: Allahu akbar
0: degle wut fayu
1: il te rend ridicule
0: way
1: way
0: lol moy al afu wat tasamuh
1: mais imam buñu xolé ban ay nga me jox
0: def wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum qala al qur'an
1: maylan
0: wal yafu nandi jegalé wal yasfahu nandi jellalé lo xew moné ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum qara bogulen yalla jegal len
1: ndeysan te imam ay bi moy moy abubakar sadiq
0: oui
1: sotu nur
0: waaw sotu nur
1: digay tumale dom ja aisha
0: merci
1: kene won ci keur ga surga ba ak ba xawo mer
0: waaw
1: ya nak attention yani am zo siha yi bari yatu yatu yi
0: ko
1: ta ngeen di bañ dimbal ñi nga xam ni seen keur yi
0: merci beaucoup
1: da di wax wal yakhfu wal yasfah
0: ah ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kon ku bëgg yalla jéggelé jéggelé le yowmal qiyam jéggelé sey mbir
1: abakar sen la baye fayento
0: da ngay jéggelé fi yow itam di jéggelé
1: mais amna ño xamé duñu balé
0: li ngay moy mais ku dul balé yalla duko uy ma yalla duko bal
1: imam yi netal xamu yam nga netal xamu ñu né ben talibé bu sel won serigne ci daara
0: effectivement
1: serigne bi xawa soxor
0: serigne bi dafa soxor lol parce que waji ki sa bëkk nek la daf ko jégué lol mais gis na ni serigne bi do may ken jek
1: du balé
0: du ko ñaan jek mu may la
1: du balé
0: talibé bi batalé yenen talibé ne len suba faato buma serigne bi jité
1: allah akbar
0: am kom ko deg
1: deg la
0: yalla def talibé bi faatu serigne bi jog bago koy jété waji yëgeuti loxom ne len ah ma ngi jégolu dé parce que waji daf ma batalé won néna su faato bu ko serigne bi jéggelé boko serigne bi
1: djulle
0: ñene lutax mu lankene boko serigne bi djulle ñune djulle niw ñaan jek la yalla ñaan jek la ndax ke interel diko djulle ki koy djulle mo ngi ñaan jek yalla ci mom
1: ndax sa
0: te gis na ne serigne bi mosta may ken jek mo ne kon ku yalla mayul jek mais serigne bi koku bu ñaané yalla jek yalla do ko may
1: akbar
0: moy wali afu wali yasfahu alam tuhibuna an yaghfira lahu lakum kon ko bëgg yalla jéggel la del jéggel nit ñi imam del jéggel del jëlale
1: lolu mom moy 5ème jiko
0: moy 5ème jiko
1: bo xamanteni ñi ngi kay jang imam tay sunu karamati khatiya di parce que tay magal gi ay jiko la sa tay day tan ay jiko ben bu nek nak mu wax ni kene ko nek na xol bopam ak jiko bobu imam dañuy dugg ci juromel jiko ban ka jurom benel
0: lu ñu am jurom benel bi dañu am atawado
1: atawado amel
0: wacce sa bop bañu gis sa bop
1: ah ah moy humble
0: ni da ngay humble
1: watch
0: watch parce que imam nit reuyul
1: wa ndé reuyul dé
0: reuy baxul takabur baxul feug deun
1: allo
0: manam lay dukhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min kibri li yunti bax
1: moy lan
0: kep ko xamné reuyangi ci yow do duga jana
1: subhanallah
0: ni da ngay woyof et puis reuy sax imam defena ki reuy dina sonu dé day sonal bopam dé diko sonal sa bop dé
1: oui
0: kon atawadu moy humble reuy wacce sa bop modesty
1: aya bi
0: aya bo moy lan ibadur rahman allazina yamshuna ala al ardi hawnan
1: moy lan
0: wa isa khatabuhumul jahiluna qalu salama
1: qalu salama ndes même sen discours
0: sen discours
1: ñom jam rek
0: te moy ibadur rahman
1: ñom amul fitna
0: ibadur rahman ya amul fitna ibadur rahman yalla boko waxe waxul association mais ibadur rahman moy jamu yalla yi
1: ay les serviteurs
0: ah les serviteurs
1: d'allah
0: d'allah moy ibadur rahman jamu yalla yi ñi tan ne dal ñom ay jam lañ te yalla moy sen borom
1: ndaysan
0: allazina moy ñi nga xamne yamshuna ala al ardi bu ñuy dox ci ko suuf hawnan dañuy dalu dañuy dal duñu reuy duñu reuy reeylu
1: way
0: duñu def tabaxtur han de ngand ngandulu imam dedet dak lañuy def rek bo demé ci ma'ruf ruzafi qawm ilya abu mali ilya abu madi
1: moy lan
0: ene boy tek sa tank te ko dank na xamalo ndax fi ngoy tek bamel won wala det
1: allah akbar
0: soy dox bo yegati sa tank bi neena tek ko dank na xamalo fi ngoy tek bamel won wala det lol bokoy calculer yewam
1: manam so humble sur
0: boy defena do ngand ngandulo wala tamsi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tabluqal jibala tula la alquran wax
1: te am dem sa mini jang ci taw suba day mel cheikhul khadim
0: rijalay ni
1: waaw sa tank fan ngay dem mais aussi nena sa beudi bu ci xol napaté
0: merci
1: nga wacc sa
0: beul wala waccel sa beut
1: bu geud nit ñi
0: respecté jamu yalla bi nit ki dang koy respecté mo xam goné la mo xam mag la mo xam ko mën ta doon imam kon la tamsi fil ardi marahan alquran neena boy dox ci ko so bul di titeru di ngand ngandulu lu xew ndax innaka lan takhriqal arda walan tabluqal jibala tula monoy reey ba xoti suuf si monoy ngand ngandulu ba sul xeri kon waccal rek imam dank imam
1: tafsir 2.0 imam dañuy dugg suñu 7e jiko
0: 7e moy as-sabru
1: sabru moy lan
0: moy muñ deku
1: l'endurance
0: way l'endurance
1: imam la patience
0: way la patience
1: mëna deku
0: mëna deku
1: kon muñ ban
0: aduna bi dañuy muñ
1: imam lan moy muñ bëgg devenir
0: dañuy wax né dañuy ñi def développement jang science développer aduna bi
1: oui
0: économiquement dañu tek ay dafa am ay point yu ñu tek
1: ndaysan
0: am buñu faté am benen kilifa go défer même science mais mom daf ci indi asabru
1: la patience
0: so bëggé développer imam il faut nga nago muñ li ñu wax tak sa bir tak sa bir ci muñ la bok
1: day mëni imam cheikh xal mi no kun kaata man li turri
0: wal bu'sat an al qasdan wa ta'alu jila ya muta'allim
1: de ko da ngay muñ kun kaata man li dur
0: la manam da ngay nek sabour
1: muña kon
0: da ngay nek muña kon
1: mana deku
0: mana deku pour nga am xam xam kon as-sabru muñ ci la bok inna allaha ma'a as-sabirin
1: moy lan
0: yalla nga and ak muñ kat yi muñ nak da ngay muñ ci lu neex da ngay muñ ci lu nakari
1: imam man bon c'est vrai que muñ ci lu nakari da na xel nangou naka mais lay muñ ci lu neex
0: muñ ci lu neex moy imam bakkan amna yu neex yo xamne sa bakkan daf la ci yo so monté muñ ci mo yalla ngay deug
1: ah c'est vrai ko am ko xamanteni amna wir gu yaram
0: wa
1: am alal am dole nek jeune
0: wa nek jeune
1: c'est vrai que bu gor gor wolé moy lolu
0: manam jigen ñi top la
1: way bu manam bu sam de nga
0: tak dali imam so monté muñ tak sa bakkan ci mo yalla ngay deug
1: ki am moyen quoi
0: da ngay muñ ci li neex da ngay muñ ci li nakari jamu yalla gi so monté muñ do ko def
1: c'est vrai hein
0: ko monté muñ door
1: ndessan
0: ko monté muñ sax do julli juroom
1: 5 prayer yi
0: way da ngay muñ
1: wa inna la kabira ila al khashi'in
0: ah merci da ngay muñ ci li neex muñ ci li nakari
1: wasa'inu bi
0: sabr yalla inna la ma as-sabirin man yalla ma ngi andak muñ kadi
1: wasa'inu bi sabr wasalata wax
0: wa wasta'inu bi sabr wa salati
1: non la bolé
0: da ngay dimbandé ko muñ ak julli
1: wa inna la kabira
0: ila al kabira wa parce que dafa 10
1: ila al khashi'in
0: ah merci beaucoup
1: ba bañ ñi taraxlu
0: wa
1: ma sha Allah
0: wala fñay di wax né ko muñ et puis lo muñul do lo fekk imam muñ c'est important
1: imam muñ bo xolé ci coran day djégué yentou yalla ranquba
0: oui
1: n'est-ce pas waxon na fa sabrun jamil
0: ah fa sabrun jamil
1: ya aïcha
0: oui
1: c'est ahran sotou nour
0: oui
1: sabrun jamil
0: ah sabrun jamil
1: imam sabrun jamil moy la
0: imam muñ gu rafet xam nga muñ gu rafet bokol ak muñ gu and ak jambat
1: ok
0: muñ gu rafet moy muñ gu and ak jamb fek jangi jambat rek mu ñow
1: ndaysan
0: jambat baxul da ngay muñ ba ñepp yaakar ne ñako dara ci aduna bi
1: ndaysan
0: su soral sa bop e jambar rek est ce que jambar yow dina fay soxla jambar du fay soxla kon da ngay muñ dencu ko ci sa biir ba pare di jog nak di xol naka ngay fexé ba genn ci parce que muñ it imam teki wol ne damay ñak dara na tok diko muñ non muñ moy bul ko jambatal mais del xol no defé action pour genn ci
1: ndaysan
0: kon sino bo dof do xam lan moy muñ
1: kon muñ situation la
0: ndaysan mais da ngay jog nak di ci jema genn ce sera sa bop do and ak jambat
1: and ak salit
0: moral fa sabrun jamil
1: amul jambat amul salit
0: mais toujours ya ngay xalat nak naka ngay def ba genn ci situation bi
1: tem nga na muñ na mo muñ kay jeex
0: dayret muñu kay wa ma sabruka illa billah la alquran wax
1: ok kon du jeex
0: muñ du jeex xam nga mo kalto dafa way as-sabru hudud koko nak ci amour lay way as-sabru hudud
1: moy lan
0: li sabri hudud
1: mune
0: muñ amna fum yam
1: bo moy ma patience a des limites
0: way
1: ma patience
0: alcorane mo waxul lol daf ne manam legui wa ma sabruka illa billah
1: moy lan
0: sa muñ mom amour fum yam ci yalla rek
1: même buñ ko waccé Sénégal ñu ngi ci Sénégal ndaysan c'est pas très démé wu nonu nit ñi ngi taxalé ndaysan manam am gi dess na situation bi metti na
0: wa mais ñu ngi taxalé bo lék muñ ak décembre suñ ngor
1: wa lég wala lan nga ñi jox mu nekk ben doolé bu ñu dimbali ba duñu salit duñu jambat
0: moy muñ tay sam sey gor di muñ té di gor gor dama le muñ bokul ak tok xam nga muñ da fay xawa ni rok tawakul te moy wakirlu wakirlu teki wolne da ngay wakirlu damay muñ damay muñ te japp ci yalla da ngay deg ñu wax xana nga muñ te japp ci yalla
1: waaw ko bo baxul
0: del bo baxul xana nga muñ te japp ci yalla muñ te japp ci yalla nokoy firé
1: moy yalla bi sa
0: muñ te japp ci yalla moy wakirlu xana mo muñ te wakirlu ci yalla legi noy def da ngay tok di setan dedet yonent bi ne det law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarsuqu at-tayra takhdu khimasan wa tarahu bithanan
1: ndaysan
0: yonent bi nena so ngeen wakirlo won ci yalla deug deug deug wakirlo dina len jox weursak regle sen probleme comme ni yalla di joxe weursak pitchi pitchi naw pitakh yi
1: manam pitakh ñom amuñu budget
0: amuñu budget
1: bu ñu voter assemblée
0: dañuy xey rek naw xey rek dem
1: ko bu lu deg tous les animaux yi nek ci forêt bi amul budget
0: dañuy xey rek dem te fananowul deki fananowul agn amul dépense
1: te da ngay gis ngandi ñey ma ñano ñepp
0: day xey rek dem yonent bi ne day xey rek dem koku lool moy wakiru ci yalla
1: mais genn quand même
0: yonent bi ne takhdu khimasan wa tarahu bitanan soy xey biir bi day tap ci denn bi parce que day xif mais yonent bi ne suñu ñew xolal day lek ba biir bi fess réservoir bi def ci denc bu ñewé sotul ko ay domam kon no lañuy wakirlo ci yalla
1: ndaysan très bien imam damay dugg ci 8e jiko
0: bo
1: xamanteni jiko lo parce que dana tan ay jiko
0: aywa
1: ñeubu ci karame sax n'est-ce pas ci deuxième partie imam arrahman
0: arrahman li ñeetu da rahmatullahi wa barakatuhu
1: moy lan
0: yermande yalla yermande
1: kon nit bokk na ci jiko yu bax mu meuna yereme
0: irhamu man fil ardi yarhamkum man fi sabai yonenti bo xono bo ngeen yereme ñi ni ci souf ñeleen fété souf su ngeen leen yereme yalla mi leen fété ko dina leen yerem kon yermande imam c'est important yermande ni day am yermande rahma rahmatullahi yonenti bi yalla daf na ko yow yonenti bi sa yermande tax ñepp faq jublu la
1: ndissat
0: wallahi ndissat
1: fa bima
0: rahmatin minallahi lintalahu
1: suna ayba
0: walaw kunta fazan khalisal qalb lan fadu min hawlik
1: lintalahum
0: lintalahum
1: amnuko munon bañon mun wax de ben amna ben député ministre
0: ah ki le won antoine diom may ngoy ziar
1: ay ngi ziar
0: ziar ay frère imam
1: way lintalahum
0: mag len defal ben conférence sen keur feulé ci xombal daw antoine diom lo
1: antoine diom mo de mun
0: fa bima rahmatin min allah lintalahum
1: moy lan
0: walaw kunta fazan khalisal qalb lan fadu min hawlik yalla mo yonenti bo gisee ñep daw songula da nga noy da nga am yermandi ci ni
1: ah ndaysan ba yusuf sallam manam kanam bi dafa leron
0: way
1: manam kanam bi dang koy ñëmé
0: way dang koy ñëmé yonent bi bo gisé kanam gi dang koy ñëmé boko fréquenté nak do to ko bay
1: ko ñangul won dal
0: dedet la bir lol yonent bi
1: xalé yi fi yene kilifa day ñangal
0: yonent bi xalé yi diko fréquenté jigen ñi ñëmé ko jam ñi ñëmé ko xol yonent bi ñugo dan fréquenté
1: donc il est accessible
0: xol ñi wadan fréquenté
1: c'est vrai hein
0: ñom bilal
1: demon na bagay nan mais ki il n'est pas exceptionnel parce que ay jam ak ay jigen
0: ñom salman farisi ñom suhayb
1: rouri
0: yi gëna new doole ci aduna bi
1: ñoko jégué
0: ñoko jégué
1: ko il n'est pas bon
0: ngir lan yermandim ak yatu deunam
1: mais même fidi ko xamné sa xarit la won mu nek directeur rek sans numéro
0: ah mais buñ ko waccé buñ ko waccé xaw fu jëm yow ndomo tank waru lay changer
1: bu dekk rew ñewé
0: ndomo tank yo xamné un an yow dama am goutier big bi koku rek mo la fa bay lolou yéra changer
1: mais même nan la wada sunu auto en tant que ay nit
0: jaru ko moy nga eumbul nga yem xamné nit nga dama dama
1: fi ga day nappé nan dama lay defal bagage
0: way ba defal bagage
1: dama signé nga dem
0: mënul ci yow dara imam yalla dekkere yalla bop importance
1: aha
0: kon nañ di yermande yeureum di yermande arrahimuna yarhamuhum rahman la yonenti bok
1: na fi lan
0: ñi yeureum
1: way
0: yalla mi nga xamne moy rahman dina len yeureum ci aduna ci alakhirah
1: ndaysan allah
0: del dama am solo nit bu genn aduna go yalla ko yalla yeureum
1: ndaysan waw
0: gogu ñaan bu mom kon yeurmandi imam ñepp ko soxla
1: way
0: yalla ko yalla jéggal te yeureum ko
1: allah akbar
0: na fek nak mo amone yeurmandi mom fi ci ko suuf mom itam kon ar rahma
1: way
0: imam c'est important
1: machallah imam dama lay jox benen
0: ay wa
1: 9e jiko imam wa karamati
0: ak
1: wa taxi ñi ngi connecté wu insta bi machallah xam nga audience vendredi yamul yeneen audience
0: c'est vrai
1: insta bi ñom ñep ñi ngi connecté bu baax baye parti neena ma ngi sama auto dina deglu
0: ñu ngi len di ziar
1: baye parti xolal tari bi ta waaw
0: baye parti tay def nak
1: habibou dia ñam habibou dia directeur de la communication mi ngi deglu taxi 2.0
0: nak
1: imam baye mo ndjay neena wala wala musa an ala ma isfou ndeysan imam ñom ñep ñi ngi ko imam dama lay jox 9e jiko
0: birul walidayni mom imam moy baxé ñaari wayjur
1: les parents ko ñom seen bok jiko yi
0: allahu akbar
1: seen comportement bi nga war am ci ñom
0: imam huququl walidayni ko baxul
1: allahu akbar
0: ki nga gëna wara man ñek présenter jiko ju rafet moy sa wayjur
1: allahu akbar
0: wal khamadi ci ñom bu len tontu wala takhul lahumu uffin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال ايبا
1: احسن
0: القران لو بخون تي وقد ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
1: الله اكبر
0: واما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما
1: فلا تقل
0: لهما اف ولا تنهرهما
1: الله اكبر
0: وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه
1: الله اكبر
0: وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا كوكو موم كومبورتمون بيغا ورا يوري نيوم امام كو كير خامل نو ديم
1: كون بلا نغي ген سي مبدمي
0: دي
1: ام جيكو بو ام رابور مبدمي
0: دا
1: فا ام جيكو بو ورا اكتيفي
0: ورا بريزانتي سي ديغنتي ياي اك سا باي سي بير كيرغي دابور
1: سبحان مومي وي جيكو بي
0: نا يالا كات نانا غناو مان كات ياي اك باي
1: ديسان ا بروميير سيرغني
0: بابا ياي موي بابا ياي غناو يالا ياي اك باي
1: الله اكبر
0: يالا موني بو فكي يالا ديف نغاي دوندك نيوم كين كي ماغيت ولا كو غوركي ولا جيجين ني نيك اك ياو امام دا فا ام نوي ورا دوندك مام سو ويجور و ديم با ماغيت
1: ديسان
0: koko dafa am no wara jeuflanté ak mom c'est très important parce que yow da ngay jema fay bor bi mais mëno fay bor bi
1: kon yembul ak ñi nga xamantene imam bu nekké europe sen parents buñu commencé jëm mak dessa ñewutal
0: la lan ofine yobulen ci duwarul ajassa
1: mais ay maison de ki ñu xar dé
0: ah ñu xar dé islam waxut lolu islam daf né mak dañ koy jégué mak dañ koy topato parce que dafa soxla wétal
1: ndeysan
0: imam li gëna metti ci aduna té kenn duko xam fék yaangi am sa katan di jog di fayal sa soxla doko xam
1: ok
0: mais imam nga dem courant jog di régler yeb bopom tay mu dem ba famu tok munu fay bouger
1: allah akbar
0: imam koku da fay soxla assistance
1: rien soxla
0: assistance normal lol nak way jur way ima yabul ghanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma dego al-quran
1: isa
0: so le yalla dimbalé ngay dund ak ñom ba kenn magget ñom ñaar ñu magget wala kenn magget cha fala taqul lahumu uff bu len wax ñaari bat
1: ndeysan aha
0: parce que may ma ndox ma nan bima ñaké mëna jog out dem ci frigo bi jël ndox la koy wax
1: oui
0: mais bima may katan man duma yoni ken ndox
1: ndeysan
0: waye may ma ndox defal ma nangam parce que mënu tubako lim lay demander imam lolu mo lay lijeel ba nga ran ko offin
1: la khawlo wala khawti te lolu baka bu graw lo
0: te faté nga yow ya ko ñaké te liga ya ko ñaké
1: tu été dof
0: waif ba nga nekké lire
1: mëno sa wax
0: mëno lo sa bop dara mëno wax mëno def dara dañ la assister kon su demé ba tollu fam fa nga tollone imam mi jëmala fay bor bi
1: kon manam bul bi day tourner
0: bul bi day tourner
1: manam say wajur yow da ngay mag ñom ñi mag
0: ñom ñuy gëndi yow da ngay mag di dem ñom ñuy mag
1: am doole ñom ñuy new doole
0: gëndi new doole
1: bi nga nekké xalé yow da nga don gëre da nga jull new doole di gëndi am doole
0: gëndi am doole
1: ñom ñu lay suggéré
0: ñom ngay gëndi am doole ñom ñuy gëndi ñak doole té ñom seen doole yépp yow lañ ko liggéeyal
1: man li tax ñom ñi ñak doole ngir yow nga am doole
0: ngir yow nga am doole kon sa doole joju ñoko mom
1: ndaysan al walad min kasbi abi
0: kon wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima
1: ndaysan
0: way wax ak ñom waxal ak ñom wax ju bax wax ju tedd wax ju dal
1: man dum la jox 10e
0: ay wa
1: mbok yi karamati xatu yedi cheikhul khadim dara dana tan ay jikko ngir magal gi amna ñu bëre imam ñu ci yoon bi man dum la jox 10e jikko bama jox sax yow
0: al wafa'u bil ahd
1: moy lan
0: moy rendu yu may joxale joxante ak yow da halanti
1: mais
0: na koy matal imam
1: ak moy sam ko leré
0: pose rendez vous khulful wa'd serigne touba waxon nako demb khulful wa'd
1: moy lan
0: pose rendez vous
1: allahu akbar
0: al wafa'u bil ahd
1: way
0: pose rendez vous awfu bil ahd in al ahd kana mas'ulan
1: moy fi lan
0: matal len ko leré yi parce que ko leré yalla moné dafa bok ci lima len di laj yomal khiyam imam ñak matal ko leré da fay bloquer yow encore
1: ah
0: way da fay bolé ko développement
1: parce que bunu signé ay accord
0: waaw
1: wala ñu depo ci ay cadeau
0: waaw
1: ñi ne doxale réew mi
0: waaw
1: réew mi ñi la war démé
0: accord yi ni la
1: waaw
0: na ci ñep respecter pour dox ko respecter ko imam kenen ku ci fausé rek
1: bolé ko ci ben doctrine bu lèr
0: way
1: sénégal fi la wara jëm
0: mais réew non lañ ko wara doxale
1: way ñu xé rek jaxassé carte yi
0: depo carte yi so ba imam kene jaxassé nga yifi kene xawatu lu mu démé wati yalena awfo bil ahd
1: ah moy lan
0: innal ahda kana mas'ula dalen matal colori accord yi ak lepp dalen ko sam
1: ni sam cadeau yi
0: samalen cadeau yi
1: très bien mais bala mi dem ci amna contrer amna al akhlaq allati naha anha al qur'an
0: aywa
1: bala mu ci ñew animation donc

0: d' accord.
1: waaye waaye bu oto bi bul sarsee ba pare. am na ñuy contrôlé.
0: waaw.
1: am na ñuy contrôlé bu fekkente ne léegi da ngaa fay loo xam ne waroo ko fayu.
0: waaw.
1: am na sanction yu ñu lay teg. mais joxewuñu ticket. ticket yooyu xam nga Omar Momadou Diallo waxoon na ci.
0: waaw.
1: waaw si léegi dañ lay fayee ko 100F.
0: waaw dëgg la.
1: pour client bi ñu fayee ko 100F kooku ñun laa ne ñun duñu ko def. ñun danañ oto bu départ danañ jël jëw 100F. 100F yooyu. dañ koy dajale ba mu nekk ay million. waxoon naa la ni ordonnance sévère yi ci la nekk.
0: d' accord.
1: sévère bu génn àdduna ci la ci lépp ci la nekk. sévère bu soxnaam génn àdduna ci la nekk. seen ordonnance yëpp ci la nekk. ku ci génn àdduna tamit sa soxna ne waxoon naa la fii ni la. 100F yooyu ñun ñoo ko yorul dépense am pendant 4 mois yi muy muuru.
0: d' accord kees seen kees
1: ñoo ko yorul dépense am. am na fi tamit ñoo xam ne dañuy dawal ba retraité.
0: waaw.
1: liggéeyatuñu. mat nañu danañu mat 15-20 personnes. bis bu set bu ñëwee.
0: waaw.
1: ci garage yëpp laa la wax de ci Sénégal yëpp. kooku moom ci sévère rek laa ko gis. heure boo ñëwee danañ la jox dépense.
0: d' accord merci.
1: kon ñu ngi lay sant baax di la.
0: merci beaucoup Ablaye Diop on est content. mu ngi ñu woowee Louga ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir. yéen a ngi forum sur l' actualité Radio Sénégal International tey ajuma la antenne libre thème au choix. am na ku nekk ci ligne bi allo.
2: waaw salaamaaleykum.
0: Binta. waaw
2: tonton Aline.
0: naka affaire yi waay.
2: waaw bu daggee rek nga xam ne xam naa dama xaw a yàgg si ligne bi.
0: waaw kon gaawal Binta gaawal bu fi sax. tardé sa bopp
2: tey ver Ablaye Diop bi laa koy def. xam nga booba damay noonu tànn làmbatu rek moo tax.
0: ayca
2: ay maa ngi ci ligne bi.
0: ayca.
2: waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax di soññeewaat si rajo bi ba léegi nag rajo RFI bu Bakel bi.
0: d' accord
2: léegi ñi nga xamante ni ñoom ñoo yoroon wàllu émetteur yi te léegi ñooñu dañ ko arrêté ñu nekkaat ñeneen yoraat ko nañ ñeneen ñi ko yoraat ñu dees ñi ko yoraat nañ ci dimbali auditeurs yi.
0: d' accord
2: nañ ci dimbali auditeurs yi.
0: d' accord
2: waaw tey dama ne tey moom àjjuma la antenne libre la.
0: voilà c' est ça.
2: waaw man de ba tey sax lu jëm si màggal gi laay wax rek. ne ñaar yàlla ñëpp ak seeg jàmm rek. ñi nga xam ne ñëwaguñ ñu ak seeg jàmm.
0: amiin.
2: ba pare tonton Aline lim waxoon naa ko si suba dama koo bëgg a waxaat.
0: te
2: mbirum jumaa ji si mbirum jumaa ji ñi nga xamante ne ñoo nekk ci buntu yi muy waa xadimatul xidma ñu jox leen liggéey bi ñuy saytu buntu bi. ñi nga xamante ne comme di ñuy ziare ji di summi seen dàll yi comme ça tey jii da ngay ziare tonton Aline nga dugg ci jumaa ji ñu summi sa dàll yi mais boo summee dàll yi boo duggee ba ci biir tamit. booy ziar da ngay jël dàll yi tegaat ko ci kaw kara yi wala am na ñoo xam ne sax classe bi ndamee ngi dañuy jël dàll yi teg ko ci kaw mukket bi. te xam nga tey jii dàll moom bu fekkee daa jël sobe nga dugal ko ci biir jubaa ji. soo ko teg rek dafay bàyyi sobe.
0: bien sûr.
2: léegi bu ko bu ko defee ku mën a yóbbaale am mbuus ci say dàll. nga dugal ci say dàll. dugg ziare booy génnaatee nga sol say solaat say dàll.
0: d' accord
2: ndax am na ay affaire yuñ defar yuñ daaj sax yu mel ni genre étagère yuñ dugal def ci biir. mais xam nga rek ñëpp bokk ñu yam. ñëpp bokk ñu yam te nit ñi tamit buñ dee ziare ñuy ñaanal borom bu ñu ziare ñu tudd ci barab yi nañ ñu leen di ñaanal. ndax tey jii nga dem ci ab barab moo xam barab boo mën a dem nga toog fa di ñaan yow yaa ngi ñaan yàlla na ma yàlla may xéewal yàlla na ma yàlla may yàlla naa tukki yàlla naa am wërsëg lu ne nga ñaan ko te yow ki nga xamante ni moom nga toog jàkkaarloog moom di ko ñaan. yow ñaanaloo ko dara.
0: d' accord
2: te tey jii boo toogee war ngaa def fukki xulwaak benn ñaanal ko ci ki nga xam ne nii barabam ci moom nga toog wala nga def fukki xul ñeen fukki xulwaak benn wala nga def sax téeméer ak fukk ak benn.
0: d' accord
2: waaye sama classe yi dañuy dem ñaana ba doyal te xoolal duñ ñaanal sax ki nga xam ne ci moom lañ toog. te nit ñi ni gis nga doomu aadama yi yàlla dafa dogal ñëpp soxla ñaan.
0: bien sûr
2: képp koo xamante ni képp koo xam ne dëddu nga rek soxla nga ñaan.
0: c' est clair
2: ndax bu doon bu fekkoon ne ni kenn soxlawul ñaan tey sëñ bu mag bi ba ci sëñ bu mag bi ban daataan nelaw bind na xasida bi muy dund bind na xasida gu ñu wax xasida sindii di.
0: waaw
2: xasida googu da ci doon ñaanal boppam di ci ñaanal boppam bay ñaan suñ borom musal ko ci ay mbugalu bàmmeel ak xat-xat yaag ay jafe-jafe yeeg yooyu yëpp da ko doon ñaan. kon nit ñi buñ ziare gee nañuy ñaanal ñu fa tëdd. waaye ñaanal sa bopp ba pare bàyyi ñu fa tëdd loolu dëgg la da nga ziare ñaan sànni xaalis bi dëgg la dina jëriñ dara ndax buñ paree ci biir dëkk bi lañ koy dugalaat waaye ñoom ñu fa tëdd ñoom ñaan gi moo leen amal importance. ñi nga xamante ni ñooy nekk ci barab yi tamit am na ci ñoo xamante ni nii tamit dañ ci indi yenn saa yi nga gis koo xamante ni danañ ko dugal koo xamante ni nii la tax ñu ko fay dugal lum.

0: manam gadda gi man nañu wax ne ren moy 111e édition waye buñ ko xol ci atom tuwab moy 109e édition wala 108e édition kon fofu amna confusion bo xamne leg leg dañ koy faral di am moy japp ne bis bi dañ ci fatelu ko tukki bi nga xamne mom la serigne bi tukki won alors que serigne bi lim diglé won moy santé lako boromum ci bis bi nga xamne ci la xéewal yi nga xamne mom lako serigne borom jox mu xéewal yu bare bare bare yo xamne kenn xamut num tollu ci la tambalé dotti ko ci kawam kon lolu moy magal gi ci bopam
1: alors lolu ñu koy def ci bisu fukki fana juroom ñet ci wéru safar 18 safar bi ci ban waxtu lañ ko mëna def ci suba si ci ngoon gi ci guddigi ak naka lañ koy def
0: serigne bi mom sakkuluñu waxtu waye jëmmi bis bi la wax bis nak buñ ko waxe mi ngi tambalé ci timis bu joté masalan buñ né suba la masalan buñ non suba la magal gi tay bu timis joté ci le 18 safar tambalé ba suba nga xamné buñ noddé timis nga xamné fala bis bayam lool moy bis ci l'islam moy tay bu timis joté ba suba ba timis di jotat lool moy bis kon digënté bobu yépp le suñ borom le serigne bi sant ñu ngir ñu sant lako ci boromam ama nañ koy défé nak lool mom serigne bi mi nga xamné moko diglé mom lam diglé won moy ñu berné ndax dañé won buñ ci xép ginar waye buñ ci yëm li nga xamne moy gilem nit ki lepp lo xamne am nako rek nako wajal lélé ko ñi nga xamne ñoy nit ñi té yéena ci santé le sëriñ bi boromam waye ki nga xamne moy sëriñ fallu mi nga xamne moko indi fi ci Touba mom amna num ko léralé ginaaw berne yoyu yokkat na ci ne ñuy sant yalla ci jaamu ko mo xam julli la mo xam manam jang alquran la mo xam jang qasaid la mo xam ay zikrullah yoy yep seigne fallu moñu ko leral ginaaw bi nga xamé ne indina magal gi ci 1947 fi ci touba xamal ñu ne ni la sakko ngir ñu defé nuko kon kep ko xamné jugé nga barab bu man di doon ñew touba ngir ne da ngay santalé seigne bi boromam ginaaw berne yi na xamné jaamu yalla ndax jaamu yalla dafa bok ci cyant ndax nit ki mom sante yalla bokku na ci nim koy defé moy ciirem yi nga xamné mom lako suñu borom jox lepp mu jëmele ko ci suñu borom té lool nak la ci ëpp solo moy jaamu yalla yi nga xamné suñu borom moko faratal ci suñu kaw
1: nit ñi rek ñokoy def est-ce que dafa yam ci tarixa ci yoonu murid wala ci julit ji kessa lay doon wala képp kuy doomu adama mën ngay tabbi ci magal mën ngay magal
0: señ bi dé bamuy wax dañé képp ko xamné sama mbégam la lool nak yaakaana yaatuna waxul rek sama waakar waxul sama njabot waxul sama talibé waye képp ko xamné sama mbégam la san ma sakuna ci mom sa yo xamene bis bi delusina mu santale ma sama borom kon dal kep ko xamne rek serigne bi yang koy bege te japp nañ ne kep koy julit wala kep ko xamne nit nga sax yaangi bege serigne bi bis bi sa yu ñewé boko mané nga santale ko boromam inshallah ñariñ de dana delusi bu baaxa baax ci yow
1: alors serigne touba khadim rasoul bi nga wax moko ñëk defal bopam atum 1918 1921 bi ñu ñëk wax ndiarém biñu démé ba jamono serigne fallu indi ko fi ci touba mbacké tay ji est ce que touba rek lañ wara magalé wala ci bëss bi 18 safar nit mën na ko défé fu nek fu la mëna fekk
0: wa xam nga serigne bi mom lim diru bim ko diglé baba mi fi juyé lepp manam mouride yi fuñu massa nek rek fa lañ ko da défé bobu serigne bi mi ngi ndiarém waye da wuñ def sa yo xamni bis bi ñew na ñepp tak seeni bagage dem ndiarém waye fu am mouride nek rek mom fa la ko da défé serigne mourid moussaï bim fi nekké it noni non la ko wëyelé won serigne fallu nak man nañu comprendre contexte bi nga xamné mom la nékkon ba tax mu indi ko fi nga xamné moy touba ndax jamono bo ku ne xamné moy de communication yombul té muy kilifa mbolo mo xamni ñi ngi commencé di yaatu jamono serigne bi yaatu won na waye jamono serigne mourid moussa nonu waye jamono serigne fallu gën na yaatu koy soxla na muy diiso ak ñom di wax ak ñom naka non nit mi ngi won ci construction juma ji te faaw mu am événement bo xamne dana dajale mourid yi ngir mu doon soñ bo xamne dana leen ko soñ ci juma ji nga xamne mom la doon liggey kon ci xeyna serigne fallu lolo taxon mu indi ko touba kon dal li ciosan moy fep fu ab mourid nek fep fu ab julit nek rek man na fa magale touba te moy li nga xamne moy li am ndax bis bi bu ñewé fo dem ci aduna rek da ngay gis ne mourid yi ak julit ya fa nek ñang koy magal bu baaxa baaxa
1: gis na magal gi bu jotté nit ñi dañuy joggé fu ne ci aduna ba biti rew di daw di ñew lolo ndamal señ bi le ndax mën nañ wax
0: bu baakha baakha baax ndax serigne bi yaakarna dekk bi nga xamne moy touba nga xamne moy dekk bi mu gëna bëgg ci kaw suuf te lolou wax nako ne manam fim gëna bëgg ci kaw suuf ginaaw makka ak madina ndax sangam ba waye fim gëna bëgg fi ci rew mi moy touba kon bu fekke ne ki nga xamne moy khalifam di serigne fallu wotel nako ab bis fi ci touba julit ñi di joggé fu nek wala mourid yi di joggé fu nek di ñew lolou ndam la ci serigne bi waye ndam la ci yoonu mourid waye ndam la ci rew mi ci bopam ndax événement bo xamne man nañ ne ci mbonu musulman manam ludut aj mak sax li dajé fi dajé wu fa nga xamné moy événement bi gëna mak ci l'islam man nañ né li fi dajé wut fenn lolu ndamul sénégal la ci bopam wayé ndamul afrique la ci bopam
1: ñi ngi and ak serigne sambousso abdoul wadout

neko ka bax kon yalla sant na jamam jamitam biko yalla maye xiwal be mu dugg ci islam may ko ay xiwal ci alakhira be mu dugg aljanna sant na ki ko ginde nan alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah kon mu ngi non ñentelu cyant bi nak mom lañu wara def moy jam defal la ñek nga sant ko comme tay ñek bi nga xamantene mom lañu señ babakar defal babakar diop dañuy defal ay ñek ñu ne ko ay way jerejeuf babakar diop kon ñenti cyant yoyep yalla neena moko mom moy minhu lahu yalla sant bopam minhu li ghayrihi yalla sant bindefam min ghayrihi lahu bindef sant kiko bind min ghayrihi li ghayrihi bindef sant bindef yep yalla moko mom yalla sa dana wax ki hadithul qudsi abdi lam yashkurni illam yashkur man ajraytu ni'ma ala yadayhi yalla defal la ay xiwal jaarale ko ci bindef nga sant bindef moma bay yalla yalla ne santoma motut abdi lam yashkurni santago bala nga sant ki nga xamantene mo la defal xiwal ki la jappale ak lu mu na don nga ne ko jere jef nga tek ci ne alhamdulillah bu ko defee cyant bi mot señ mam señ fallu neena alhamdu mbollem cyant yi ñent lillahi aji saxla ñel yalla yalla moy kan mam fallu mu ne yalla moy alladhi moy ki xamne tafarrada moy wet fi mulkihi yalla moy cap ci yalla moy capatuli yalla moy kenn qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu mo lol motax mam serigne fallu ne tafarrada mo weto bi mulkihi ci nguram ko gis rek ngur mutlaq yalla rek ko mom waye ngur go xam dañ na amerique la yem ak ngur go xam dañ ne france la yem angour go xamantene de ngamam senegal la yem lolou mbinde fa koy mom yalla lepp walillahi mulku samawati wal ard mam serigne fallu lo wax mune tafarrada mo weto fi mulkihi ci ngolu mutlaq wa baqahu yalla rek ka fi dess lol nak yep ay alquran wa yabqa rabbuka lepp lu nek ci asaman ak souf day halku yalla rek ka fi dess mam serigne fallu ne wa taqaddasa yalla mo sel watanazzaha yalla mo set ah lolou nak wax fallu galas mbayu bayu mben yalla mo sel moy gis nga doomu adam bala nga xamne dal du dara te kone do dara mu mer mbam man na nek at de sangout te nga nek ak mom ci bereb waye doomu adam ay fan doto mo na nek ak mom selut liko waral moy commencement bi daño ne sobe la alimna bi talib ko wax amna ñeneen ñuko wax wala ummu habibatam mo ne sobe la amna ñu ne wax leneen te su fekenteene fatuna itam nek na med te itam mu ngi umb lo xamantene sa yu genné lolu mënul julli te gis nga ko lolu mo waral sel yalla rek ko jago setal ahlul kitab bañu waxe isa yalla la yaayam yalla ya yalla la yalla ne kana yakulani taam isa ak yaayam dañuy lek ñam xam nga lolu wax la a doyna war imam cheikh mustafa ñang ca tayba imam cheikh alhaji ndjay ca mbacke lolou wax la gis nga nit ki bu lekke be sour bala ñaari fan il faut mu bëgg wet lolou mu lekkon am fum ko soti te dey teju lolou ko sel du ko def te yalla neena lolu isa de koy def yayam de koy def boy kana yakulani taama

0: kuy def yalla kuy yalla mom du def lolu moy taqaddasa yalla mo sel wata nazahati mo sel fi azaliyati ci azal batu azal imam njay moy li amone avant asaman ak souf di am lolu moy azal ma qabla al kawn moy azal yalla mo sel fala aynun det bet tarahu diko gis lolu nak hadith la belegi yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci riwaya bo xamantene ñewna ci ibnu majah innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu do len gis yalla sudul ci beut sudul de ngeen fatu ibnu umar indi wat ko ci hadith ne yawmal qiyamati awwal yawmin nazarat fihi aynun ila allah tabaarak wa ta'ala lolu moy mbir mi kon ibnu umar neena yonent bi neena yawmal qiyamati la beut di jek wax yalla gulet yawmal qiyamati awwal yawmin nadrat fihi aynun ila allah tabaarak wa ta'ala kon mam seigne fallu neena fala aynun det beut tarahu diko gis yalla mom hakama mo atte bi mulkihi bi hukmihi ci attem yi fi khalqihi ki minde fami yalla mo atte minde fi jefandiko sobarem lol nak dina ko leral legi kon fala mu aqibal li hukmihi li yalla xessa dogal ken munu ci dara yalla atte be pare am benen way mune day atte wat li al yalla atte mam serigne fallu ne fala muaqibal hukmihi wala rada amul kenn ku mune delo li ma qadahu yalna yi jam ku yalla dogal ne tay da ngay fatu ken munu ci dara kon mu ngi leral lek mo ne hakama bi hukmihi ki li yalla atte ci mom qasama yalla mo atte yalla itam mo seddelé al arzaqa wursigi ne ki de ay milliards lay am wal ajala ak digi ki de ay at yu bari lay am bayna ibadihi waye nak ki de wursigam day xat ki de ay fanam day gat mam fallu neena yalla moko def ki itam mu delu ne hada ki manahu moko tere yalla mo dogal lol nako nangu wa hada ki atahu yalla moko jox amna ku xey dundu be fatu amul kir amna ko xam bamuy fatu lamu bay ci ay kir xamatuko mam serigne fallu lolou yalla mokoy def wa hada ki as'adahu yalla moko texel comme babakar wa hada ki ashqahu yalla moko texedil comme abu jahlin ak ñi melni mom mam serigne fallu ni ahmadu ma ngi sante yalla ala ma a'ta ki lo xamantene yalla moko maye man de ma ngi deko tiant wa ashhadu ma ngi sede an la ilaha mulku ñu jaamu ci deug illa allah kudul yalla wahdahu yalla dal la sharika det bokale lahu ñel ko wa lahu ñel ko ma ngi sédé bu melni sahadatan ashadu sahadatan lolu moy maf'ulul mutlaq waxon na len liko yalla may ci adab liko yalla may ci lu ak balaq mbindof munuko am kon ala kulli hal shahadataman sédé ko xamantene shahidaha sédé nako bo xamantene dana dem be yablu dina mana ag ci sédé bobu munahum bitam lolu mako def wa shadu ma ngi sede man serigne fallu an sayidana naka suñu sang muhammadan muhammad abduhu jaamu yalla la wa rasuluhu yonentam la koku moy kan mam serigne fallu ne muhammad moy sayyidul anbiya'i ku yonenti moy sa sang sallallahu sallayna yalla dolli xi wal alihi ci mom wa sallamati mudulko musal wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak sahabam alihi moy sahbihi moy alihi waye ñom ñi jang balagha dañuy wax ne suñu ne alihi ne sahbihi alihi dang koy def ñako gem te bok ak mom deret sahbihi ñako gem te bok ñom ak mom deret waye ben bu ne sambay bacc su fekkene bu wet rek labal ma labal bi dess kon usalli la waxon muy indi wat nas maf'ulul mutlaq salatan julli bo xamantene wa salaman ak selmal bo xamantene ñaar yoyu daimayni dañuy dapatiko mam señ fallu ne julli na selmal ci yonent bi selmal ak julli bo xamantene mu ngi dapatiko daimayni mutalabidimayni te dañuy and rek di silsila be yawma ila yawmi ardihi be yalla di garal jami walikahu ak bes bi nga xamantene ci lañuy tesek borom bi mam señ fallu mu ngi wax ni kon lan la mam señ fallu wax ñu tenku ko mune santina yalla mi nga xamantene mo weto ci nguuram gi santina mam yalla santina astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi wolof lelem wax kalimatul kufri te du ko yek lam yalid walam yulad yalla jurut amul ndey amul bay kon du am set kon mam yalla ken du ko wax bur yalla lañuy wax lele nga deg sa ñukoy jangal xele yi mam yalla dañuy walangaan ngoqi ngoq dedet nelen bur yalla dañuy walangaan ngoqi ngoq lam yalid walam yulad muy amé set mana ki yalla ki ne yalla amna set mam yalla ana ki yalla amna dom ñoyem kep donte nak day ke day xass ke te waru ko xass nak kon mbir yalla kon bur yalla lañ wax mais mam yalla ken du ko wax yalla mo sel ki nekkam bi mu nekkon awa asaman di am yalla but du ko tege fi ci adina yowmal qiyam lañuy jëk gis yalla mam señ fallu ne yalla mo atté ci jammam yi té lu ko neex la def té amul kenn ko xamantene moy atté wat li yalla atté yalla lepp lo xamantene nam nako be atté ko kenn munu ci dara yalla mo wërsegal mbindef yi yalla mo dogal fanni am ko xamantene wërsegam dafa yaatu am ko xamantene wërsegam yaatu am ko xamantene fanam dafa guddu am ko xamantene danika bala juddu fatu ki yalla tere nako ne ko di nga dundu be de te do tek teylu yas ke nak ne li nga am ci ay keer barina yalla mo taxedil ki lo ci man dara yalla moy taxel ki ku melni kep ko xamantene top na yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mam señ fallu ne ma ngi sante yalla ci li nga xamantene mom moko may jam yi may mako ma ngi sante yalla ci li ma may kon dama adama day sante ndax sante dafa jafé qalilan min ibadi yashkur mam serigne fallu ne ma ngi sédene amul kenn ku ñuy jamu ci deug kudul yalla mom rek lañu wara jamu te kenn warul bokale ak mom sérena ci mom sédé bo xamantene kep ko xamantene sédé nako sédé bobu dina la jox sama bet ma ngi sédé ma ngi wolu ma ngi déggal mam señ fallu lan la mune muhammad sallallahu alaihi wasallam jaamu yalla la té yonentam la té moy sang mbindef yi sallallahu alaihi wasallam ma ngi julli di selmal ñaari julli bo xamantene selmal bo xamantene ñom ñaar dañuy dapatiko and be yowmal qiyamati bis bi nga xamantene yalla ci lay garal jam yi nak fey len lolou la mam señ fallu wax ndax luga bi dañ koy soxla kon mbok yi ñu ngi nuyu mbay cissé ciet fi nga xamantene moy touba mune fa ya ayyuhan nas ay yeen nit ñi mam señ lo wax mune awsikum ma ngi len di deunk bi taqwallahi ci ragal yalla mam señ fallu faqat ci deug fa za takhiza man ittaqahu kiragal na yalla wa uhazirukum mangi wattu lolen anil maasi ki moy yalla yi ha lolou boko don tenk nel xam nga doomu adama mën na def ndigal waye doomu adama limu munut moy bayyi tere lol motax ay yuhannas yen nit ni usikum bi taqwallahi kiragal yalla faqad faaza taxina man ittaqahu kiragal na yàlla ba bàyyi tereem. O waxadirukum maa ngi leen di wattuloo anil maasi. Sénégal raw na ñëpp ci def ndigal, waaye Sénégal fi nga xamante ne moom la ñu mënul mooy bàyyili yàlla tere. Maam Serigne Fane, uhadirukum maa ngi leen di wattuloo anil maasi ci mooy yàlla yi, bàyyi leen mooy yàlla. Mooy yàlla day andi musiba, day indi balaa. Kon nag ñëwoon nañu be Serigne Fallu ne yaa ayuhan naas usikum bi taqwallahi faqad faaza man ittaqahu. Serigne Fallu ne ku ragal yàlla texe. Wa yuhadirukum anil maasi. Maam Serigne Fallu, Fallu balas Fallu galas mbaayu mbeen nee na bàyyi leen mooy yàlla yi, bàyyi leen jëw, bàyyi leen rambaaj, bàyyi leen nekk alalu jàmbur. Comme ni nga ko lax day waxee daal, wa yaxrumu ala al mukallafi al kazbi wal ghibatu wan namimatu. Bàyyi leen fen, bàyyi leen rambaaj, bàyyi leen xool jigéen ñi, bàyyi leen saafanteeg koo xamante ne daganul ci yow, bàyyi leen yéem jëf. Kenn ku ti ne ko li na ko yàlla jox na ko doy. Lii mooy wa yaxrumu ala al mukallafi al kazbi wal ghibatu wan namimatu wal uzbu. Bàyyi leen gistal, bàyyi leen gis keneen. Li ko yàlla defal nga gëmm ci li la yàlla defal. Maam Serigne Fane, wa huwa dirukum anil maasi. Soo ko doon topp, al manaahi am na téere boo xamante ne lii rek lañ ci bind li yàlla tere, rek lañ ci bind nañ bàyyi léppam. Yont bi daana wax ne bu ma leen digalee dara sallallahu alayhi wa sallam, seet leen seen kemm kattan ngeen def ko ca, waaye lu ma leen tere léppam ngeen di bàyyi. Ida amartukum bi amrin faatu minhuma stataatum wa ida nahaytukum an amrin fajtanibuhu. Maam Serigne Fallu ne kat ci dëgg-dëgg xaaba sooy na, perte na man asaa ki mooy na mawlaahu yàlla tabaraka wa taala. Kon nu ñuy def, Maam Serigne Fallu ne walaadimu na ngeen taqoo taatahu topp yàlla, fa fii taatihi nekk na ci topp yàlla ridaahu ngirimal yàlla. Wa anhaakum maa ngi leen di tere an ittibaail hawa bu leen topp bànneex. Alquran nee na wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naxa nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almaawa. Maam Serigne Fallu ne bàyyi leen topp bànneex. Maam Serigne Fallu ne faqad dalla, perte na man ittabaa ki topp na hawaahu bànneexam. Ki topp bànneexam de alku na, ndax moom daanika topp bànneex mooy topp xërëm. Loolu moo ko waral. Wa aamurukum maa ngi leen di digal bi taajili tawbati, képp ku ci defoon musiba ngir rëcc wala yaa ko teyoon gaawal tuub ko kat. Sax paaseegul ndem ñaari waxtu ñëwut. Gis nga doomu aadama lu mu def ci njombe, doonte dafa rey hamzata wala mu def lu toll noonu, mën naa tuub atanke nekkul ci sukuraat, yàlla nangul ko tuubam. Mën naa tuub atanke jant fenkewul fii ci sow jëm ci penku. Kon gaaw leen ngeen tuub avant ñaar yooyu du ñëw. Gis nga nag su fekkeen defuloo ko bàyyi ba dee ak si ngay tuub, al aana lañ lay wax qad asayta wa qad asayta min qabl. Kon loolu la sharia di wax. Léegi ngay tuub, ah lu teewoon nga defoon ko démb. Kon Maam Serigne Fallu ne wa amurukum bi taajili tawbati qabla an yabluga lu njëkk di am al ajalu muntahaw, gaawal tuub avant sa fan jeex, ku sa fan jeex sa tuub jeex. Kon gaaw leen tuub, tuub leen jëm tuubu ilallahi qabla an tamutum. Maam Serigne Fallu ne wa alamu, xam leen ne yaa ibadallahi yen jaamu yàlla yi, anna man zakarallah ku tudd na yàlla ci mbooloo mi ci suuf. Zakarahullahu yàlla dina ko tudd ci mbooloo ma nekk ca mbooloo kaw ma, te loolu mooy almuqarabina. Maam Serigne Fallu ne wa ma tuqaddimu, loo leen joxe li anfusikum ñeel yiw min xayrin tajiduhu indallah. Kon loole loo mën a def rek ci xeetu yiw. Kon jàppale leen miskin yi ci màggal bi, jappale len ñi bëgg dem ci pass bi jappale len len ci yere yi wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah jappale len doomu adamay ci lek ah lek de ñam de yalla def ci wax lo xamantene alquran moko ñëkke wal imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran ñi nga xamé ñoy jël seen ñam diko joxé té loolu bokk na ci ponki magal yi nañuy koy def non xam nga lan la ci mujju fa waqahumullahu sarra dhalika alyawm wa laqahum nadratan wa sururan wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira kuy joxé lam ñam yalla dina la fegal musiba yawmal qiyamati da nga waddo al harir kabir al janna lolu mo waral yonti bi bimu gadaye ñew mak madina baye ko makka lamu ñeek wax moy atimu taama wax jojum seigne abdul qadir jailani makoy firi ben tip bo xamantene jox nga ko miskin ni mu tollu moy tabaxal nga yalla junni jaka te yalla ne kuma tabaxal jaka bu tuti betol ni tagu petax am nga kër ci aljanna kon nak alhamdullilah rabbil alamin kon mu ngi nonu sante len yalla wama tuqaddimu lelen jital li anfusikum min khairin tajiduhu indallah limuy wax rek moy alakhirah limuy nangi moy bagage buñu jital yo kay dang koy jital awa ngay duggu alakhirah way su fekken dem nga alakhirah ne na ñew wala yaangi ci sukurat ne na ñew dara dotul ñew dañ koy donu de te suñ ko donne itam yalla nañ ci def lu bax wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah kon mam serigne fallu ne wahdaru wattu len ma lepp lo xamantene wahdaru ma danakum lepp lo xamantene de len di takal na ngeen ko bayyi kon wama zanakum hadhihi fa innahu zamanun wa wahdaru ma zamanukum mam serigne sen jamono ji tay nekut lumoy lututi ma zamanukum hadha fa innahu zamanun sen jamono ji a lima ci meuna wax den jamono la bo xamantene xalla newna lan mo new khayruhu li nga xamantene moy yiwam jamono joju ngeen nek qalla khayruhu wa kasura nek ngeen ci jamono jo xamantene kasura bal barina balahu ay balam kon na ngeen gor gorlu be aduna dulen nax amna ñu bari sax aduna nax na len ndax wastaghala demna be soxlo kullun minna kep kenn wala ñepp bok bi talabi dunya ko gis rek mu ngi xey ku xey rek boko sete mbiru adina la waye guddigi danika de don nelaw wa ghafala tekh sagan ñan ñoo sagan al ghafiluna way sagan yi alil mawti ki fatu mom kay suba ma def ne dewen ma def ne dewen jeg ma def ne te yo xamulone tay man nga tay nga dem al akhirah kon wa ghafala al ghafiluna anil mawti kon doomu adama fa salli salata muwadda mam seigne fallu ne bo julle nanga fateliku de xamne bo julle tisbar awata kusan de mon la fa fek kon wa ghafala ghafiluna anil maut la hawla de katan top yalla wala quwwata illa billahi luma ci yalla wa sara mujuna adinu din ghariban muy ajitu muranke kama kana kamu nek mubtada islam de dafa commencé won tumuranke ara ayta ladhi yanha abdan iza salla comme ci bu jek bo don julli dañ lay téré ngir tumuranke islam kon wala yusalluna illa fi shi'abi sayyid al haji malik ne tumuranke islam bobu demon na be bobu ge julli da ngay dem be ci alla ba nga nebutu fa surul lolu nga am fitna lolu moy tumuranki islam na commencé té mo né delu sina tay amna ñu bari ñemetu ñu def sunna mu neme ñemetu ñu fessel sunna kon lolu badal islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fa wa asafahu hey way mune sama metit yem na sama metit lu wahuma ko dem ko yem wa qillat hilatahu yemna sama new katan ngir ni ma nek jamu yalla fi yawmin ki bes bo xamantene tazharu fihi al fada'i bes bi nga xamantene yawma izin tuhaddisu akhbaraha lay wax bes bi nga xamantene mo yawmal qiyamati souf si fok mo sa def lu bon souf si taxaw di ko repeter lo mo sa def bindon nañ ko fo yi ñew tasaro ñepp gis ko ya jewon ñu feñal ko ya saccion ñuy lekk la ñu wekk la ko nga indi ko ñu ne ki mo saccion li lepp lo bon lo mo son def yowmal qiyamati boy wuyu yalla tabaarak wa ta'ala te ñepp ay dem deng ko indi kérok ñu ne waaji mo defon jombe bi wa mu ne kérok mam seigne fallu ne sama katan neew na fa ngir katanu borom bi rek ka fay dem li moy toroxlu li moy nango nek jam moy fi yawmin tazharu fihi al fada'i wa tashhadu bis yawmal qiyam nak day sede fihi ki mom al jawarihu comme suratu yasin tank ne ma def loxone ma lal bet ni may gis fo jëm yal nay lu bax bis bi nga xamantene doomu adama day ñew ci cër yi nan ko waaw yaangi ni di wax lo xamantene suma yalla lakke do mucc mune antaqana allah lolu sañu ko bañ yalla ñu wax lo dañuy wax de kon lolu moy na ngeen set bis yowmal qiyam bobu ngeen wattu ko jital lu bax ngir bes boba watashhadu alayna aljawar wal hakim ki nga xamne moy atte kero moy kan wallahu moy yalla tabaarak wa ta'ala moy yalla tabaarak wa ta'ala bes bobu moy yoma bo xamantene la yamliku nafsun wala la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah mam serigne fallu ne yawmal qiyamati yoma bobu la tamliku do mom nafsun ben bakkan li nafsin yal benen ba shay'an tous wal amru mirmi lillahi nyal yalla tabar nyal na yalla tabarak wa taala lolou mo ñew kon ne kenn ku ne set mam abdul ahad neena kenn ku ne da nga wet ak sa borom be yaakar ne yow rek la yalla sak keneen amut ndax wetay ndax do fa gis keneen lolou la kilifa yi wax wa fil hadith ñew na ne arbaun nyenti yi min shaqawati bok na ci mandargati bandargay texedi ñenti ku ko gis xamal ne a war nga gaaw tuub xamne yaangi ci yoonu texedi jumudul ayni ñuy jang alquran do joy ñuy jang hadith do joy koku moy jumudul ayni ku ko gis ci sa bop war nga gaaw ne yalla nang ma genné ci yoonu texedi ñaarel bi qaswatul qalbi do am yermade ci nit ni di lek di nan di faju di waddu faale wo ñi nga xamantene dañu tumuranke lol moy qaswatul qalbi ñewente wo ci mbinde fu yalla irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku yalla tek nat bobu di lek di nan di faju di bumbayu te danika sa xel nekul ci ñi nga xamene amuñu lolou do len ci guest do len di tiompal sax do len ko ci defal kuko yalla def xamal ne sa xol mo melni xeer sax moko tani wal hirs bok na itam ci li tax doomu adama di texe di al hirs modi lan modi xeur yo dal mbiru adina procès rek wa tulul amal ak nak bari loy mebet nangam ak nangam ñenti kuku gis sa bop boy bo tit xamne yaangi ci yoonu te xedi gawal tub wagneku ñaan yalla mu defar la ñaan yalla mu defal la beut bo xamantene bu degge alquran day joy xol bo xamantene bu gisee kutu muranke day toy ak itam nga xer ci sa diine waye ko xamantene diinem lu ci yaq yonam neeku ci adinam lu ci yaq musiba am kenn ku ne deg ko muy jambat lolu musiba la wa fihi aidan yalla tabaarak wa ta'ala ngene inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom bi leeli li yatuba musiun nahari yalla ngir beug jaamam bi be taxna kep ko xamantene amna musiba bu mu def ci becc bi su gude yalla talal la loxone kay tub manangul la inna allaha naka yalla yabsutu moy talal yadahu lohom ak noko meuna tudde rek yadahu lohom budé katanam itam yadahu lohom bi lay likud ci gudi li yatuba ngir tub musiun nahari ki nga xamantene mo def recc recc ci becc bi wa yabsutu yalla moy talal yadahu lohom bin nahari li yatuba musiul layl ki nga xamantene ci musiba yi rek la xiyon su ngon jote yalla ne ko tubal mu wara nak su tedde be gudi dal di japp julli ñaar rakka dal di jeggulu yalla tabaarak wa ta'ala mu jeggal ko li gën ci jeggal yi moy du'aul istighfar moy du'aul istighfar moy allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu lak bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta walla ngani astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayhi waye nonu ngay def la jon nañu seigne souayb bakke waw sartu tub moy lan sartu tub dal moy ku defone lu bon ngay tub mu ngi melni ko xamantene dafa joggi won xalu safara nga yekati tank bi xam nga do ko ci dello mana ko xam de don dox be mu yag ponte ne ko deej be ci xolu tank ba mu yekati ko dere ji sereti xam nga dotu ko fa dello mu ne kuy tuub itam nonu nga koy def waye kuy tuub bo xamantene mana moy dey joggi ponte mu ne deej be ci xolu tank ba yekati wat encore tegat ko ci mune derej koku amul xel moy bo defé bakkar be tuub ko bul ca delu lolou moy li yatuba musiu layli hatta tatla shams kon yalla guddigi yep mu ngi xaar jam yi ngir ñu tuub waye nak tuub tu so dañ koy nangu ni la ko yalla di defé be sa yo xamantene nak jant bi fenk na fi ci saw gempenku kudu tubul won yalla dotu ko nangu walakum yaghfirallahu lana walakum yalna yalla jegal ñu jegal len yeen ñep amin ya rabbal alamin mam señ fallu nonu boko don tenk dal da ngay wax yalla ne lu ngeen def ci lu bax di ngeen ko fekk ci bammel yi te yalla bayileen jamono ji nga xamantene sen jamono ji de yaquna te yaqul nit ñi ñoo yaqku jamono ji yiw yi tutina jamono ji musiba yi barina bi jamono ku xey rek mu ngi ci mbiru adina bayina ñu mbiru al-akhirah jamono yi ñoo am nañu sagan yaakaane sax de amut suba ma def le dewen ma def le dewen jeeg ma def le jamono ji ñu nek islam tumurankena mel nan ne ko mu commencé ndax lele nga bëgg jaamu yalla sax do ko ñëmé ndax dang koy neub ndax am nañu la koy téré bes na ngeen xamné bes bi nga xamantene té ñu fëñal bakkar ya cër yi di sédé ci lepp lo xamantene doomu adama defon nako bes bobu dé sama katan neew na fa ndax ma gaayu borom bi tabaarak wa ta'ala hadith né na ñenti ku ko gis ci bob ñenti ku ci bok gawal genn a suñu tuddé alquran do joy buñ waxé hadith do joy xamal sa xol sa beut dafa wow ko xamantene bo gisé miskin ku amul té nga am sa xel sax du nek ci mom sa yow sa xol dafa wow ko xam da fay xer dem ci adina rek nan subama def nangam di mebet rek yi dal ñenti yi mom xam ne texé di ku texé di rek la ko mo ci jaar yalla nak tabarak wa taala mu ngi bëgg jaamam di tuub bu tuubé mu nangul ko tuub be taxna guddi gu ne mu talal la loxo ne la yow mi defoon bakkar ci beccëg bi tuubal ma nangul la su fekkente ne beccëg ñëw itam mu talal loxo ne yow mi defoon ci guddi gi bakkar tuubal waaye tuub nag ni la koy continuer be do be ñu tej buntu tuub te loolu mooy gant bi fenke ki sow jëm penku yalla yalla jéggal leen jéggal ñu kon mam seigne fallu ñew na nek ci khutba bi khutba bi nak mom doyna war fallu galas mbayu mbeneena alhamdullilah firi won nañ ko alhamdu mbollem tianti lillahi aji sax la ñeel yalla yalla moy kan munazil fadli moy borom ngeneel yi al amir yalla moy aji dundal moy ki dundu nga moy al hayy moy al amir ki nga xamantene moy dundal ku dundu yalla mo lay dundal ku faatu itam yalla mo lay faat wal adl yalla rek moy mandu al zahir bo xamantene mandu bu ne dang mandu bi yalla dene dang yalla moy zisat wi yalla moy borom katan borom katan lajal namrut bamu bewe yalla am katan alako lajal fir'aun bamu bewe yalla moko halak yalla moy zissat wi alqahir yalla moy qahir yalla mo not ci jami ndeysan wi ngay xamne yalla mo not jamam yi mbeur mi fu musa dekk yalla yalla def lay bolé lu gëna soufé ci mbinde fami ñom ñolay rey namrut li ko rey du lenn lu moy yo abou jahlin mi doon mbeur mbeur lu ko rey ay xélé firawna lu ko rey ndox da ngay sét rek lu mel non yalla moy al qahir yalla moy al af yalla moy borom njegal asatir yalla moy sutural kon yalla neena na ngeen suturalante man satara musliman satara allah lahu fi dunya wal akhirah yonent bi moko wax set ko ci tere bu tuddu 40 hadith de len di suturan sutura dafa bax ndax itam ko xamene suturan nga sa mbok julit def na ñaawteef ya ci tek beut mbindef yi teguñ ci beut rek nopi ko bul ko wax su ko defé say ñaaw teef yépp yalla sutural lako djéggal lako lolu moy man satara musliman satara allah lahu fi dunya waye dem nañ ci bi jikko bu bonna nga am décalé bu bon bo xamantene bo defé lu bax mu dal koy neub bo defé lu bon mu dal koy siwal koku moy nit ki nga xamantene mo gëna yees koku mo top ci shaytané koku la yent bi don wax né yalla ma yalla musal ci shaytané mais yalla ma yalla musal ci jaru suu'i décalé bu bon bi nga xamantene in ra'a khayran satarahu wa in ra'a sharran azaahu té lolu yaatu na ci ñepp la amna ci peuple bi amna ci politiciens yi ko xamantene bu defé lu bax nga dal koy neub waye bo bu defé lu bon nga dal koy wéjé nga yaakaane yaangi ci dara te fekk ya top ci seytane ndax yonent bi mo muslu ci yow ngir sa bonay kon de len di sutoralante so gisse sa mbok julit def lu bon nga tek ci sa beut fexel be sutural ko yow mi def lu bon itam fexel be sutural sa bop bul xey diko wax yalla nak te sutura nak moy mbir mi yalla yalla may ñu sutura sayyid al hajj malik wax nako yalla yalla sutural usurna bi sitrikal jamil fi dini wa dunya bila tafsiri mam serigne fallone ashadu ma ngi sédé an la ilaha amul kenn ku ñuy jaamu ci deug ku dul yalla wahdahu mom dong la sharika lahu det bokale wa ashadu ma ngi sédé ana sayyidana nak suñu sang muhammadan muhammad abduhu jamam yabna adama mam serigne fay nuyu fallu galasn bayu mbé néna yabna adama yow doomu adama mahlan ndankal mahlan tension attention wayhaka mahlan mahlan wayhaka attention attention torox nga fo jëm toskane nga fama hadhihi alghafla lan moy tiagante bi nga xamanteni ci nga nek fama hadhihi alghaflatu wal kasalan tayé bi nga xamantene di tedd ba fajar jot nga degg hayya as-salati nga tedd banku ci sa mbag te do dem jakaja yow ku jigentem nga tedd melni waxu ñu la jogal julli ci kër gi yow ya sagan li moy sagan kon doomu adama lu mu def be degg Allahu akbar ci fajar warna bayyi lamuy def dem jaamu yalla xamne li tax mu ñew fi jaamu yalla la du tiagen tedd so bëgge tedd rek bammel yaangi ñew yang ñu lay xaar yabna adamam mahlan mahlan wayhaka ma hadhihi alghaflatu wal kasalan a yow doomu adama sagan nga agharaka xana def la wor al ihmalu nenal bi ngay nenal ak lan wal amalu ak mebet yi ngay mebet ajaratu abijay al hajji njay ca mbake mebet ak yaakar du ben yaakar da ngay bey be pare yaakar ak goop mebet nak da nga dul def dara yaakar ak goop kon amal moy defo dara di yaakar ay yiw raja nak da ngay jaar fi la yalla jaar lo nga def li nga wara def yaakar yalla sotil ko te mon nga ko def itam du soti kon adina warna la ndax nenal nga say farata nenal nga say sunna say mandub defo ci dara di nan nak dina am li ak li yow ya waru moy gharraka al ihmal wal a'mal talama ay khazaka barina lumu la yehon ad dahru jamono ji yena la ana say way jur sul ngalen ana say morom yang len di sul ana say rak ana say dom ñep yang len di sul te xam nga fañu jëm la len yobbu du la bayyi yow kay adina la yena la talama e kazaka dahru ndeysan malakul mautu ba mu ñewé ci waaji ne ko dag ma bet mu ne ko dedet musuma la bet ana sa way jur bu gor mu ne mako sul mu ne ko kérok la la taggu ana sa way bu jigen ah mu ne fatuna noko def sul mu ne xamone ya ci top ana sa xarit diw ana sa dom diw kon gawal way duma la bahal de da ngay dem tay kon talama e kazaka dahru fata na asta ko xamanteni adina def ko ye nak muy gementu di nelew nelewlu fatana asta eske li moy lugha kon talama ay kazaka dahru fatana asta ngay nelew nelewlu te nelewo wajaba wajadabaka xecion na la jazbu al wazu waratiya fataqa asta nga daldi tayi taye tayelu ko xamantene mën na xey do ñaari kilomètre fukki kilomètre te sawar waye nak fajar mu julli ñaari rak rak problème ñaari rak problème la xam nga kii boko sété seytane gonk nako gonk mom ñi xam wolof ñokoy xam moy war mbam té danika la ha boko lolou moy dang ko gonk ma seytane def ko man dal wajazabaka alwazu fataqa asta kon wazakkaraka almaut wazakkaraka mola fatiliku almaut de ne say do fi dess ligeyal ku jef lu bax lu mu tuti tuti gis ko way nak lu mu bon bon nga gis ko wazakara fatana sayta nga daldi fatiliku ne melni deggo lolou musiba la wajallat lakal ibaru watajallat feñna laka ñelal ibaru warate fata amayta nga daldi lan nga daldi silma khalu ne gisoko wa hashasa lerna laka ñel al haqu degg nga def lan fata marayta nga daldi werante te xam nga werante toujours moy juhudul haqi ba'da zuhurihi ni la ko risala waxe werante moy gannaaw bo leer ñewé li la mas'ala bi di firi ngari waye koku moy werante waye na wa am kanaka jappandi won na ci yow antu wasiya ngal financer sa alal ci miskini fama wasaita te defulo lolou bede ñewna yank fi bayyi kon di ng ko reccu de lolou la waji wax ki suratul munafiqun dafa saganon gennewul asaka saganul demul makka be de ñew nak munewe yalla muñal ma rek ma aj ben yon ci aj makka ma dal di genn asaka ñu ne ka dedet passé na mom kay loy def gawal bala fan yi jeex bu fan yi jeexé lo ñaani tam duñ la ko may wa amal himamu ndal de fami aduka moy sarandiw bes dana ñew ñu waqisul mono ci dara kon fama idaduka yo suñ la waqé sul lan nga fay fekki lo jitalon mam serigne fallu waxna de mam seru wabil masibi inzaruko ndawal de bi te kep ku dunduna be am be jaw xamal ne ndawal de mu ngi nonu lan na wadjal bu mala bet wabil masibi ci bid jaw inzaruko ci se warate nek yo fama azaruka lan moy say ngant ngay wer di ciatangi bagn di jaamu yalla wa fil lahdi maqiluka en tout cas bameng lay xaar ngir nga tedd fa nelaw ngir nga tedd fa kon fama qiluka kon ndem yow ay ati at dang koy tedd te do jog lutax do jog fi jaamu yalla avant ngay tedd wa fil lahdi ci bamel maqiluka sulus tedd fama qiluka lan moy say nelaw gudeek beccik fi moy nelaw beccik wa ila llahi masiruka ci yalla nga jëm do fi dess kon fama nasiruka kan mo lay jappale kan mo lay dimbalé yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ko yaakar kérok bopam latal ana imun anta wa yow mom da ngay nelaw am ghafilun wala da nga sagan aw ma nunun wala da nga dof fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun seigne fallu ne yow ya yow yaay kutus yow mi melni qala alayhi salatu wassalam kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba ñeppay duggu aljanna lu moy ku bañ qila man yaba yow yonent bi kan moy baña dem aljanna mune faman ataani kuma top ci samay ndigal bayyi samay téré daxalal janna wa man asani kuma moy nak faqad aba ilamu ayyuhan nas anna allah tabaaraka wa ta'ala amara digal ne bi amrin bada bihi bi nafsihi yalla de bamuy diglé julli ci yolenti bi moko ñëkke malaakai top leen top ca mune leen yeen dooma adama topat leen ci kon bada commencé bi nafsihi wa sanna mu ñaarel bi malaikatihi ca malaakaya malaaka yi nga xamene ñu sell lañu fa qala yalla waxna walam yazal aliman yalla mu ngi wax wa tanbihan di ñu ye lakum ñeleen wa ta'liman wa tashri'an yalla wa takriman yalla neena a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha naka yalla wa malaikatahu ak malaakam ya yusalluna ñu ngi julli jumla bi istimrar la ala nabi ki yonent bi ya ayyuhallazina amanu kun yen ni gem yalla sallu julli len alayhi ki mom wa sallimu ngeen selmal tasliman ay selmal kon ni dal kon tabarakallah rabbil alamin ki la julli ci yonent bi salatu ibrahim yo yalla na nga julli ci muhammad ak ñoo muhammad nga yere muhammad ak ñoo muhammad nga barkel comme ni ngi ko defé ci ibrahima ak ñoo ibrahima yo dal ku ñu sante nga ku yeyo cyante nga yo yalla na nga gërem ñi nga xamantene ñu khulafa rashidun yo yalla na nga gërem mbollem sahaba yi ajma'ina ak tabi'ina yi ak ñeleen top yo yalla yalla nga di def ñuy rafetal top leen be yowmal qiyamati yalla bul ñu def mukk ñu am bañeel ak lan ak xiss xol ci sahaba yi nga xamanteni ñoo jikko ci iman yo yalla aji yereme nga yo yalla aji jéggalé nga yo yalla yalla nga défar suñu jitu réew lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante di len gërem ci and bi ngeen and ak Radio Sénégal International di ñaanal suñu njit suñu chef ki di ajaratu yolaan yalla ko yalla defal tawfik ak taysir ak mbollem ko xamantene yaangi fi ci radio bi di technicien yalla ko yalla def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Merci à mes chers auditeurs de réitérer votre confiance à la radio de tous les Sénégalais. Dans quelques instants, nous vous proposons les retombées du Magal présenté par Bassirou Silla.

0: biñ koy laaj Serigne Moustapha Gueye Yorowaay, di ko laaj mag ñi nga xam ni ñoo àndal ak Cheikhul Khadim, lan moo nekkoon seenu melokaan? Dafa wax ni ñooñu de dañoo mel ni ay waxambaane, waxambaane yoo xam ni dañoo buun ndawal, bokk nekk ci dëkk bi baag ñu ni nan dem rëbbi, dagg seeni yet dugg ci àll bi di rëbbi ngir bëgg lu ndawaloo. Nee ñu dox ba ci digg manding mi dégg maanaam danna bu mag wala jamkat bu mag bu daane raw bu mag ñu dégg bal bi. Nee ñu topp fi bal bi daa jibe ba fekk danna boobee wala jamkat ba nee na toog ca kerga di appaat daane raw bi. Nee na ñooñu ak seeni yet. Muy leen lu ngeen doon dox ñu ne ko ñun de danoo bu ndawal jóg di wut ndawal. Muy leen rab wële maa ko daaneel kaay leen feesle ma ko ma may leen ndawal. Loolu li muy misaal mooy ñooñu dañoo demoon ba xetuk yàlla di leen xeeñ. Ginnaaw bu ñu jàngee lu ñu war a jàng nag ci alquran ak diine ak makkam akhlaq.
1: Dañoo tibbu si woon ci li sëriñ bi yor.
0: Ba ngoog. Léegi nag ñu jóg nag di wut ku leen àggale ci suñ borom tabaraka wa taala. Ci lan doxee nag ba agsi ci Cheikhul Khadim radiallahu anhu xam le ni dañoo bëgg a àgg ci yàlla Serigne Touba ni leen kaay leen ñu ànd liggéey bi màggale leen ci yàlla. Wax neen booba daa fekk Serigne Touba gis gan galfan ci boroomam bu doon kuy tukki la ñuy daa yenu bokk gàddu nga xam ni ay ëmbi ëmb la yor kenn ku nekk nag mu dénk la benn ëmb ni la ngàbbale ma ko. Su ko defee kon ñooñu noonu lañ meloon. Am ci ñoo xam ne biñ dikkee Serigne Touba di leen a téyel boppam. Am ci ñoo xam ni biñ dikkee jaayante rek Serigne Touba di leen a yewi ni leen dellu leen ca bokk ya di tey defare ku ci mel ni Cheikh Issa Dieng. Nga xam ne ci bis bi mu ñëwee ci Serigne Touba ci am ñu ni ak ko Serigne Touba buddiloo am ñu ni toolu beraf loo ko defloo waaye lu mu ci mën a doon boo ko doon natt da ngay da nga naa lépp ci yor yor la yem. Ci yor yor ci la ko Serigne Touba defare laaj ko fu mu bàyyi ko mun ko tund kajoor mun ko kaay dellu boo demee nga def ni ña fa nekk ku mel ni Serigne Massa Mbou Diop Sam ak seen kem di ñëw di indi addiya te defar ña fa nekk. Kon ñii Serigne Touba di leen téyewoon feetam waaye ñii itam Serigne Touba di leen delloon seeni bokk waaye itam ñuy dem di dikk di indi ay hidaaya waaye doon nag ay seex yoo xam nag ni lu mat a xam ci diine xam nañ ko lu mat a rangoo ci makkan akhlaq rangoo nañ ko wuuteeg ñu ñuy tudd ak ceex tey ndax tey am na ñoo xam ne ak ceex tey maanaam ak nofray lañ ko jàppee ak ceex tey maanaam ak nos lañ ko jàppee. Ceex yi diim yooyu Serigne Touba seexaloon amu ca koo xam ne mas ngaa fanaan junni baa nga mas a tëdd ci lal bu nooy baa nga mas a naan ndoxum sedd. Ci ay xotti saako la ndaa tëdd di naan ndoxum déeg maanaam di jaaroo am matt di yendu ci àll ba di fandaañu liggéeyu Cheikh Madou Bambara di la andu ba Serigne Touba gis seen pas-pas seen borom mu xam ni ñii mën a sëkk jëwriñ mu door leen a mbooloo boole ak mbooloo.
1: Ci biir loolu Serigne Modou dañoo wax ne Cheikh yi nga xam ne ñoo nekkoon ci gannaaw Serigne Touba ba Serigne Touba gërëm leen képp ku mosaan ñëw bëgg ànd ak Serigne Touba ca lam nekk da lay laaj ndax am nga ci ndigalal say waajur. Su fekkee am nga ci ndigalal say waajur mu téye la ngir teg la ci aw yoon. Su fekkee nag amoo ci ndigalal say waajur danaa la dellul ci say waajur loolu lu muy tekki.
0: Waaw loolu dafay firi rek waxi suñ borom ja tabaraka wa taala. Yàlla dafa waxoon ni yàlla nee na dogal na bañee fa jaamu kenn ku dut moom. Waaye da caa teg loo bil waalidayni ihsaana maanaam na nga rafetal ci sa ñaari waajur. Kon waajur day kilifa yi jëkk ci ñi nga xam ni doom war naa diglu seen i ndigal ak toppatoo leen ba am seen ngërëm.
1: Maanaam mooy sëriñ bi njëkk.
0: Kay sëriñ bi njëkk mooy ñaari waajur.
1: Mooy ñaari waajur.
0: Waaw ndax dañoo wax ni defare ba defare jeex ki nga xam moo gën a yomb a defar ma ci nga xam ni làq na ngërëmal ñaari waajuram. Moo tax gis nga sax Seyna Ibrahima alayhi salaam doonte waajuram wa di aasara bokkuñu woon ab jëmukaay keroog ba muy teqalikook moom maanaam ci yar ak teggi na teqalikook moom te booleeg ca nag ni ko maa ngi ñaan yàlla gindi la xamale ko ni pas-pas moo ñu teqale rek may dem waaye nag njuréel gi moom mi ngi fi naka jekk yow yi sama kilifa te maa ngi delluwaat ci yow. Moo tax Cheikhul Khadim radiallahu képp ku ma saa ñëw ci moom da lay laaj ba xam am nga sa ndigalal waajuram déet soo ko mu ngi la dellu ba am ngërëmam ndigalam. Maanaam sax ku ma saa yor sax ba yëg ni sa ñaari waajur magee na màgg ma tële nañu danaa demal yori leen ba noppi leen a gis nga door a ñuwaat.
1: Jàng aaya bi léegi wa qada rabbuka an la taabudoo illa iyahu wa bilwalidayni ihsanan sunu borom daf ñoo sant ñu jaamu ko mom rek waye nak ñu def ñek ak teranga ak rafetal jëme ko ci suñu ñaari wajur ndax ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini su fekke ne serigne touba talibi yiko topone bam leen di xéxal ku ci massaan ñew bo ci amut ndigeelal sa wajur da nan la delul ba am ci ndigeelam kon tek na wajur fu kowe legi nak dugg ci mbir te amo ci ndigeelal sa wajur ndax dafa ami conséquences ay ngañ
0: waaw su fekke ni manam dugg ci mbir te amo ci ndigeelal say wajur illa mu nek mbir mo xamni day mbirum suñu borom tabaraka taala ci digante ibrahim ak bayam azara nga xamni pass pass mo len tekkale nga xamni ibrahim limi wo bayam daf ko jeme ci yalla azara di wo ibrahima jeme ko ci jaamu ay xerem lola gis ci top ndigalel wajur mu lay galankor ci jema wuti wotab yalla way wajur bu sel bi nga xamni dafa tege ci njub di wote jeme ci siratul mustaqim di digal lu bax di la teral ba na xam koko sax bo ci tonkon way ay ndigalam ma ay terem day doy sekk ci yow ab serigne motax do ko mana yesu wuti benen serigne dare dang ci am isno
1: kon nak koku moy wajur yalla nañu yalla xirtal ci top ak fonk ni wajur motax sax ci xasside serigne bi amna ci xasido go xamne defna wawa sayna la mang tay ñaanal ñaari wajuram amna fo xamne itam ma ngay wax nan wa najjini wa jami'al muslimina ma'an wa najji walidati amina ya allah ci sindidi yal nak ma defal ak mucc ak musal mbollem julit ñi wa yal naga doli ak mucc itam sama wajur kon nak wajur yakar na ne lu for la mo taxone serigne touba kuma san ñew rek bëgg la xasaayu ngir and ak mom su boba faawu dalay sartal nak ci am ngeureumal sa ñaari wajur boko ci amu dana la delul ba am ci ngeureumam lolu yakar na ne lu mata baye xel la bu baakha baax kon serigne modou xamal nga ñu kan moy serigne touba xamal nga ñu itam lan moy li ñu tuddé ak tiex ci yoonu mourid kon ak tiex rek buñ ko doon teunk moy ku liggéeyal serigne bi ba serigne bi ne la jërëjëf tibbu ci limu yoroon defal la ci sanap defal la ci sasako koku moy lolu moy ak tiexal ci yoonu serigne touba ndax mam tierno buñ ko laajé mbirum tiex mu ne ak tiex lay moy cheikh lolu bon cheikh moy cheikh lolu bon sa bo cheikh lolu bon rek nek ci lu bax rek su boba yow ab cheikh nga waye budé ci yoonu mouride nak moy ci anam gi nga xamné mom nga jangalé seigne modou bëggon na nak nga duggal ma ci nga globaliser ma makarimul akhlaq yi nga xamné ñom ci lañu rañé won ci lañu rañé ko won ndax nak yoonentou bi alayhi salatu wassalam sunu borom tagu ko ci alal taggu ko ci jëmmam je taggu ko ci doole taggu ko ci xam xam waye daf ko tagg ci lenn te moy jikko ju rafet ju tedd wa innaka la ala khuluqin azimin moy jikko yu rafet yoyu le cheikh serigne touba yi ñuy waxtane nak yaakar na ne dañu amone ay jikko yu rafet bo ñu bëgge globaliser teunkel ñu rek lan mo doon seen jikko
0: waaw ñom day ñom ñu nga xamni ñoy al muridun di ñi nga xamni ñoo ajuwan ci mbiccar gam cheikhul khadim
1: waaw
0: li serigne touba fonde won yoon wi ni usu tariha al iman bi tawhid wal islam bi tafaqquh wal ihsan bi tasawuf ci lolé rek la nekkon serigne touba don yonam mi ngi ko fondé ci manam liman jo xam day tege ci wétal yalla l'islam jo xamé ni day tege ci jaamu yalla l'ihsan jo xam day tege ci selal don on hadul irada bi qawli sada tarkul murid ma al ada suma rujo ila al muqtadi qalu sulu kal irtidadi fofu lan nekkon ñom murid yo yele muy ñi nga xamni dañu gëmën wamatu top serigne bi ci wote bi mu wotal yalla sobu ci sabil al huda wa taqa yonu njub ak ragal yalla waye sabil al ihsan wa ta'a sobu ci yonu rafetal ak top yalla wa tarbiya waye sobu itam ci yonu tarbiyu defar seen jikko waye defar seen jëm bo jaakaru seen jëm xamni ay mourita nga nalé waye bo jaxaso ak ñoom itam ci jikko xamni ay saari xagn nonu waye wa takhliya su meeku ti tam ci mbolé anil uyubi ci warasaili mbolém ay ayib yu ñi nawade nit ak mbolém ay tar ay chaay chaay yoy yeb ni su meeku ci ba set ci wicc mo xam ayibi xolla ayibi rola ayibi yëngu ci ay cëri yaram la nga xam yoy yeb dañ ci su meeku won ba set ci waye tam serigne bi defal ci am tahliya moy ranglen makarim akhlaq xam nga yonent bi non adabani rabbi fa asna tahdibi yalla yarnama rafetalna sama yar suñ borom taggo ko ni ko wa innaka ala khulqin azim la xamni neena ko yoy borom jikko magi tokko tagguko ci niko yagal nday tokko ni ko yagal bay tokko ni ko yagal imam waye daf ko tag ci ne ko yow day yow ak gëna mag ay jikko yoonent bi ni adabani rabbi fa asanta di bi amna fa serigne touba di ñaan borom amna ko rabbi rabbi ni raqini ruma sahni sakini nuna qabla al fa'i wasini
1: rabbi ni raqini
0: waaw yalla yalla nak ma yar raqini yalla nak ma yegal waaw tarxima ruma sahni mun yalla nga defar sama mbir yalla nang ko yewenal waaw sakini nuna yalla nak ma defara nuna qabla al fa'i wasini mo yalla nak ma defara rek nafsu muy bakkan waaw manam nun qabla al fa'i wasini moy nafsu ndax bakkan dafa am ñenti non yo xamni moy galankor ab jambate ko ag ci yalla mom la cheikh musa ko don waxna bakkan banex setané dunya ku len fital daniel nga non yu bon ya bamba jihad rek ñom jihadu nafsi bobé serigne sankuna fil hafsi khatatu fil bahri la wax setana kap kabu khair wara awtana nubal ba anga sa ba xex ca guer ba nuru rasul kérok payor ba man yu hajir fi sabilillah bon mako yobbu fofa dunallah nga xamni kon nafsu da ma ko ñew ci serigne touba ne ko sama mbeur mi ci sama mbeur dan na mbeur yep yef ci dama bëgg na nga ñaané mako bëgg na gu dulal suuf serigne touba da ma séré loxom ci suuf daali bin ben bar mi nasxalu daal ñuko daar koy mas ñuko li lu mu ko nasxalu ñuko sa mbeur momu num def ak mbeur mi mën ko mbeur mi de xam ko rek musuma de guturam
1: batum nasxalu
0: nasxalu waaw mën ko mo mbeur xawmako ay xamna ñime na ko bari sama mbeur serigne touba fa baara ba tek ci non nga ñuko non gi moy anafsu moy bakkan def ak bakkanam fa baara ba tek ci sin su toy ga ñuko sin gi moy shaytané ñu def ak shaytané fa baram baram ba tek ci hoga ba kibir ga ne ko moy hawa moy banex def ak banexam fa baram ba tek ci del gani kuli moy dunya moy ko def ak adunam mun ko muna ci yalla rek kay bo danielul bakanam danielul banexam managul aduna manam teugul setané serigne touba bim ta yoyu ci la wax ni akhastu min dunyahu sadil jinan wan khadil hawl safal jinan setan mi dul noy turti ani layl wal fujari konu badil alamin jari kon nit ki ngir mu sel matuf cheikh mat ci mu don ñenti non yoy da len di note lolé serigne touba profito jekante ñom ba nitam ñoo mu tay xalé lek ayib ayib yoyu rek ki len ci mbolem ayib yu bon ak gis sen bop no sen jëf distal deggutal nay bañ ko bax reey aje ci aju yep def ci ñoom njub def ci ñoom baax ak ragal yal ak sel ak selal ak sopante manam ba taxna ñu doon ci ndor xam señtu ba doon wax baro nit ñi leen ittahdu ya qum fi taati bil ilmi wal amali fil khairati
1: ndissal
0: yeen sama nit ñi na ngeen farlu ci top yalla waye top go xam diñ ko jaar ci xam xam ak jafé ci aw yu waaw nga xamni man talabalu solalil jalili fal yantasim bi sunnati rasuli kep ko bëgg ag ci yalla na ngay ci sunna yonenti bi ñu ne ko nun koy defé ñu an yu la ci ma tian la yamil fi zahirin wa batin an sabil muy day takok top yalla te baña jeng ci lu feñ aduna bu baña teggi tang bi siral mustaqim kon nit ki wara nek ab cheikh force mu yor jikko señtu ba don tagati aw nitam
1: barakallahu feñ ne kon ci li nga wax ne cheikh yi ñi serigne touba cheikhal ni lañ doon mel yi nga tuddu yépp nak serigne bi moko def ci ñoom ndax ku ci nekk nak amna ci ñu bari ño xamne bañuy ñew duy nañ seeni ndab waye dañoo ñew ci serigne touba nak duyat kon mu melni amna ci ño xamne bañuy ñew ci serigne touba ay kangam lañu waye bañuy joggé ci serigne touba nak wessu nañu ay kangam loolu mom daf ci am bu ko defé nak feñ na ci say wax ne kon dalen daan yar ci liñu tuddé tahliya ak tahliya manam tahliya moy nga rekki mbollem sik ak jikko yo xamne ab julit diko melawo yi nga ci yore won nga rekki ko manam nga dindi ko tek nale so pare nak nga def tahliya kon kep ko xamne ñewon nga ci serigne touba nek ak mom bu fekke ne indi walé won nga ay melo ak ay jikko yo xamne dafa juuyok njangalim l'islam serigne bi da fay raxas lolé ba mu set mu def ci yow ay jikko yo xamantene bi mo mengo ak njangalim serigne touba khadim rasoul moy jikko l'islam lolou moy liñu tuddé at tahliyatu khabla tahliya dañ né at tahliyatu qabla tahliya bala ngay def tahliya moy nga rango jikko yi rafet yi da ngay def tahliya moy nga rekke ko ci yenen jikko yi
0: ndab yi bal ko
1: dang koy raxas bam set ma sha Allah leer na ci sa wax ji itam ne kon nekete roi des arènes liñuy wax roi des arènes moy champion deug du ko xamne mo oub lambu je ko mu jakar lol galgal la wala mu dor la wala mu mort la nga daanu dedet koku roi des arènes waye nekete kon champion deug ci lambu ji moy ki nga xamantene bi dafa not
0: les
1: shaytané not banexu bakanam not itam adina not manam ñent non yi muy li nga xamne mom nga teunk ci batum nasadu te serigne bi don ko jangal bur momele kon yakarna ne fofu jangale mu leer la serigne modou bëgg na ma xam nak dañu wax ne serigne touba bi wajur wi seigne mamour antassali bimu fi bayiko ci mbacke kadior wax nañu ne seigne mamour antassali serigne dara la won da fa yere won ay talibé di jangalé alcorane ba serigne bi sax da nekkon ci wétam diko jangalé yalla ubil ko ci ba nga xamné talibé yu bari dañoo tamone serigne touba di len jangal ndax mom jangalé kat bu maton seuk la légui nak bi seigne mamour antassali tanné dekkali ak borom manam bimu waccé liggéey dañoo wax né fofu amna message bu serigne touba def lool la bëgg na nga del silma ci digënté mak ñi nga xamné dañ fa nekkon ak ñi warona and ak mom jaar fam leen di jaar lo
0: wa kay jërëjëf serigne abdullahi laaj bi amna solo lool xam nga lool nga wax rek serigne mbacke mor antassali serigne ibda ra la won bo xam daf da jàngalé
1: waaw
0: waye tam mufti la won daf da ubbé salma sita la won lo massa soxla ci laaj ko rek boko laajé ma tontu la
1: khadi la won
0: khadi la won waaw nga xamni atté ka doon nekkan fek natta ngom ñuko wax al khadima jaxata kala waaw nga xamni bari na fu mu jaar ak woor yi di leen gindi xamna waxtu yi du ko mayé waye xam nga ni loolu mo leen yobbu won salum ci paroxane ba fekkon fa amir ba ma bajaxu ba ba ma bo jaxu daano itam te ndongam la doon ñibisi kadior di ko xalat jor
1: mu
0: tan mamour antassali ndale ko kadior lolu motax mamour antassali ñew kadior bi ñew itam xam nga lat jor dafa dal fu ñuy wax keur amadi yalla
1: waaw
0: sama jiwut legui mamour antassali tan dal ben barab bu ñuy wax mbacke kadior manam bi nga xamé ni lat jor mi taxo keur amadou yalatim dafa ñew ci ñaarel capitalam moy soguer fofu itam fi la manam mamour antassali manam sanche kon mbacke kadior waaw nga xamni kon lolu fofu mamour antassali lim nekkon moy jang ak jangale ba ama sasim
1: waaw
0: te moy 1300
1: waaw
0: ci la seigne mamour antassali waccab liggey waccab liggey nak
1: waaw
0: serigne touba yorna dara ja lu mat at balu ko manki ba assassin rek
1: waaw
0: ci assassin nak ci la manam khutbam bu siw bobé nga xamni mom lañuy fatelako manam jip serigne touba daaji ki jikti genn fekk do ngay daara yep tok ñi di xaar serigne bi genn jangal leen ñi di xaar señ bi genn ñu tari kenn ko rek di xaar señ touba di taxaw ci buntu mbar mi japp ci balgan bi moy bant bi tim mbar mi
1: waaw
0: ni len ala man sahibana li taallumi kep ko xamne nga di kenn ngir and ak ñun ngir jang rek jang alquran kep ku mi indi won ci man na xol bopam te seti señ bi jangale kat bu man lim bëgg mu dem seti ko ande mom kep ko xamne nak bëgg nga liñ bëgg xolal ci ñun te xol ni ñuy doxé nga doxé ni te lolu la ko jitu serigne touba yek na fi mu toll way mu ko xal bopam mu da ko bind ci ay mbindam kulu muridin bi yelo siyasadu inahu min al asamu baadu ak tabu si ta alu xin bi yesu bi jeexi man ilay wujje nusu yoy yep serigne da na ko juñ ci mbindam bëgg wax moy kant mu ta tepp ni mëna diw legi nak bako yent bi nak rabbi ashabaka bil himma wa rabbi rabbi dar ci faqat mu ñi len nak yalla digal na ma ni na amari rabbi bi an usarriha yalla digal ma ni na leral ni len man ab laqwayla ab wiru wayla ab rawtu kayla ku bëgg muccu ana ak alakhirah kay laqko sama ginaaw xol ci ñun di jël suñu digël té di doxé ni ñu doxé té tét suñu téré ku bëgg nak fo jàngé dong nak demal sét serñu jàngalé bu mel la nga bëgg dem ci ci lolu nak ci li ëpp ci do ngay saxé
1: waaw ñen ñu ci bari ñibi
0: ñepp ñu bari ñibi ñu new dess serñu mahamad diou amine diou daga dani
1: dafa
0: wax ni fasabal jullu wa baqil khul ñepp dem ñi new dess wa
1: ñoñe
0: fa dess nak ñu new la ñoñe nak serñu touba nak bimu génné nak ba tok ci kenn ci talibe yoyu ke jikko ram jox ko bopam ni ko jibna ci alassam wa ta moy cheikh adama gueye
1: seigne adama gueye
0: ma xamni seigne tiwani na awlu man aslama wa tabni adama gueye ci jikko wa matu ci man jox ma bopam
1: moy
0: cheikh adama gueye motax way kalba ni ko jebuluna jebele lepp lu ma am cheikh adama ko jikko tabal ci ab nopam dem na bani mo jëkka doxé ñaari tankam té bennam soxul mo jëkka xolé ñaari bëtam té bennam pisul moy manam aynul haqiqa ak aynul sharia
1: ni
0: haqiqa ak sharia moy cheikh adama moko jëkka joxé moko jëkka doxé ci ron cheikh amadou bamba khadim rasoul
1: kon leer na ne tekki wut ne Serigne Touba jamono joju dafa tas dara ji pour baye jangale dedet dafa wax ne yonent bi daf ko feñu ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim bid darsi faqat manam ñi andak yow nagalen yar ci himma manam yitte ju kowe pass pass ju kowe sen digeunte ak sen borom waye bu yam ak ñom ci njangalé kessé Serigne Touba musta baye njangalé amna ño xamné dañ ca dégg né kon Serigne Touba jamono joju dafa baye njangalé wala dafa tass dara ja ning ko waxé bam waxé lolu ñu bari sakki dem waye ñi nga xamné nak ñom jaayante nañ jël sen bop jox Cheikhul Khadim Khadim Rasoul ñoñu ño andak ñom ba Serigne bi ne len jërëjëf ñu tuddé len ay cheikh nga ñëk ci tuddu Serigne Adama Gueye fa tabarakallahu muy ki ñëk jëbël ci ku tedd ki Cheikhul Khadim Khadim Rasoul loolu Serigne Modou grade bu reey la dé
0: wallahi waaw Cheikh Adama xam nga mo magan Serigne Touba ci zahir ci daara Serigne Modou ante ci la nekkandi fa yokko xam xam
1: waaw
0: fa la gi ci Serigne Touba ay jikko ak melo yu mu xemam ci mom mu xamni ki amna lu koy xaar bo legge mu teyal ko def ab soppe daroko wa manam diko wetliko diko dilu diko roy nga xamni lolu def nako ci teway Serigne Mbacke Modou ante seli
1: waaw
0: motax bi Serigne Touba wote manam mu yomb lol Cheikh Adama telew yi ndax lolu mi ngi ko don sent mi ngi ko don baye xel xam nga ginaaw bu Serigne Modou ante seli nawé digënté assassin ak assassin Serigne Touba bari na fumu tukki fo xamni an na fa Cheikh Adama ñoko da sant wax na ni bobu Cheikh Adama sax ñibi na mbabu Serigne Touba da joggé Mbacké kajo ñew mbabu bu diké kaddu ga ci ginaaw dekk balay dal kuko seen day dik ci Cheikh Adama ne ko Adama gey sa tukku lor ba dikatina Cheikh Adama genné mbabu dem fekk ko ci kaddu ga
1: di wax Serigne
0: bi waxtaan lu waxtane ñu genn xam nga Cheikh Adama momu Serigne Touba sax manam sakku won na ci mom manam adiya sakku won na ci mom ak témèr ne ko dem wutalima témèr bu adiya Cheikh Adama dem na fi bandar fune dem na fi wutim témèr ba gor ga as camara jox ko témèr bim dikke Serigne Touba ne ko Adama gey témèr bu lew la wax mo delu wat dug ci negum dem Serigne ma babu gey mbokam moko jox témèr ak juroom fuk am ñu ni ñaar témèr leerum wa lu ci mana don rek Cheikh Adama mom pass passam bi muy nekk ci daara ji da xamni ki Serigne Touba mi amna lu koy xaar mo tax bi lolu ak fi
1: lutax ñu naan ko sa tukulor bi dikatina
0: waaw xam nga Cheikhul Khadim nak ciosanam la tukulor la nak Serigne Touba mom tukulor la ba nopi
1: ndeysaan askan wi tukulor la
0: waaw
1: masha Allah lolu amna solo kon koku moy Cheikh Adama Gueye mo tax Serigne Touba don ko wax nan hada wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu fadum ala ibadati arrahmani wala takun min abidin niswani lolu moy
0: aw da kan ni
1: hada wa ya adamu ya muridu in kunta nura rabbina turidu
0: ni ko yow adama su fekke ni ya ngi beug leer ak yalla
1: wa
0: ma ngi digel ngay top yalla te may to jamu jigen wala top jigen
1: ndeysan wala takun min abidin niswani wa bul jamu jigen kon señ bi jigen jarna ki de
0: waaw Cheikh Moussa ka dina ñom ñoy firu ci shaytan
1: habailu shayatin
0: mo ngok ci lay rebeu goram tabali ni ra
1: ci cheikh yoyu tamit amna señ dam abdourahman lo loñu ci mëna baxé
0: wa cheikh abdourahman lo mom xam nga bi ni jaayante fekk fa da fekk yoni cheikhul khadim yoni ko
1: waaw
0: mom wax na ni cheikhul khadim ci lima geustu may cheikhul khadim moko jaayante waaw ndax xam ne bu ko fa fekkon ci ñi jëk jaayante lay bok mu nekkan jangale katul alquran bu magi tam nga xam ni mom mom lañu tudde doñ sul cheikh abdou rahman lo
1: doñ sul
0: mom lañu tudde nga xam ni da japp ni ku warna gattu fan la nga xam ni serigne touba lo lañ wax ni moko yokalu fan ma wax serigne rahman lahum do wona dund señ ci ba ko yokal ba mu dund lakum waye ci gatal rek ginaabum nekké di jangale ko alquranul karim jaayante ci mbacké ka yor and ak serigne bi ñew mbacké bol and ak serigne bi ñew daru salam and ak serigne bi ñew touba ba kérok bi cheikh mouride amine baram mbacké mu cheikh khadim mi gane jamono ci touba serigne touba daf ko wo cheikh ibrahima fall wo serigne Ibrahima Sarr Diassaka wo Serigne Massamba Diop Sam ak ñe topal ci seen ginaaw ñu leen li ngeen ma doon top mi ngeerumal yalla gën gi France sama kër gi indal leen na leen ko ba ngi na yeeku Cheikh Ibrahima Sarr delu Njaañ Serigne Massamba Diop Sam delu Kadior Cheikh Ibrahima Fall dem dar serigne abdourahman lo ni ko man bima ñew delu taxut dama dik ngir dekk yow ba faaw ci lako serigne touba sankale daara ji ñu wax daru alimul khabir muy ndam feeti lako jangalem alquran boole ko ko njabotam bokk na ci cheikh mustapha al karim cheikh madal fadal ak serigne mo roqay bu señom ak serigne bokkum señte cierno gelongal mi manam sama xel mi ngoy fay waye ñu ñepp señ touba jox leen leen
1: muy señ omar mbacke
0: señ omar mbacke gelongal nga xamni señ ndam ibrahima lo di len jangal fi ci ndam alquran karim ba ci doomi jigen nga xamni njabar cheikh kharib leri la wax ni señ rahman ci kim tanam gogu ca ginaaw permal ñu mi melni ca ginaaw señ ndam ni fi di len jangal bañ bind kamil alquran karim koku moy señ ndam nga xamni waxan serigne touba ne ko dama bëggal luddul mbacké ngi soobé ba léggé yalla atté seen jëf ci man
1: ndéssan
0: ku ci nara dem sawr man na fess dina sawr bu ci kenn bi
1: aha
0: serigne touba ne ko lolu ci charte bi charte ni ko lum doon mu ko bala nga tedd guddi dina bo defé sefra ba nopi dina filater alcorane bi ñaari rak waxna ni ba guddi ji mu démé mom fayar gi mu démé serigne ibrahman guddi gogé nafila na kenn alcorane bi ñaari rak def nako dina mu defé ay pratam ba nopi
1: donom serigne touba doylo won nako doylo ko tarbiyé ko sampal ko dara santhal ko ab deuk ba pare jël njabotam jox ko mom seigne dam abdourahman
0: ndessane
1: ma sha allah bokku ci cheikh si nak mam cheikh ibrahima fall babil mouridine koku mom moy daj depp gi
0: waaw cheikh ibrahima fall koku mom li tax mi daj depp gi moy bamu gisagul bambara don wax ak yalla
1: cey
0: ma sax ay xibar ak djeblom bo wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom rasi ko jox ko sey tax bu ngon xol ci fa moy kan dañuy wax ni ki wax ak yalla te ak te gisagul serignam bi moy kan ma say xibar ak jeblo bu wax ni yalla mi ko mom moko ni bamba mo la mom rasi ko jox ko sey tax cheikh ro ñu bari woro nañ ci mom ñu bari umpule nañ ko ndax dañuy def ni ab do xandim rek bu xamul dara jeex jox da dik rek dal ci serigne touba ba ngiapli ab samane gado yetam top saw gi ba dik serigne touba rek fekk cheikh ro da jang lu mata jang mokal alquran bindi lat mi ñew serigne touba don joxe wara faratay suñu borom da julli da nafila da def lepp lo xamni man na agal ab jant suñu borom waye taxut nak ak agam ci yalla leer ko motax nak biñ ko ne bamba mo la mom nak mu jog di wori bamba mom ci keur soxna yi ci tali jangu yi ci nitu yalla yi ba deg nak ñu wax ko ñu wax bamba sil moy dom ci ahmadou noube mar nga xamni mo julle won serigne mbacke mour ante sel xam nga serigne ahmadou noube mar ak serigne mour ante sel ño bokandi jang ca ahmadou bamba sall ci dekk ba ñu wax bamba balen sen serigne bay yewi balen bu ngeen demé kenn ko rek nak mu tudde domam al motax ke serigne ahmadou noube mar tudde domam jojé bamba silmi ahmadou bamba sil mu tudde ko serigne bamba ahmadou sall momé serigne mour sitam rakki mamor jaar ci cheikh ahmadou bamba mom tam mu tuddé ko ahmadou bamba sall momé xam seigne touba ci ndjel bi ahmadou bamba sall sax la da wuyo
1: mon
0: ko da woyé légui nak bamba momu nak la cheikh la tuddu dégg mu nuro gënt ga bamba joji mu jog dem fa bimu diké nak ngir bëgg ag ci yaa tax mu koy liggéel xéeti liggéel yu nek cheikh la liggéel nako manam seigne bamba sill momu légui nak ben bis ku ñuy wax serigne mukhtar touré ñew fa serigne touba yoni ko serigne touba kum nam nga ñew fo nek ne na jëli leg ba mu yone serigne mukhtar touré mu ñew ci serigne bamba sil mom biko cheikh ra gisé dañu ki bu doon jigéena mané won néw lor boba cheikh mukhtar touré fex na del ak leeru yalla ñeena mu ko na yow mi fa nga jogé la bëgga dem ndax limay wër da melni fofu la nek waye cheikh mukhtar touré ni ko man nak dama déppagut waye fi ndawru fi gañu jogé fama jogé ca yor yor ba dang jëm ci sbar serigne adama gueye serigne touba yoni ko fa motax mo ni mo gis fa cheikh adama gueye sani mbiram dal ci ngoy won ko bamba mbeur mu reuy serigne banako fofu xé légui nak mu ni dan cheikh adama nak ni ko duma takal ko yow cheikh adama mi jëkë jëbul serigne touba nak mo mo cheikh ibra santou ñu jogé tay ba dakar ba mbacké kadjo mu gisante ak serigne touba nak la xaw xaw waaw koku moy cheikh ibra bam diké nak
1: kon mom dafa jëgoon di xéñtu lér ak serigne touba
0: dafa di gën joon di ko xañtu di ko ci serigne ci borom xam xam yi walu yi akataab yi ba ñaari ndew serigne touba yu ñew mbacké kadjo manam tay ba dakar mu gis ni ñi kat fañ jogé dara nga fa mu ni dan len ba si nak ci cheikh ahmadou bambara deru dimbiké nak fekk na lo jaam ko tok yalla ma sa def rek def na motax bi seen dimbiké niko dama dik ngir jo wut kuma jox sama mbir
1: waaw batay ci une minute bi rek cheikh ibrahima sar ndiagne nak il faut nga laal ma ci touti rek suko defé ñu mëna tej émission
0: borom jassaka ya khilu ibrahima mawlaka khairal jassaw muna darika awlaka beet yoy mo jitu yonu murid lool ci mbacké kadior
1: waaw
0: di serigne touba di yonne ci salum amna ñu mani maleb adar la ku ñu wax soxna je touré la doon yonne ñu wër ko ko yobul do ngay daari yépp gantal ko ndax bo serigne jangale rek lañ ko def serigne touba wax na cheikh ibrahima sar ndiagne mi mo ñëw ni ko man bo ma yonne ma demal la mu yoni ko xamni fas yi nga xamni mom la serigne touba togon soxna so seen soxna je touré moy wajur soxna fatidia taw serigne touba wax na ni fasoy sax bi bi cheikh rassar demé ba dik xam nga ginaaw mom soxna je mo waran fas ba mi dem bi mi ñew waran na war fas bi way li deer bi sore sore dañ fas wo xamni manam soxna serigne touba waran na ci du ko war da ko mata ba dik bi mu duccé nak ci lako serigne touba def lan yettibe yoy ta bokku ci isaaka ya khilu ibrahima mawlaka khairal jasa wa muna darika awlaka
1: moy yal na la yalla fay yow soppi bi di ibrahima cheikh ibrahima sar yal na la yalla fay gën ju fay wa muna darika awlaka taxe ak nak alakhira yal na la ko yalla defal waye nak fa dum ala sidqi wal ikhlas mujtahidan nga sax ci deug sax ci selal te ngay farlu fi sirri wal jahri ci lu nub ak ci lu feñ waye kaytan mu mazayaka bu ko defé say may da fay jog waw kon koku moy cheikh ibrahima sar fa tabarakallah lolou leer na kon sas waxtu wi jeexna ma ngi lay sante di la gërem xana rek ñu jox la nga def sa dernier message bu jëm ci liñ doon waxtane ak jëm ci bës bi nga xamne mom lañuy dëkkmal muy magal gi
0: waaw xana rek soñu suñu bop ñi nga xamne ño am tawfiix dëkk bi té gan ñi jëm ci ñoom ñu xamni gan ñi day ganu cheikhul khadim lañu ganu cheikhul khadim nak bu ñëwé kër cheikhul khadim njabatu cheikh khadim gi di ay talibé ñoo leen wara gatandu ñoo berndel leen gatandu leen dalal leen té la jitu ci dalal gi moy belli xarkanam yi nda waxana ni basasatu wachil mari khairun min al khira manam kon gan fi mi jëk dal moy ci belli xarkanam su ko defé ñoo dalal belli xarkanam yi waye genn neegi ak wachilal yi yépp itam ngir dalal ganu cheikhul khadim ni ko nante ñi ñew itam ñam itam ñu xamni dañu wut ci tiyaba li señ bi nekkan ba tax ñi dem ci yiwi ñam itam ñu nekk ci loolu rek señ abdullah
1: de
0: sante lu baax gërem la ci jappandal gi nga mëna gi nga jappandal ban mëna bokk ci digël cheikhul khadim
1: ci digël bi nga bokk
0: ak itam bokk yi nga xamni seyna tangolan ñom ñep ñu fekk leen fi waxtu wi xatna ba mëna limitur waye ñu sante ñep gërem leen jaajeufal leen baax baax baax di wax li rek li moy RTS manam mom dabo ité askan rek jox leen li nga xamni dina leen amal solo tay ak alak
1: jërëjëf serigne modou bousse gueye ñu ngi lay sante di la gërem ci waxtaan wa am solo wi nga xamne andil nga ñuko jëm ci serigne touba ak cheikhal jëm ci itam cheikh serigne touba yi seeni jikko xamna ne ñi ci jotta tuddu rek dana yobale ña ca dess ñep ndax ñom ñep ñoyam ndax serigne touba mo def ci ñom li nekk ci ñom kon yal nañu yalla tass ci barkem ñoo ngi sante ñep di gërem ñep mu nekkon émission spéciale en direct fi ci Touba ci résidence Cheikhul Khadim Khadimou Rasoul ci Radio Sénégal jëm ci wajal bis bi nga xamne mom lañuy dëkmal niki dimanche inshallah rabbi ñu nga fegge won ak ak Souley Bari ci walu technique bi fego ak Njagassar Ahmadou Ndiay di sante bu baax tay gërem mbollem ñu japp ci liggey bi di len jox dajé suba ci yor yor bi insha Allah rabbi ci benen jotaay sen mbokk Abdoulaye Seck mo nekkon ci kaddu gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: radio sénégal la radio majeure
3: RTS chaîne nationale 95.7